0: Kumakain kayo ang palaya?
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
0: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah.
3: Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 8:04 in the morning. Tayo po ay papasok na sa ikalawang oras ng Celebrating Life.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: All right. So, maganda umaga po muli sa inyo lahat, sa mga nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Lalo na po sa mga stasyon natin sa Radyo Pilipinas, sa iba't ibang mga probinsya. Maganda umaga po sa inyo lahat. Okay, yung guest natin, Suki. No? Suki natin to eh. Lagi natin siya nakakasama, kaya parang relax lang ako kasi parang kwentuhan lang talaga. I'm talking about Pastora Emma Yonson. Magandang umaga.
6: Magandang umaga din po.
3: Kumusta?
6: Salamat sa pag-invite.
3: Of course. Kasama rin si Pastor Jean, of course, at saka si Aga. Yan, nandito. So, anong life updates? Ano bang pinaka-latest sa'yo, Pastora? Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating topic na what God wants us to know.
6: Yeah, kaka-graduate ko lang.
3: Congratulations! Saan? Saan ka nag-graduate?
6: So, parang leadership, ano? Pag-aaral. Leadership. Tawag namin leadership 113.
3: 113?
6: O, para magpara pag nag-lead ka ng mga groups, yan. Gandang,
3: parang guide.
6: Equipping din.
3: Equipping. Oo. Galing naman. Samantalang yung iba, medyo pag ganyan, may edad na ako, hindi na ako dyan. Pero ikaw, excited ka pa rin to learn, no? How was the journey? Kumusta yung pag-aaral po?
6: Hindi po madali.
3: Hindi madali, no?
6: Pero dahil nandiyan naman si Lord.
3: Yes, ano yes.
6: Yung talagang power ni God, basta ang ginagawa mo ay para sa Kanya.
3: Yes, He will equip you. Yes, oo. So with that, graduate ka na, what else? Ano, what's next to do?
6: Magpatuloy ng pag-ano.
3: Paglilingkod.
6: Paglilingkod. Patuloy sa pag-aaral pa rin, mas
3: yes.
6: Lalong, kasi parang yung, nandun yung guide eh.
3: Mm-hmm.
6: Yung guide na para paano ka mag-aaral, magbasa ng
3: yes.
6: Biblia.
3: Yes.
6: Basahin kami noon na ano eh, 4 chapters a day.
3: Talaga.
6: Pero alam nung una, medyo...
3: Hindi ako makaisa eh, 4 pa.
6: Tapos hanggang sa bandang huli, nakakasampu na ako.
3: Oh.
6: Umabot pa ako sa 20.
3: Grabe.
6: Kasi nabibitin ako dun sa mga kwento pagka pinutol ko.
3: Mm-mm. Hindi ka na tumatayo niya, kumakain ka na ng pandesal.
6: Hindi, bago matulog.
3: Ah, bago matulog.
6: At saka pag sa umaga.
3: Oh, yun daw pinaka the best sa umaga. Diba?
6: Kaya yun, bandang huli.
3: Mm-hmm.
6: Parang... kahit tapos na ako, automatic pag bago matulog, pag upo ko.
3: Na ano mo na? Force of habit na.
6: Hindi na ako makatulog nang hindi nagbabasa.
3: Ikaw ba, Pastor?
6: Naging disiplina.
3: Yeah. Ikaw ba, Pastor? You've been serving God for quite a while. Mm-hmm. Ano yung pinakapaborito mo naging ministry mo? Yung early part of your Christian life?
6: Evangelism.
3: Evangelism. Sharing the word.
6: Yes.
3: Wow. Bakit yun? Mahirap yun, ah. Medyo ano yun?
6: Yung kasi ang nung makakilala ako sa Panginoon, nasa inisip ko kaagad, kailangan makakilala ang buong pamilya ko.
3: Amen.
6: No? Tapos sa mga tita, mga lolo, lola, tito, kasi malapit na sila. yun ang naging
3: time is running out.
6: Talagang lahat naman po sila
3: nakakilala
6: sa Panginoon bago mamatay. May isang hindi ko napuntahan. Pero natuwa ako dahil binalita nung pinsan ko na may nag-share daw doon bago mamatay na.
3: Wow, hindi ikaw, iba.
6: Hindi po ako.
3: May ginamit si Lord.
6: So, pero pinagpipray ko na sana nga mapuntahan ko siya.
3: Amen. So until now, you're still doing it, right? Lahat naman tayo dapat, no? Akala ni iba,
6: kapitbahay.
3: Oo, akala ni iba, pastor lang dapat na nag-evangelize. Hindi, lahat tayo dapat. Utos yan eh.
6: Diba? Saka maraming dumadalaw dati sa bahay.
3: Mm.
6: Mga mga malayong kamag-anak. Paraging, oh yan, siran mo. Parang ganun ang sinasabi ni Lord.
3: Mm-hmm.
6: Tapos yung sinirang ko, mga after 1 month, namatay.
3: Nak!
6: Yung pala, time niya na pala
3: talaga. At least, oo. Oh,
6: umiki, Lord.
3: Mm-hmm.
6: So at least, sa sumunod ako na siran siya.
3: Oo. Tami, sabi nga nila, when you share the word of God, huwag mo isiping next week, next month, the time is now. Lalo na kung andyan na. Diba? Hindi mo alam eh. Baka pag alis sa'yo, natisod. Oh, yun na.
6: Oh, wala na. Oh,
3: wala na. At least you did your part. Si Lord na yung bahala. Okay. Pastor, ang ganda ng topic natin today, no? Yung righteousness, yung kanyang grace, yung kanyang power, yung kanyang resources. Ikaw, how much or how well do you know God? Pastora.
6: Yung knowing God kasi is, ito ay yung, ano, yung intimate relationship with God.
3: Yes,
6: no?
3: Intimacy. Yeah.
6: Intimacy, yan.
3: Yes.
6: At nalalaman natin kung parang tayo ay, by relationship, alam natin na tinanggap natin ang Panginoon. Parang, para na lang siyang yung sarili, yung earthly father na pwede natin kausapin anytime.
3: Yes,
6: ganun, na parang alam natin na nag-iintay siya sa atin. Alam natin na nanonotice niya tayo. Yung mata niya lagi nakatutok sa atin. Alam
3: importante
6: niya
3: na, yun.
6: Alam niya na alam natin na kahit anong oras pwede tayong lumapit sa kanya.
3: Hindi mo kailangan load, no?
6: Kailangan, lalo na kung tayo ay nasa trouble.
3: Amen.
6: Through spiritual na naman, makikilala din natin si God sa pagbabasa ng Biblia.
3: Yeah, of course, number one. Biblia,
6: na malalaman natin kung gaano siya ka-merciful, kung gaano kalaki.
3: Mm-hmm.
6: Yung pasensya niya sa atin.
3: Yes.
6: Mm-hmm. Ang kulit natin mga tao.
3: Tigas sa ulo.
6: Kahit doon sa Old Testament, napakatitigas ng ulo. Nung mga kamantalang na-witness nila yung mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon.
3: Pero matigas pa rin ulo.
6: Matigas pa rin ulo nila. So, nandun yung lawak ng pangunawa niya. Yung pag-ibig niya. So,
3: yes.
6: Hindi talaga nagmamaliw.
3: Mm-hmm. So when you know God that much, no? Kilala mo talaga, kumbaga habang kinikilala mo, manghang-mangha ka, 'di ba, kung anong ginawa niya, anong ginagawa niya at ano pang pwede niyang gawin. Bakit importante 'yon, Pastor? Na ang isang tao, ang mga tao, ganun kalawak ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Bakit importante 'yon?
6: Mahalaga po 'yon dahil 'yun ang pinakamahalagang bagay na matatanggap nating regalo sa buhay
3: the
6: natin.
3: The greatest gift, right?
6: The greatest gift.
3: Pinakadakila.
6: Kung wala ang lahat eh. Kung hindi natin kilala ang ating Panginoon. By experience din, makikilala natin ang Panginoon.
3: Yung
6: mga bagay-bagay na minsan hindi mo pa nga hinihingi eh. Andyan na.
3: Diba? Yes.
6: Hindi ka pa nananalangin, Lord. Napakabuti mo naman. Ito na kaagad yung sagot mo. Napaka-nung experiences na yun, doon mo makikilala ang Panginoon. Mas magdi-deepen yung pagkakilala mo sa Panginoon. Lalo na, especially kung panalangin mo na talagang sa tingin mo imposible na.
3: Yes.
6: Pero kayang-kaya ni Lord.
3: Right,
6: so, wala yung imposible sa ating Panginoon.
3: So, pagkilala po ang Diyos, ayon nga kay Pastora Emma, parang kahit maraming problema, magaan ang buhay. Kasi nakasandal ka eh. Okay. Alam mong, wala naman tayong kakayanan, but meron tayong maaasahan talaga. Kaya, very important. Now, sa mga nanonood ngayon na wala pa masyadong efforts to know God, paano ba nila sisimulan to? Kasi napaka-importante na gusto ni Lord talagang, ito ako, dapat makilala niyo ako.
6: Sa akin po kasi, nanalangin po talaga ako noon. Lord, saan ba?
3: Intentional talaga.
6: Gusto kong malaman, Lord, kung sa kanino, kung saang relihiyon ako lalago, doon mo ako ilagay, Panginoon. Biglang may nag-share sa akin ang gospel.
3: Sagot agad, ha?
6: Makinig tayo doon sa mga nagsishare ng gospel.
3: Amen.
6: Pag nasa Bible yung sinishare nila, paniwalaan natin. At i-search din natin.
3: Magsaliksik din tayo.
6: Magsaliksik din po tayo sa pansarili para talagang makita kasi yan pong Bible is the Word of God. Kung naniniwala tayong lahat, yan po ang salita ng Panginoon. At lahat ng kailangan nating paniwalaan, gawin, nasa Bible.
3: Yes, tama.
6: Kaya doon, nung manalangin ako, nung padala si Lord nung magsishare sa akin ng gospel, at doon, dalawa kaming sekretarya kasi sa Sang Auto Supply. So, pareho kami tumanggap sa Panginoon.
3: Amen. Talaga, ilang taong ka noon? Teenager pa? O tapos na ng college?
6: May anak na po ako. May isang anak na po ako.
3: May isang anak ka na. Oo.
6: At ang huling, ano niya, huling habilin nung nag-share.
3: Naghabilin talaga?
6: Niya, makipag-fellowship kayo ha. Sabi niya noon. Tapos bago pa sumakay na sasakyan niya, sumigaw pa. Fellowship. O tandaan niyo.
3: Ganon ka-importante talaga ang fellowship, no?
6: Opo.
3: Nagpapalakasan kayo, nag-encourage kayo talaga.
6: Sa utos ng Panginoon.
3: Right, right. Oo. Para, so yun yung ano mo, message mo sa kanila. Kailangan pag mga na-invite, open kayo. No?
6: Open.
3: No? Bible study, fellowship. Maaring sa una, maaring, you know, dumadaan ka sa doubts o kaya...
6: Opo, hindi po.
3: Hindi naman agad-agad eh.
6: Bigla, oh. Oh. Dahan-dahan sa una. Ako nga, 6 years bago ako nakipag-fellowship.
3: Oh, totoo.
6: Tigas ng ulo ko talaga.
3: Oo, oh, totoo.
6: Noon.
3: Marami kang tanong eh.
6: Di marami ba? Kasi ako, paano ito? Di ba marami ka kasing dahilan? Di ba marami kang iniisip na bakit nagkaganito ito, lumipat ng ano, ng... lumipat ng relihiyon. Kaya nasa Bienan ko pa kami nakatira noon, kaya naku, sabi kong ganun, mako-question ako ng Bienan ko. Sabi ko, ano kaya sasabihin niyo? Bakit kayo? Ay, sarado kang daddy yun.
3: Oo, maraming ganun.
6: Opo. Tapos, yun, after ilang weeks na yung balita dumating, nakapetisyon sila lahat, buong pamilya.
3: Sa Canada?
6: Sa Canada. Para bang, inarisyon ano? Si Lord. O, ayan ah. Wala na yung Bienan mo.
3: Malaya ka na.
6: Oh my goodness. Sabi ko gano'n. Tapos ang nangyari pa noon, iba na naman ang katwiran ko. Ay, wala akong alam na yung sa fellowship, kung saan ako aatin. Saan kaya ako pwede ba? Kinabukasan, may bumili naman sa amin ng ano, ng pyesa na panay kwento sa Bible.
3: Oh.
6: Ay, Christian kayo. Born again Christian. Opo, amin. Gusto ko rin sana umatin dyan, kaya lang wala akong alam na pwedeng atinan. Doon sa kanto ng ano, tinuro sa ang lapit lang, pwedeng lakarin.
3: Oh,
6: talaga?
3: Oo. Ginamit ni Lord yun para malaman mo yun.
6: Ayan ka na naman, Sosima. Hindi ka na naman nakikinig. So, marami akong dahilan at laging inaalis ni Lord.
3: 6 years talaga? Medyo ano ka?
6: Baby pa kasi yung pangalawang anak ko noon.
3: Mm.
6: So, ang ginawa pa nga ni Lord, nilapit pa ako doon. Nalipat kami ng Ebonifacio. Mas malapit po doon sa church.
3: Sa church.
6: Eh, hindi na ako nagdadahilan kay Lord na wala akong ganito, ganyan. Hindi na lang ako, hindi talaga ako naghahanap ng matinan. So, ang nangyari na naginip ako.
3: Ayun, dinaan ka na sa panaginip.
6: Tigas ng ulo mo,
3: tigas sa ulo mo, ha.
6: Okay. Naiwan daw ako. Lahat, nakita ko parang nagiging buhangin lahat ang bagay. So parang disyerto na yung kapaligiran.
3: May ganon.
6: Oo, tapos dahil doon, iyak ako ng iyak, tawag ng tawag kay Lord. Lord, anong nangyari sa akin? Ba't ako naiwan dito? Nag-iisa ako, walang tao. Ang dami kong pahiwatig. Sabi na, nagsalita ang Panginoon, para bang pati lang, hindi tainga lang ang nakakarinig. Pati buong katawan ko naririnig siya. Ang dami kong pahiwatig, anak, hindi ka naman sumusunod.
3: Grabe pala.
6: Kinabukasan noon, nandun na ako sa church.
3: Nagkaroon ka na ng ano?
6: Oh, ano na yon, tuloy-tuloy.
3: Wala nang lingunan.
6: Wala nang likuan.
3: What year was that? What year was that, Pastora?
6: 1995.
3: Wow. Iba-ibang proseso eh, di ba? Yung response ng tao. Minsan may maigsi lang, may mahaba. But it's how you finish the race. Yun ang importante, hindi yung simula.
6: Yun, diba? Naghabol ako, naglahat ng equipping,
3: ginawa na.
6: Ko, right, right.
3: So, next question, Pastor, is how do you see God then? Yun noon, yung wala ka pa talagang personal relationship at yung ngayon na. Anong pinaka-big difference na... tingin mo?
6: Nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, ano ako yung natural na mga makamundong pamumuhay, nagmumura.
3: Yes.
6: Walang pasensya. Mm-mm. Tismosa. Yo, maraming alam mo may yung ano, 'di ba? Yung tapos sa nagsisimba paminsan-minsan.
3: Oo.
6: Ayan. Tapos sa
3: hindi talaga intentional, ano?
6: Pero ang pinaka ano ko noon, grabe yung warrior ako.
3: Mm.
6: At saka grabe ang takot ko. Pagka bigla akong nagulat o nagkasakit, laging
3: nag-aalala.
6: Nag-aano ako na tremble.
3: Oh.
6: Ano ba itong nangyayari sa akin? May nervous ka, sabi nung nakakilala sa akin. Nervous? Bakit kaya ganito ako? Takot na takot. So, pinakaisip-isip ko yun.
3: Mm.
6: Sabi ko, takot ako lalo kung may sakit ako, baka mamatay ako.
3: Sa nervyos?
6: Kasi hindi ko alam kung saan pupunta ang kaluluwa ko.
3: Yun.
6: Kung mamamatay ako. Yung pala yung pinag-uugatan nung takot ko. So, nun nga, nung gayong nabanggit ko, may nag-share sa akin na ano.
3: Yes, yes.
6: Yun ang turning point ko.
3: Yun. So, nawala sa inyo yung mga takot, mga ano. Pero natakot pa rin.
6: Basa na ako ng Biblia. Ang dami. Ako, matalik.
3: Mm.
6: Matalim ang Biblia.
3: Kumbaga. Double-edged sword.
6: Araw-araw na binabasa mo siya. Araw-araw kong nababago pa unti-unti.
3: Mm.
6: Parang, yun, hanggang sa ngayon, okay na ako.

0: talagang ni-reveal ni Lord sa'yo na huge talaga para sa'yo?
1: Naku, napakarami.
0: Napakarami?
1: Pero bigyan kita ng tatlo.
0: Sige, go.
1: Noong nagsisimula pa lang akong maging Christian, ano na, yung namamasyal ako dyan sa SM minsan, tumatawid ako nung, yung ano, tawag
0: overpass.
1: Yun? Overpass. Nakita ko yung SM, you've got it all.
0: You've got it all, yung
1: cuts line niya, no? Tapos ako kaya, Lord, pagka nagka-business, ano kaya magandang ilagay, yun? Something na kako.
0: Catchy, ganyan. Yes.
1: Para bang humangin ng malakas, tapos na minarinig, parang minarinig talaga ako nagsalita, God owns it all.
0: Oh, ang ganda.
1: Kaya hanggang ngayon, nakalagay dun sa...
0: God owns it all.
1: Nakalagay sa ano namin yan, sa... Mm. Ano bang tawag dun sa ano yung... Signage.
0: Signage. Oh. Yan.
1: Thank you, Pastor. Signage na kalagay yun. Kaya minsan, yung mga dumadaan, tingin ko binabasa nila.
0: Yes.
1: Tama. God owns it all. Mm. So, siguro sabi ko
0: pa... It humbles us eh.
1: Paarala ito ni Lord na huwag tayong...
0: Mag-boast. Malaki. Yes.
1: Huwag tayong madamot.
0: Mm-hmm.
1: Kanya naman yung lahat.
0: Dapat magpagawa ka pa ng jingle. Sa God owns it all. Di ba? Yun. So, aside from that, may sabi mo tatlo eh. Oh.
1: Yung isa pa, yung nagpipray ako ng... kasi galing kami yung sa EDSA, doon kami unang pumuesto nung ano namin, business. Tapos lumipat kami ng Ibonifacio.
0: Mm.
1: Ang hirap. Sabi ko, bibigat nito. Hirap maghakot. So, Lord, sana bigyan mo kami ng pwesto na hindi na kami aalis. Hindi na panalangin. Ano?
0: Permanente na.
1: Permanente. Yan, ganun. Gusto ko ganun. Yung sana ma-provide mo kami ng permanenteng ano. So, yun. Nag-pray ako ng ganun. Tapos, ang nangyari, yung may-ari ng yung original na inuupahan namin, biglang ang tagal hindi pumupunta. Mm. Biglang may dumating, iba na.
0: Iba na may-ari.
1: Sa inuupahan namin. Umuupa lang kami noong una. Kami na ang may-ari nito. Mm. Parang governor siya ng probinsya. Mm. Kami na po ang may-ari nito, sa amin na kayo umuupa. Eh, hindi naman namin sila kilala.
0: Mm.
1: So, hindi kami umuupa sa kanya.
0: Oh.
1: Maraming problema kami dinaanan.
0: Mm.
1: Hanggang sa hindi kami, kinasuhan kami ng ejectment.
0: Oh.
1: So, pagka yung kinasuhan kami ng ejectment, pumunta kami, siyempre, ako yung umattend ng hearing.
0: Ikaw ang pumunta.
1: Tulungan mo naman. Aba, pagdating ko dun sa parlor ba ang tawag nun, ng justice, ng judge.
0: Sala, siguro.
1: Sala, yan.
0: Yeah.
1: Yung ano, yung dalawang attorney nung allegedly nakabili na nga nung pwesto namin, tinulungan kami, mabait sa akin.
0: Mm.
1: Sabi niya, Mrs., tutulungan na kita kung paano mo ma-resorba itong problema mo.
0: Mm.
1: Ito ang Xerox ng certificate na patunay na sa amin at sa amo ko na ito.
0: Okay.
1: Kaya nun. So, yun. I-check mo yan sa Registry of Deeds para maniwala ka.
0: Sabi ko. Ma-confirm.
1: Oo. De, papupuntahin ko yung sekretarya nila sa inyo para makausap kayo. Magkasundo kayo. Para wala tayong kaso.
0: Tama. Oo. Less trouble.
1: Ay, si ma'am, pag nagkakaso yun, tapos agad. Sabi ko ganun.
0: Mm.
1: Ibig sabihin, malakas kasi nga.
0: Kilala.
1: Kilala siya. So, ganun. Di-chinek ko nga sa kanila na nakapangalan.
0: Mm.
1: Sabi ko, paano ito? Tinanong ko yun sa ano. Eh, hindi ko nga alam kung paano nangyari yan. Sabi, ipumirma daw kayo ng blankong deed of sale. Mm. Doon sa niloan nyo.
0: Mm.
1: Hindi nyo nabayaran sa oras. Automatic po na pinail nila.
0: Pinail nila.
1: So,
0: malaking problema yun.
1: Malaking problema. Si Jin nga, kumuha na ng pwesto doon sa EDSA para lilipatan namin.
0: Mm.
1: Sabi ko, teka muna, magiging atin ito eh. Kasi nga, nung bago kami magsimula, dumalaw yung may-ari, kumpunihin mo lahat yung mga bagay-bagay dyan, nasira, ariin mo itong parang sa'yo.
0: Mm.
1: Parang maging iba yung dating sa akin. Alam ko naman yun, ibig sabihin, ayusin mo yung mga sira. Pero

0: Naging iba talaga yung pakiramdam ko, magiging amin to, tunay yung lugar na ibibigay ni Lord, yun ang sa faith ko, no. Tapos yun nga, dahil doon na nagkaroon ng nakadisgrasya yung mayroon kasing bus line itong may-ari. Nakadisgrasya siya ng ibang bus, so ang laki ng gastos niya. Gagastusin sa pagpapa-ospital, sa pagpapalibing. So ang pinakamaliit daw nilang property so far ay yung amin.
1: So nagipit siya, in other words, nagipit siya.
0: So binentang bigla.
1: Mm.
0: Ako, Jean, dito pala para yung pera mo. Bibili sana ng sasakyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga nung panahon din yun, di ba yung nabalitang earthquake sa Japan, yung Kobe, binagsak. Mm. Nandun yung mga piyesang binibili namin.
1: Oh.
0: Papunta dito.
1: Kaya hindi na
0: wala kaming mabili, so naipon yung benta namin. Mm. Naibili nung pwesto sa...
1: So naging sa'yo na talaga.
0: Naging sa amin talaga.
1: Oh.
0: So,
1: galing,
0: nakakatuwa.
1: No?
0: Yung pang yahabi ko, tema, dami natin munang problema, pero ino-orchestrate pala ni Lord yung mga bagay-bagay.
1: God is in deep work. No? Oh. So until now, andun kayo?
0: Nandun pa. Wow. Kaya sabi nga nung, biglang after nung isang taon, tumaas yung dollar, di ba? Nagulo yung mga negosyo, nagsara yung iba.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nung isang kakilala namin, pinag-adya ng Diyos na mabili nyo yan para hindi na kayo umupa.
1: Hirap na rumirenta pa. Di ba? Eh, paano pag wala kang kita?
0: Kung nagre-renta kami noon, malamang nasa kangkunga na kami.
1: Kaya...
0: hindi namin kaya yung upa noon.
1: Tama.
0: Buti na nga lang din talagang napakabuti ng Panginoon.
1: Amen. Yun ang maganda pag meron kang Diyos, no? Na talagang guided ka. At hindi ka sumuko kahit na...
0: Talagang sinundan ko yun. May kung ano yung ano, kung ano dapat gawin.
1: Mm-mm.
0: Saka ang bait na hipo niya yung puso nung dalawang attorney.
1: Ginamit din ni Lord yun.
0: Ginamit din ni Lord.
1: Oo, para nag-guide ka.
0: Oh.
1: Diba? Okay. So nakakatuwa, no? Very, anong tawag dito, inspiring talaga. Pero, Pastora, magbe-break muna tayo.
0: Ah,
1: o, papahinga muna tayo dito sa Celebrating Life. Magbabalik po kami after some reminders.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: balita. Laging totoo.
10: Impormasyon.
7: Detalyado
10: at kumpleto.
7: Serbisyo.
10: Tapat
7: para sa bayan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Tumutugon
10: sa tawag
7: ng
10: pagkakaisa
7: para
10: sa bagong
7: Pilipinas.
10: Bagong
7: Pilipinas.
10: Tapat
7: sa
10: pag-uulat.
7: Radyo
10: Pilipinas 1.
7: Radyo
10: Pilipinas.
7: 738
10: AM.
11: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: 8:30 in the morning, kami po ay naulinigan sa Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918. Tayo na papakinggan din sa Radyo Magazine. And of course, katulad ng sinabi kanina, TV Plus Channel 3 and For the Box Channels 47 to 49. Alright? So, Pastora, baka may mga pagbati ka na gustong gawin, no?
0: Binabati
1: the floor siya. Is yours.
0: Binabati ko po yung mga taga, ano dyan, Yahweh the Giver. Salamat sa pananalangin.
1: Yes.
0: Tsaka yung lahat po ng nakikinig, ng mga regular na nakikinig po dito sa, yung si Nanay,
1: Nanay
0: ni Aji. Lagi nakikinig yun.
1: Oh, talaga?
0: Nanay, sino nga ba yun? Nanay, Lupi.
1: Nanay Lupe. Ay, maganda umaga po. Maganda umaga.
0: Ay, lagi nanonood dito.
1: Thank you very much. No? Actually, yun ang gusto natin talaga. Eh. Kaya ma-share na ma-share to para yung salita ng Diyos talaga.
0: Mga tricycle drivers. Yeah, marami din nakikinig.
1: Taxi drivers. Oh. Yan, yan. Meron din tayong. Nakalimutan ko ng mga pangalan. Pasensya na po kayo mga bro. Yan. Okay, tuloy tayo, Pastora. So, isa sa mga binigyan din kanina ni Pastor Charles ay yung God's response to our call. Yan. Pag tayo ay nalulungkot, di ba? Paano mo na i-experience yung presence niya sa buhay mo pag may sakit, pag may namatay, or conflict in all forms, naramdaman mo ba talaga yung presence niya?
0: Opo. Katulad nung sa trials po, nito lang po yun nung nagkaroon ng skyway dito sa A. Bonifacio.
1: Ay oo.
0: Isipin niyo, magsisimula na daw, parang kinabahan ako. Sabi ko, naku, isasara yung A. Bonifacio, paano tayo, yung business natin.
1: Ah, apektuhan talaga.
0: At sumabay pa, yung DMC ay sa likod ng bahay namin. So parang kami nasa gitna ng dalawang giyera. Ang ingay. Okay lang po yung ingay, kaya lang yung yun nga ang yung effect nito sa business, sarado yung isa lang pwedeng daanan at saka yung may asma kasi akong nagsisimula pa lang baka tumaas yung stage nung naku Lord, sabi kong ganun, wag naman pong magka-ubo-ubo ako dito o kaya lilipat na lang kaya ako muna ng bahay. Tagal-tagal yung gawain na ito.
1: Tagal yun.
0: So, noon, namatay yung biyanang kong lalaki. So, sabi ko, naku, maka may blessing na naman ng problema ito. Si Jean lang ang pumunta.
1: Okay.
0: So, nung pabalik na dito si Jean.
1: Canada po yun.
0: Sa Canada po, from Canada. Sa nalulungkot ngayon si Mother, yung biyanagong babae.
1: Siyempre.
0: Naku, wala nang kasama si Mami. Maka pwede naman si Ate Emma dito muna. Wow.
1: Tagal nun instant, ha, nung wala ka.
0: Instant na nandun ako agad sa Canada.
1: Oo.
0: Ayan, ang malinis yung hangin, malinis ang kapaligiran, malamig. Ang ganda ng binigay na sa akin.
1: Ilang buwan ka rin doon? Ilang buwan ka rin doon?
0: Taon.
1: Taon?
0: Kasi nag-expired yung ano ko doon, visa.
1: Ah, naabutan ka?
0: Ay, visa, passport.
1: Naabutan ka ng pag-expire.
0: Ay, unti-unti lang ang mga pumapasok noon dahil COVID.
1: Oo.
0: Pagtungtong ko noon, dalawang araw lang, nag-lockdown na eh. Palakpakan sila, mga kapatid ni Jean. Kasi, ay, magtatagal si Ate Ima dito. Yun, so, ayun na.
1: Parang dati yata na-interview kita, nasa Canada ka eh. Diba?
0: Ayaw nga.
1: Sa Celebrating Life, I remember, nasa Canada.
0: Kasi umaga dun eh.
1: Oo.
0: Kaya pwede talaga. Walang ingay. Tulog si Mami.
1: Yes.
0: So yun, dun ako inabot din ng COVID. So yun nga, nagtagal ako dun. 1 taon bago bumalik yung passport ko. So inabot ako ng halos kulang-kulang 3 taon.
1: Ang tagal?
0: Ang tagal nga, pero COVID time naman yun. Parang hindi ko rin...
1: Tahimik ang mundo nun.
0: Kasi nga, habang COVID time, ini-encourage ng gobyerno doon na mamasyal yung mga tao para hindi, alam mo na, lungkot, magkaroon depression. Ng depression. So, namasyal kami ng namasyal doon. Hanggang sa yung 40 years ko nang pinapangarap na matungtungan, nagpipray, yung Butchard Garden. Doon nagpuntahan namin yun. Isa sa pinuntahan namin.
1: Binigyan ka ng ano ni Lord?
0: Pinakamatagal ko ng prayer ito. Parang pinagkaisa ni Lord yung lahat ng kahilingan ko sa buhay doon.
1: Yes. Galing. Kaya,
0: so, ang ganda talaga nung nangyari sa akin noon. Bagamat namimiss ko itong aking ano.
1: Siyempre. Mga ano, anak.
0: Kasi, diba? Ang laking tulong nung ano, nung internet. Napakalaking
1: video tulong. Call, the araw-araw. Malaking tulong. What about the business? COVID. Naapektuhan ba? Yung business ninyo here sa Philippines?
0: Nagbubukasi din kahit nabawal. Sabi niya, para sumingaw din yung ano, kasi mga grasa yung business niya. Kailangan lumabas din yung amoy. So yun, pagka nakakabenta-benta siya, meron din naman. Okay lang yun, bahala si Lord yan.
1: Business naman ni Lord yun di ba? Lagi niyo kiniklaim. Si
0: Tol
1: Yes, yes.
0: Lupat na tayo. At talagang ano yun, yung parang kampante kami. Yung wala kaming worry na... Minsan nga, pag gusto ni Jean magsarado, nagsasarado yan. Pahinga.
1: Ganyan. Pahinga talaga.
0: Kaya mo naman yung buyer natin mapunta sa kapitbahay.
1: Oo, baka mas kailangan nila.
0: Ipon. Kailangan din naman namin. Kaya alam, minsan, yung tiwala mo ba sa Panginoon na hindi kanya pagkukulangin.
1: Amen. Ayun, that God is great. Kumbaga, merciful, di ba? Yes. Pastora Emma, napag-usapan natin to pero nakaranas ka rin na nawalan ka ng anak. Di ba?
0: Yung pangalawa.
1: Si
0: Arian.
1: Oo, si Arian. Kumusta naman yung response or presence ni God during that
0: parang
1: time?
0: Parang nakaka-confuse pala yun. Ano bang ang damdami ng gagawin ko? Pero dahil nga, ang sa ano namin, paniniwala talaga na ang ating mga bahay man, sasakyan, lahat ng possession mo, ultimo yung loved ones mo, asawa, anak, pahiram lang ni Lord.
1: Totoo naman so, yun. Totoo naman yun.
0: Hindi namin masyadong, umiiyak kami pero nagpapasalamat din kami sa Diyos dun sa binigay niyang 34 years, pinahiram niya sa
1: amin. Nakasama niyo siya.
0: Pinahiram sa amin si Arian ng 34 years. Mm-hmm. Sobrang thankful kami doon.
1: May lungkot pero maluwag ang pagtanggap sa kalooban
0: niya. Kaya sabi nga ng mga kapatid ni Jean, ano kaya ang damdami nila ngayon? Pabuti kinakaya nila yun. Kinaya nila. Napaka-gracious ng Panginoon talaga. Hindi kami nagupo. Tsaka talagang hindi halos kami gumastos dun sa pagkamatay ng amin.
1: Galing naman ni Lord.
0: Dalawang pansit lang, dalawang bilao.
1: Inagastos.
0: Lahat may sumagot.
1: May sumagot.
0: Tapos,
1: kompleto talaga si Lord, ano? Pag umano siya talaga.
0: Sabi nga nung kaibigan ko, Ems, mukhang tumubo ka pa.
1: Tumubo. Business mo.
0: Biniro pa business ako ng talaga. Ganun. Ay, yun talaga napaka, ano ni Lord. Hindi ko matatawaran talaga yung kabutihan ng Panginoon. Hindi natin ma-outgive.
1: Yes. Minsan talaga yung akala natin, di natin kaya. But if we are with Jesus, no, wala tayong hindi kakayanin.
0: Opo.
1: Di ba? Kasi yun, mabigat na yun sa isang magulang na...
0: Sabi nga nila,
1: dapat magulang ang
0: maglibing ng anak.
1: Yes.
0: Sabi yun, ko, parang, nandiyan naman si Lord ka ako. Alam naman ni Lord. Saka, makikita pa naman kayo.
1: Yes.
0: Oo nga. O para lang siyang magpapahinga.
1: Parang yung kuya ko na namatay, I'll see you later. This is not goodbye. Sabi ko, wag naman that soon, ah. Parang, siya rin excited dahil... At least may sakit ako, hindi ko na mararamdaman 'tong sakit na 'to. May mga with Christ, ganun po yung mindset nila.
0: Tingnan mo, parang hindi sila nagugupo ng problema.
1: Yes, oo. Kaya
0: pagkakasakit.
1: Even yung mga iiwanan, no? So aware din tayo, no, Pastor. Another aspect, no, transformation is the key, 'di ba? When we submit ourselves to Jesus, yung mga talaga babaguhin niya ikaw eh, i-restore ka niya, babaguhin ka niya into a Christ-like, di ba?
0: Opo.
1: When it comes to that, paano yung naging proseso sa'yo? Sabi nga, transformation is possible if we are one with Christ. Anong storya mo rito sa transformation?
0: Yung transformation po, yun, di po nabanggit ko na earlier na may nag-share sa akin. Yun na po yung start ng ano ng turning point ko na talagang hanapin si Lord.
1: Pero may area ba ng buhay mo na medyo hirap mong bitawan, ganun, something like that?
0: Kung meron man po yung pagpapatawad, hindi po ako ganun kadali magpatawad nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. At dahil sa, yun nga, unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Basta tinanggap natin kasi ang ating Panginoon, yung Holy Spirit, yun ang binibigay sa atin.
1: Nananahan sa'yo.
0: Nananahan. Siya yung nagtatrabaho para matransform tayo.
1: Yes.
0: Hindi talaga ito sariling kakayanan.
1: Hindi natin kaya.
0: Hindi natin kaya. So, ang Holy Spirit po talaga. At makikita mo din niya na present sa'yo yung Holy Spirit. Yung fruit of the Spirit.
1: Yes. Diba?
0: Makikita yung pag-ibig sa'yo.
1: Hope.
0: Yung joy, patience,
1: kindness,
0: self-control, goodness.
1: Yung self-control, mahirap yun.
0: Yun ang medyo nahirapan ako, yung self-control at saka yung forgiveness. Pero nung talagang nakikita kong, inaaral ko yung buhay ng ating Panginoon, sino ako para hindi magpatawad? Yun ang nakakahiya kay Lord. Siya nga, walang kasalanan, nagpatawad siya.
1: Oo, tama, tama.
0: Diba?
1: Yes.
0: Samantalang, ang sama pa natin, at saka pinatawad tayo.
1: Pag hindi natin kaya, let's ask God for a forgiving spirit.
0: Oo po, yun. Malaking bagay po yun. Oh, Lord, bigyan,
1: always,
0: alisin mo sa akin to, Lord. Di ko na gusto itong nararamdaman kong galit. So, yun, eventually, parang, yun, na unti-unti, na parang pag nakita kami nung kinaiinisan ko, okay na.
1: Hindi ka na nainis?
0: Hindi na po. Sabi ko, yun, saka binibigyan ko siya ng mga regalo para pinagpipray ko siya para talagang marilis yung ano ko sa kanya.
1: Tama, o, tama.
0: Sama ng loob.
1: Yung iba naman ganito, Christian ka ba? Oo naman, born again. Bakit di ko halata? Parang kung sino ka nun, hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Medyo iba-iba po kasi talaga yung response.
0: Minsan nga may na-meet ako sa station ng treno, kaklasiko. Hindi nag-uusap kami. Sabi niya, ibang-iba ka na ngayon. Sabi niya, talaga, anong pagkakaiba? Basta, bagong-bago ka. Hindi ka na yung dating ikaw. Hindi nga ako naniniwala na ikaw yan eh. Kaya pinagmamasdan kita kanina pa, kala niya na-scam siya.
1: Baka hindi ito yun ah.
0: Parang na-encourage naman ako dun sa sinabi niya.
1: If there's one transformation na you're still praying for, ano yun? Wala na? I mean, what do you think? Meron ka pa bang hinihiling sa Diyos na may bisita ako dito sa paligid ko? Okay. Yes, Pastor Emma.
0: Ano po, yun naman transformation po is tuloy-tuloy yan, in progress.
1: Tuloy-tuloy, work in progress. Po, tama ka dun.
0: Kaya, wala pa akong naisip ngayon na kailangan kong matransform dun. Meron ba, Jim?
1: Tinanong yung husband. Tinanong yung husband. Hindi, lahat naman tayo may mga, tawag dun? Shortcomings.
0: May mga tawag dyan. Nagkakamali.
1: Oo naman. Nagkakamali pa rin.
0: Inconsistent pa rin minsan.
1: Pero ang mahalaga, inaamin mo yung pagkakamali mo at willing ka to change. Di ba? Yun yung important. Iba kasi hindi eh.
0: Naisip ko nga yan minsan ng mga anak ko.
1: Mm.
0: Siyempre, nung hindi pa ako Christian, nung tinatrato ko silang grabe akong harsh sa kanila. So, isa-isa akong humingi ng tawad sa kanila para maging ayos kami.
1: Bakit? How harsh were you?
0: Yung katulad ng panganay ko, tinatali ko yun. Baka malaglag kasi sagdan, namamlansa ako.
1: Tinatali mo?
0: Dito ka muna ha. Ay, ang likot.
1: Ah, okay.
0: Aba, anak, yung bang tinatali kita, masaya ka ba noon? Hindi po, galit na galit ako.
1: Ikaw ba naman itali? Ikaw ba naman itali, pastora?
0: Patawarin mo ako, anak, kasi kaya ako ginagawa yun. Baka malingat ako, malaglag ka sa... napakatarik nung hagdanan namin. walang palarang ganun.
1: For your safety yun.
0: Oo, hindi ko naman gustong pahirapan ka.
1: Oo.
0: Pero napakabait naman ng panganay kong anak. Mm. Okay lang po yun, mama. Mama naman kita eh.
1: Yun, maganda, no? At least naintindihan din.
0: Opo.
1: So the whole family is now talagang iisa kayo ng...
0: Opo.
1: Yun ang medyo masakit sa iba eh, pag hindi pa lahat eh, di ba?
0: Opo.
1: Kaya kailangan talaga... bibigyan mo ng tutok at huwag kang susuko.
0: Opo.
1: Huwag natin susukuan yung mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kung hindi pa talaga sila nagkakaroon ng pagtanggap. Di ba, Pastora? Yes.
0: Napakahalaga.
1: Yes. Take away message yan. Ang title is What God Wants Us to Know. Di ba? Ang ganda ng mga kwento mo kanina, mga testimony, life application. Anong gusto mong itawid na mensahe po sa mga listeners and viewers natin?
0: Yeah. Yung pong aking takeaways, ayan. Gusto lang Diyos na i-acknowledge natin na siya po ang may-ari ng lahat. Hindi natin kailangang mag-worry about anything. Let us do our part and God will supply all our needs. Ayan. Dahil siya ang owner, we should be a good manager or steward sa lahat ng pinagkatiwala sa atin, like our homes,
1: Amen.
0: Our cars, our possessions,
1: lahat.
0: Even our loved ones and our finances. We should not waste or neglect them.
1: Mm-hmm.
0: So, at dahil din dyan, hindi tayo nagiging madamot.
1: Tama.
0: Dahil alam natin na
1: hindi naman sa atin.
0: Kay Lord yan.
1: Oh. Yes.
0: So, yung pangalawa is yung ating pang-araw-araw na ginagawa para sa Diyos ay baliwala kung walang pag-ibig nagmumula sa ating puso.
1: Tama.
0: Diba?
1: Tama. Oo.
0: Nais ng Diyos na maging mapagpasalamat tayo sa maliliit man o malalaking bagay.
1: Grateful, yeah.
0: At masunurin sa kanyang mga salita. At panghuli, God wants us to fully trust Him in times of troubles.
1: Yes.
0: Gusto ni Lord yun na siya, kanya tayong unang-unang tumatakbo.
1: Mm.
0: Dahil pangako niyang rescue tayo upang maibigay yung honor at glory sa pangalan niya.
1: Wow, well said, no? Yun yung mga take away, no? Na kailangan talaga ang hari. Sabi nga nila, Pastora Emma, sa heart daw natin, may trono dyan. Na nobody, nothing can fill. Si Jesus lang.
0: Jesus lang.
1: So pag wala si Jesus sa buhay mo, anong tawag doon? Empty. Di ba? Kulang ka.
0: Kaya naghahanap ka.
1: Yes.
0: Minsan napupunta ka sa
1: kung ano-ano.
0: Sa droga.
1: Totoo. Dami mo hinahanap eh.
0: May hinahanap ka, hindi mo naman malaya.
1: Wala kang contentment.
0: Kailangan po mag-pray kayo. Mag-pray tayo.
1: Mm-hmm.
0: Walang napaka-powerful ng prayer.
1: Yes.
0: Pag-pray mo kasi doon nare-release yung power ni God.
1: Yes.
0: Para kumilos doon sa pinagpipray mo.
1: Prayer do wonders, sabi nga nila. Because it's how we talk to God. And at the same time, no, sa pagpipray natin, nagtotalk tayo sa Kanya. Pero how God can talk to us? Through the Bible naman.
0: Bible.
1: So dapat kompleto, no, Pastora?
0: Okay.
1: Ano nakikita mong number one problem now in our society? Na sa tingin mo, ang sagot lang si Jesus, okay. Ang Biblia.
0: Hindi kasi nakakakilala kay God.
1: Yes. Yeah.
0: Kung ang lahat po ng Pilipino ay makakakilala sa ating Panginoon, napakalaki ng revival na magagawa sa ating bansa.
1: Yes. Better place to live, no?
0: Sabi nga nung sa Europe, dati daw, malala daw yan nung araw dahil sa corruption. Pero nung naging Christian, halos lahat ng citizens,
1: wow,
0: di ba? Ang ganda ng Europe ngayon.
1: Yes.
0: Umunlad
1: sila. Iba sa Korea din, ganun nangyari. Grabe yung prayers nila.
0: Ay, upo. Yun ang calling nila.
1: Calling nila. Prayers talaga. Kaya sabi nga, napaka-importante po, no, na when we pray, not only for ourselves, for our families and friends, we also pray for our president, for the congressmen, for the senators, mga local government officials, kasi they need our prayers.
0: Opo.
1: Kasi apektado tayo sa decisions nila eh. Di ba?
0: Opo.
1: Mga blood control na yan, di ba? Let's just magtiwala tayo sa proseso, sa system, and magtiwala tayo sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Siya naman ang pwedeng gagalaw dyan eh, kung anong mangyayari talaga dapat.
0: Sa akin po, ano yan eh, tuwing Wednesday ko yan pinagpipray.
1: Yes. May schedule eh, no?
0: Yung WE, World.
1: World talaga.
0: Wednesday.
1: Oh, dapat may ganun eh, no?
0: Uh-huh.
1: Pag ano, Monday ito dadasalin mo, Tuesday ganito. Oh,
0: yes. Monday oh.
1: mga ministers.
0: Oh, yung lahat ng mga ano, yung mga teachers. Mm.
1: So ipagdasal natin ngayon yung ano, yung El Nino na sinasabi nila.
0: Yung nga po.
1: That will be coming.
0: Matindi raw yan.
1: Matindi yan, kaya yeah. Iba nag-hoard ng mga drum. Tsaka kung ano-ano. So siguro the best thing we do kahit bago tayo mag-hoarding, mag-pray, no? Isang ganyan lang ni Lord yan. Maraming tubig
0: yan. Walang
1: imposible. Let's pray for
0: diyan,
1: that.
0: Makikita yung power ni God talaga.
1: Yes. Marireveal ulit siya. Parang okay. COVID, no? Na talagang na-reveal ang ating Panginoon.
0: Ang galing so, ng paggalaw niya.
1: Yes. So, yun ang sinasabi natin. Let's be God-dependent 100%. Hindi hindi lang partial dependence on God. So, Pastor Emma Yonson, salamat po sa inyong muling dalaw dito sa Celebrating Life.
0: Salamat din po.
1: Yan. And nung nalaman ko nga si Pastora Emma, relax lang ako eh. Niloko ko si Pastora. Sabi ko, Pastora, wag na tayong mag-ano ng question, secret, ano na lang, surprise. Natawa ako sa sagot mo eh. Wag naman po. Katuwa lang. Ano? Anyway, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina na iniwan na kami rito sa booth, no? Maraming salamat po. And thank you kay Pastor Jean. Pastor Jean, nice to see you again. Aga. Yan, si Aga, na-meet ko naman na yan before pa. No? So sa inyo po lahat, sa ating team Celebrating Life, andyan si Mark, andyan si Arnel, andyan po si Susane at si Jemart. Yan, at ang Malolos and, wala palang Malolos. Marulas Transmitters, ang Radio Magazine, ang Radio Pilipinas, Radio Publiko. Maraming salamat po. God bless us all. Anything else, may ihahabol ka?
0: Wala na po. Wala. Salamat po sa lahat ng nakinig. Nawa ay prioritize niyo po yung pananalangin.
1: Amen.
0: Para sa inyong salvation.
1: Amen.
0: Yung relasyong malalim sa ating Panginoon.
1: Yes, salvation. Katiyakan sa isang eternal life. Okay. Yan. Okay, maraming salamat po. Hello. God bless. God bless everyone. God bless.
12: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
13: We know you're always on the go.
14: On the go.
13: Pero ang mahuli sa balita is always a big...
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas.
16: Pilipinas 1, together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Philippine Standard Time, 8:53.
18: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Higit sa 200 mga dayuhan na dakip ng mga otoridad sa pinakamalaking pogo crackdown ng Bureau of Immigration ngayong taong 2026. May ulat si EJ Lazaro.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Sila tayong aabot sa 244 na dayuhan. Karamihan ay Chinese nationals ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI sa magkahiwalay na operasyon laban sa hinihinalang illegal na pogo activity sa Zamboanga, Sibugay. Isinigaw ang operasyon noong Oktubre 2 sa Barangay Kibos sa CI at Barangay Tandyong Muslim sa Alisha. Katuwang ang National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Ayon sa BI, 113 dayuhan ang nahuli sa CI habang 131 naman sa Alisha. Kabilang sa mga inimbestigahan ang umano'y pagtatrabaho na walang kaukulang visa, pagiging undocumented, illegal na pagpasok sa bansa at pagkakasangkot sa illegal na online activities na may kaugnayan sa pogo. Na-recover din sa isang compound ang 78 computer monitors. Humigit kumulang 3,000 cellphones, laptops at SIM cards na pinaniniwala ang ginagamit sa online scams. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng pagbabawal sa pogo sa ilalim ng Executive Order 74 at Anti-Pogo Act of 2025. Patuloy namang iniimbestigahan ang mga nahuli kabilang posibleng human trafficking violations at pagsasailalim sa mga ito sa deportation proceedings. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Provisional understanding ng Pilipinas at China nilinaw ng Philippine Coast Guard. Si Ray Ferrer sa balita.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kailangan humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago magsagawa ng resupply mission sa Ayong Inshol. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Ang provisional understanding ng dalawang bansa ay ginawa upang makatulong sa pagbaba ng tensyon sa West Philippine Sea. Anya, hindi nito inaalis ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng resupply operation. Sinabi rin ni Tariela na ang kahalagahan ng naturang arrangement ay nakadepende sa diplomatic assessment ng Department of Foreign Affairs. Samantala, patuloy anya ang pagsuporta ng Philippine Coast Guard sa posisyon ng national government kaugnay ng provisional understanding. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Pinag-aaralan ng Commission on Elections ang mga paraan upang mas maging accessible ang pagboto para sa mga overseas Filipino workers. Isa sa mga posibleng hakbang ang mas malawak na paggamit ng internet voting at posibleng maagang pagboto para sa mga senior citizens, persons with disabilities at iba pang mga vulnerable sectors. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mababa pa rin ang turnout ng mga OFW voters sa kabila ng mga hakbang para hikayatin silang magparehistro at bumoto. Tinatayang 22 milyong mga Pilipino na nasa ibang bansa, ngunit wala pang 2 milyon ang rehistradong overseas voters. At pawakas, balita sa lalawigan, mas malawak na access sa K-6 voucher program. Itinutulak ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators o FAPSA. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si John Munar sa balita.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Itinampok ng Federation of Associations of Private School Administrators Incorporated o FAPSA Philippines ang pagpapalawak ng access ng mga private schools sa mga education voucher program sa kanilang mid-year assembly 2026 na ginanap sa lungsod ng Baguio. Ayon kay FAPSA National President Ricardo Victorio, pangunahing layunin ng pagtitibo na mabigyan ng impormasyon ng mga parlang wala pang Philippine Education Assistance Committee o PEAC certification, partikular ang mga standalone at maliliit na elementary schools bilang paganda sakaling magkaroon ng kindergarten hanggang grade 6 voucher program. Ipinaliwanag ni Victorio na mahalaga ang PEAC certification dahil kailangan ito ng mga parlan upang makasali sa mga voucher program. At na makakatulong ang voucher program sa mga mag-aral dahil mababawasan ang kanilang matrikula habang makatutulong naman ito sa mga paralan upang mapanatili ang kanilang operasyon. Samantala, sinabi ni Baguio City Councilor at FAPSA President for the Cordilleras, Vladimir Cayabas, na kabilang sa layunin ng asembleya ang pagpapalakas ng ugnayan at pagtutulungan ng private at public education sectors. Tinalakay rin sa assembly ang mga programang maaaring makatulong sa Department of Education, pagpapalakas ng kalidad ng learning at teaching at mga posibleng resolusyon na maaaring iharap sa mga education leaders kabilang ang Kongreso at tanggapan ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
14: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
26: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
27: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
26: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning.
28: Eh,
26: isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
3: Ampalaya!
4: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
26: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
25: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Magandang araw, Pilipinas. Ngayon po ay ika-4 ng buwan ng Oktubre taong 2025. Welcome sa ating program dito lang sa Sports Calendar for the Week. Dito pag-uusapan natin yung mga magaganap pa na mga future sporting events dito sa ating bansang Pilipinas. Kayo nakatutok dito lamang sa Sports Radio 918. At syempre live tayong napapanood sa ating mga Facebook page or sa ating Facebook page, of course, nakashare sa ating official Facebook page ng Sports Radio 918. And at the same time, sa iba pang mga updates, pwede rin kayo tumutok sa aming Sports Radio 918. At sabay din tayo napapanood at napapakinggan sa inyong mga YouTube no, na Sports Radio 918. Samantala mga kaibigan, dahil nga ngayong araw na ito, ito na yung kumbaga last day technically na nga calendar for the 20th Asian Games dyan sa may Aichi, Nagoya, Japan. So basically, isang event na lang yung nagaganap sa araw na ito, which is yung ano sporting event, ha, yung equestrian. But later on, ay gaganapin naman yung closing ceremonies no, para nga dito sa edition na ito dyan sa may Aichi, Nagoya. So basically, the POC have announced that our recent and surprise gold medalist na si Jeyo Siape, no, for his performance. At nasungkit niya itong gold medal sa mixed individual event no, ng Taekwondo. Bagong ano lang ito, kung baka kategory. So siya ang napili para mag-carry ng ating flag sa closing ceremonies po mamayang gabi. So, capping off the campaign of Team Philippines, they have secured at least 4 gold medals, di ba? Kumbaga, napantayan nila yung mga naganap din na Asian Games before sa Hangzhou 2023 and sa may Jakarta pa lamang Asian Games sa may Indonesia. So, but, no, the PSC, no, with their interview yesterday, inihayag nila na this has been the best performance for Team Philippines for more than 60 years, no? Nung simula noong Jakarta Asian Games 1962, na kung saan nakasungkit nga ng maraming medalya ang Pilipinas. As of this recording, the Philippines have secured at least 29 medals. So, possible na madagdagan pa, no? With the But that's the campaign, kumbaga, ng ating Team Philippines for the Asian Games na nagpakita, no, ng some of them are surprise medals, expected medals, but also not only expected and surprise medals, but also unexpected heartbreaks and losses, no, na nakuha natin sa iba't ibang sport. But despite that, still a good showing for our Team Philippines tempo sa 20th Asian Games. So it ran from September 19 up to this day, October 4. And just 1 hour ahead po sa atin eh. So basically, dahil nga dun sa kanilang naganap na kaganapan, ay napakaganda na ipinakita ng ating mga Filipino athletes. But aside from that, mga kaibigan, pag-uusapan natin still, no, yung mga susunod pa na kabanata ng ating Philippine sports. Of course, nandiyan ang Philippine Basketball Association ng PBA, na-announce nila na sila'y magbabalik action na this coming October 7. So this coming Wednesday na po yan, mga kaibigan, dyan sa may Ninoy Aquino Stadium. October 7, that's Wednesday, no, Ninoy Aquino Stadium. Sa unang laban ng pagbabalik ng PBA ay magsasagupa itong NLEX Road Warriors against Macau Giant Panda. Susundan din yan ng pagtatapat ng Terra Firma against TNT Tropang 5G. Pagkatapos niyan, just a day after ng, hindi lang just a day after, but on October 9, sa Friday, dyan pa rin sa Ninoy Aquino Stadium, magtatapat on the first game, itong Blackwater Bossing against Magnolia Hotshots, and then ang Ginebra San Miguel versus Rain or Shine. On October 10, that Saturday, sa Maynari Center Antipolo naman, dyan naman magaganap ang aksyon ng Macau versus Terra Firma and the TNT versus San Miguel Birmen. On next Sunday, sa Smart Araneta Coliseum, dyan naman maglalaban ang Titan versus Converge at ang Magnolia versus Barangay Ginebra. So they had a long break, di ba? Giving way sa mga players na naglaro doon sa window ng FIBA na ginanap po rito. And at the same time, doon sa mga naglaro sa Asian Games. So napakahabang break dahil nga napakaaga din nung naging exit nila, no? Hindi sila umabot nga doon sa official opening ng Asian Games. So it take time for them to really rest. And some of them have played, parang may PBA on tour na ginanap din. So, babalik action para at least, of course, the Filipino basketball fans are going to make tutok, kumbaga, dito sa mga larong ito ng pambansang liga ng ating bansa, ang Philippine Basketball Association. Samantala, mga kaibigan, aside from that, we also have action, of course, sa ating collegiate sports, hindi mapa basketball man, volleyball, and even football. So this week, this Sunday, marami-raming action ngayon dahil ang boys under 16 ay merong laban itong walong teams, no, kumbaga junior teams nila diyan sa may Adamson Gym. But also ang action ngayon ng UAAP ay dito sa Phil Sports Arena, kung saan ang women's basketball magtutuos ang UE at De La Salle, tapos susundan niya ng FEU at UP. Sa umaga yun, mula alas 10 hanggang susunod na laro, alas 12. So, pagsapit naman ng hapon sa men's basketball, magtutuos itong UE against DLSU din, as well as the FEU against the UP. Sa hapon po yan sa men's basketball. And on October 7, that's Wednesday, sa may Mall of Asia Arena, dyan naman po magtutos din ang women's and sa men's basketball. Adamson versus UP para sa women, unang action. Nasusundan na ang Ateneo versus De La Salle. Kumbang classic match na to. And sa men's, ang Adamson against National University. And then, susundan naman yan ng Ateneo versus De La Salle University din. And then, pagsapit naman po ng October 10 sa ating men's basketball at women's basketball, sila ililipad dyan sa Smart Araneta Coliseum. kung saan sa women's magtatapat ang UST versus National University and then FEU against Ateneo. Sa men's basketball, magtatapat din, ganun din, UST versus NU, tapos FEU versus Ateneo. So that's something to look out for para dito sa season 89 ng UAAP. Dahil syempre, marami rin nakatutok dyan. Marami rin, kumbaga, ating mga basketball fans because these are the future of Philippine basketball. At alam nyo ba na some of them, kumbaga ano rin eh, parang nag-shrink din yung calendar nila recently to give way dun sa mga athletes nila. Particularly yung mga nasa 3x3 basketball na nag-represent ng ating bansa, no? Na mag-focus din po doon sa Asian Games. So, it's a good thing para sa ating mga athletes also, sa ating mga collegiate teams. And aside from that, of course, we also have the NCAA. Dito alamin natin yung magiging schedule nila for this coming week. Dahil syempre halos kasabay lang din ang window niyan, eh. Magkasunodan lang yan. Eh. So, dito makikita po natin. Kasi, kumbaga doon sa UAAP, they have 8 teams. Dito sa NCAA, they have 10 teams. They have 2 groups. Ano? Na kung saan ay, kumbaga yung standings nila doon, doon nila malalaman kung sino yung aabante para sa next round. Kumbaga may ano sila eh, iba yung bracketing nila. Nagpatupad sila ng panibagong system para doon sa kanilang laro. So on October 5, that's Monday, that's tomorrow, magtutuos itong San Beda Red Lions versus Letran. So, dito, matututukan din natin, abangan din natin yung mga magiging laban na hindi pa in-announce eh. On October 6, October 8, and October 9. So, aside from that, halos sa UAAP, balik tayo, halos kasabay din nila yung action sa football, women's football. So, aside from that, mga kaibigan, narito pa yung ilan sa mga malalaking liga at kaganapan ang ating pwedeng tutukan for the next days. Halimbawa na lamang, ito nga, of course, sa usapin ng ating Mobile Legends Professional League dahil they are coming, no, para sa kanilang playoffs na. So, I think week 7 ngayon and then week 8 is coming this week and they will have a 1-week break to prepare kung sino yung makakapasok doon sa MPL playoffs because they have 8 franchises dyan eh. And then, dalawa yung hindi makakalusot. So, yung Twisted Minds, they are officially eliminated. And then, may 7 pa. So, kung sino yung 6 na makakapasok, sila naman yung lulusot para doon sa MPL playoffs na inanunsyo nila ng isa sa pinakamalaking venue na na pagaganapan ng liga na ito ay sa PhilSports Arena. So, that's on October 21 to 25 naman. So, sunod-sunod ng mga araw yan, no? Yung sa kanilang bracketing up to the play, from the playoffs up to the grand finals na aabangan at tututukan din natin yan, no? Ang Mobile Legends Professional League playoffs. At despite, alam nyo ba, di ba, recently they have debuted sa, ano, sa Asian Games and although unfortunately, hindi naging maganda yung run ng ating Philippine team. Sabi nga ni Carl Gabriel Nepomuceno, also known as Carl PC, kumbaga disappointing yung naging run nila, ay ano pa rin, talagang mas gigil sila na bumawi. Ganun yan eh, kumbaga ganun yung mindset niya. Nung nakausap din natin siya, di ba, coming from EWC, di ba, from MSC, na kung saan ay hindi nga naging maganda rin yung run nila, but gigil silang bumawi. And they're trying to claim, no, historic forfeit para sa Team Liquid. So malalaman natin yan dito sa paparating na FPL playoffs because this is anyone's game, di ba? So kumbaga yung meta kasi ng Team Philippines ay aminado naman sila na parang hindi daw malakas. Pero still, di ba, Team Philippines is still a kumbaga powerhouse pa rin yan pagdating sa larong Mobile Legends. And then, after just playoffs kasi, dito nila malalaman, yung top 2 teams, yung dalawang papasok sa Grand Finals, sila yung magre-represent para naman po sa paparating na World Championships, no, sa may bansang Turkey. And I believe that's next year pa naman, on January, ang M8. No. And so, still that's something to look out for para sa ating future sporting events. And then, balik tayo dun sa ano. Interesting din kasi yung calendar ng esports. Kasi recently, the Olympic Council of Asia, di ba nga, they have just been recently included doon sa Asian Games. But parang magkakaroon din ng ano yun, ng bagong liga para sa mga esports sa ano, sa Asian. Kasi may nag-circulate na nagsabi na mawawala na raw yung esports agad sa Asian Games, but hindi, 'di ba? Magkakaroon lang siya ng separate league. So, na kung saan, esports and minds game, parang ganun yung ano eh, yung kanilang league na bibigay, kumbaga mas malawak ito, mas maraming esports game para doon sa ating mga, of course, for the Asian countries na sasabak po rito. Although, kahit na ganun, na meron siyang separate, ay hindi pa rin daw mawawala itong mga some of the esports game na meron po sa Asian Games. And speaking of Asian, mga kaibigan, ang ating POC, nung nandyan po sila sa may Nagoya, they have announced, no, that the Philippines will host, or kumbaga kinonfirm nila that the Philippines will host the 2027 Asian Championships and Asian Youth Championships ng Jiu-Jitsu. So, nung nakaraang Friday lamang, si POC President Abraham Bumbol Tolentino alongside Jiu-Jitsu Federation of the Philippines officials received the symbolic emblem mula mismo sa Jiu-Jitsu Asian Union. So, because of that, officially, no, the turnover of the emblem comes following yung formal confirmation ng pag-host nga po ng Philippines para sa Asian Championships ng Jiu-Jitsu and Asian Youth Championships. So, wala pang confirm specific dates, but those competitions are scheduled to take place sa May 20 to 27 pa naman. So, the Jiu-Jitsu Federation of the Philippines is now calling, no, sa mga atleta na mag-compete sa national trials na gaganapin naman po on February, which will serve as a pathway para po doon sa Asian Championships. So, that's a very good thing then. Of course, mas pinapalawak ng ating bansa yung reach na, of course, lalo na sa mga ganitong klaseng sport. And another announcement, mga kaibigan, ang Philippines dito sa Manila, according to PhilTA, Philippine Tennis Association, itong WTA Manila 125 and 250, no, hindi lamang isa kundi dalawang WTA events ang gaganapin po dito sa ating bansa. So it will host two women's pro tournaments, the WTA 125 no sa January and the WTA 250 naman sa November. So, it will give the Filipino fans main tour level action on home soil for the first time. Although, tinatanong lang po, maglalaro ba si Alex, no? Diyan, dahil nga, ngayon kasi medyo mataas yung rankings niya. So, parang sa WTA 500 and WTA 1000. Pero, makikita natin dahil magbabago-bago pa naman yan. And, ano ah, speaking of Alex Iala, she recently secured a bronze medal sa women's singles tennis, di ba? Diyan sa Asian Games, although gunning for ano sana, hoping for gold, pero medyo kinapos, but still, di ba? Ate Alex still brings glory for the flag, the Philippine flag. Pinili niya to choose, she chose to play under the flag. Kumbaga, hindi niya in-skip itong Asian Games, hindi niya pinagpalit para dun sa China Open na nagaganap naman po. Pero itong si Ate Alex Iala, maglalaro siya on December 8 dito sa Philippine Arena. Makakalaban niya ang tennis player na si ng Indonesia na si Janice Chen. So, that's on December 8. Ilang months na lang din, no? Kumbaga, mabilis lang ang panahon. So, maglalaro siya dito. They're gunning na ma-break yung record, no, na pinakamaraming nanonood, nag-spectate ng tennis match. Sinet niya ni ano eh, Roger Federer at Rafa Nadal before. So, they're trying to break that record. Aside from that, mga kaibigan, other announcements natin para sa ating sports calendar. Of course, the Batang Pinoy is nearly coming because the Batang Pinoy 2026 National Sports Competition is scheduled to take place from December 12 to 18, no, just a week before Christmas, dyan po sa Bacolod City, the City of Smiles. So, of course, mag-

0: the province ako, ang i-represent ko is the region kung saan ako nag-aaral. But they're trying to impose, no, na magkaroon ng new role na itong mga atleta na ito, they're going to represent their place of birth. So it will give way then daw kasi ka ang NCR lagi nananalo kasi nandito yung mga kumbaga talaga magagaling din. Although of course sa ibang regions nandiyan din sila, but they're just trying to ano kumbaga i-disperse lalo para mas maging maganda yung mga competition para dito sa palarong pambansa. Aside from that, mga kaibigan, nabalik tayo sa usaping Asian dahil nga tapos na itong ating Asian Games. Ito namang ano natin, susunod dyan of course, ay ang Asian Para Games. So that's on October 18 to 25. So just 14 days to go, 2 weeks to come, no? Diyan pa rin po yan sa may Japan, Aichi Nagoya, na kung saan more or less 70 para-athletes po mula dito sa ating bansa ang sasabak naman po para dyan sa, of course, still continental event. So, abangan din natin yan, tututukan din po natin yan dito sa sports radio. Alam nyo ba mga kaibigan, this is just the 5th edition of Asian Para Games. So, aside from that, by the conclusion of this edition, 20th edition ng Asian Games, matagal-tagal pa yung susunod eh. That's 2031 pa, nagaganapin naman po sa Doha. And as, pagkatapos nun, so ilang years na naman, I think it will be back on 4 years, so 2035. And then the Philippines will try to bid to host naman yung 2039 na Asian Games. So that's something to look out for para sa ating future sports calendar po mga kaibigan. And of course, it's sports calendar 81 days to go na lang mga kaibigan bago sumapit ang Pasko. Nako, October na pala. Malapit lang sumapit itong Pasko. Naramdam niyo na ba ang malamig na panahon? Pero aside from that, of course, ay mainit-init pa rin ang mga aksyon sa iba't ibang sports na ating tinututukan. Dahil dyan mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong umaga dito lamang sa Sports Calendar for the Week. Ako po ang inyong nakasama, Matthew Pacheco, at magandang araw, Pilipinas!
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sports Radio 918 AM.
4: Kasama na po natin Gary Behino. Gary, welcome.
5: Hi, good afternoon.
4: Yes, Gary, of course, ilang araw na lamang, actually, mahigit 30 araw na lamang ay magbubukas na itong Asian Para Games. So, gaano ka ka-excited para dito? Anong nararamdaman mo ngayon?
5: Ay, sa ngayon, medyo ano, kinakabahan-kabahan na rin pag naiisip ko yung ano, naiisip ko yung malapit na yung ano, malapit na yung laro.
4: So may ka ba, no? So si Gary, hindi ka na syempre bago, no? 13 years na nirerepresent ang ating Philippine para swimming team sa international at sa local scene, no? So ano yung pagka

0: kakaiba ngayon ng preparation mo dito sa Asian Para Games?
1: Wala naman. Talagang meron lang siguro sadyang tawag yan. May style lang talaga si coach sa pagko-coaching. Siguro iba-iba lang talaga yung workout kapag ano, every game.
0: Kamusta yung mga events mo? Ilang events ba ang lalanguyin mo dito?
1: May ano ako okay. Limang events. Meron akong 400 freestyle, 100 freestyle, 50 freestyle at saka 50 butterfly at saka relay sa 21 points.
0: So sa relay, so ano to, same ba to yung mga naka-teammates mo last ASEAN Para Games? Sina Angel,
1: si ano, sila Angel Marco. At si Marco at saka si Bea.
0: Si Bea. Diba, during ASEAN Para Games, tama ba, naka-silver kayo? Pero yun kasi yung first time na nag-join tayo ng relay. How about this time? Ano yung natutunan nyo as a team? Especially ASEAN Para Games, bigger stage, bigger competition.
1: Siguro ano, kailangan lang talaga ibigay nila yung best nila sa ano, sa laro. Yun lang talaga ang ano doon kasi dapat kayang-kaya namin yung gold nakaraan. Talagang kinapos lang.
0: Yes, kinapos ng konting-konti lang naman. Pero ngayon, as of ngayon, no, ano ba yung pinakamahirap sa training mo? Saan ka mas nagfo-focus ngayon? Pagdating ba doon sa endurance, sa speed, yung technique, meron ka bang, may bago bang binigay sa yung program sila, coach?
1: Talaga, kay coach ko na pinapaubaya lahat ng training talaga. Siya yung ano, naniniwala ako sa kanya na alam niya yung ginagawa niya para sa akin.
0: Sinong coach to?
1: Coach Tony.
0: Yes. Hello, Coach Tony. And syempre, no, habang tumatagal ka yung career mo sa ating national team, anong effect nun sa'yo bilang isang athlete?
1: Paulit po.
0: Habang tumatagal ka sa ating national team, syempre, veteran na talaga si Gary, no? Anong epekto sa'yo nun bilang isang athlete? Mas ano ba? Mas yung motivation mo na, you know, to become kuya sa ating mga swimmers or ano ba, mas inspired ba? Anong epekto nun?
1: May konting pressure kasi ano na eh. Kumbaga, matagal na ako. So, syempre, dapat yung iba, maasa na kahit pa paano makakapag bigay tayo ng medal. Yung pressure, medyo mataas yung pressure nito.
0: Paano mo naman hinahandle yung pressure? Given na lagi yun, di ba? Kung sino yung mga veteran, sa kanila tayo, ano, aasa, i-expect na makakapag-deliver. Pero ikaw, paano mo hinahandle yung ganun?
1: Ala, iniisip ko na lang talaga na ano to eh, na yan talaga yung, ano, sports. Ang sports is, ano, merong nananalo, meron talagang natatalo. Sabi ko, yun na lang nasa isip ko palagi.
0: Anong target mo pagdating dito sa Asian Para Games, Gary? Personal best, meet record, or medal?
1: Sana, yun ang personal goal ko talaga is sana, ano, maging medalist pa rin. Para at least kahit pa paano makapagbigay tayo ng karangalan sa bansa natin.
0: Pang ilang ano mo na ba to, Asian Para Games, Gary?
1: Pang ilan na ba? Pangatlo.
0: Pangatlo. So, nag-start ka 2018 sa Jakarta, and then 2023, tapos eto. Doon sa previous two editions, achievement, biggest achievement mo nun?
1: Yung Jakarta, nag-silver ako sa 200 IM. Tapos, itong China, China. Nag-bronze ako dyan sa 400 freestyle at saka 100 freestyle.
0: So, from one silver and then dalawang bronze doon sa nakalipas na edition. So, definitely ito pa rin ba yung event na inaasahan mo na magde-deliver ka? Kasi talagang sa freestyle ka talaga ano, no? Yun ang strength mo eh.
1: Yung 400 sana doon sa 400 makapag-deliver pa rin ng medal.
0: Yes. Sino biggest inspiration ni Gary Behino ngayon?
1: Inspiration, syempre yung anak ko. Anak ko, yun siya talaga. Kaya ano, medyo motivated tayo ngayon dahil may meron akong anak na laging nagsasabi na ano, I want gold medal.
0: Yeah. And nakita naman natin yun, yung very inspired na Gary, di ba, sa nakalipas na ASEAN Para Games. So, yung si Baby Gray mo, yun talagang nagpupush sa'yo, no? Again, Gary, para kanino mo ba ginagawa to? Of course, given, isa ka ng dad ngayon, para kanino mo pa ibibigay itong laban na to?
1: Bilang atlet kasi obligasyon talaga ng atleta na magbigay ng ano ng karangalan sa bansa natin. It dedicated pa rin to sa bansa pa rin natin.
0: Yes. And syempre bilang isang miyembro ng ating Philippine Para Swimming Team, gaano kalaking bagay sa iyo to? Imagine mula dun sa hindi mo inaasahan, 'di ba, na unfortunate na nangyari sa iyo. 7 years old ka ba noon, Gary?
1: Seven,
0: Seven ka
1: tama.
0: noon, tapos bigla, 'di ba? Merong way pa, no, na para ma-represent yung Pilipinas, no. Hindi lahat may ganitong opportunity na maging representative ng Pilipinas sa internationally, no. Sa'yo, gaano kalaking bagay sa'yo yung ganito?
1: Actually, napakalaking bagay nito kasi yung pagiging para-athlete ko ang laki ng binago sa sarili ko. Kasi dito mas lalong nadagdagan yung confidence sa sarili ko. Kasi dati mahihiyain talaga ako eh. Mahihiyain ako sa mga tao. Itong swimming ang nag-ano sa akin na nag-expose sa tao. Na parang naging normal na yung parang ay maraming tao na ganyan ganyan. Dati nagtatago pa ako.
0: Kung i-relate mo yung swimming sa buhay mo, ano yung biggest lesson na ituro sa iyo ng pagiging atleta, na ituro sa iyo ng sport?
1: Dapat maging matiyaga ka talaga. Kasi sa akin sa journey ng pagiging at ano ko nagpagiging para athlete ko. Hindi kasi agad ako nag gold medal. Start ako sa bronze, silver bago ako magkaroon ng gold. So siguro kailangan lang talagang maging matiyaga tayo sa lahat ng bagay.
0: Yes, and tsaka na yung resulta, no? Basta yung consistent ka, matyaga ka sa lahat ng ginagawa mo, no? Sa punto to, Gary, no? Ano pa yung gusto mong ma-achieve, no? Bilang isang athlete, of course, na-experience mo na isa ka ng Paralympian noong Tokyo 2020. Tapos, ano pa, yung mga tingin mong kulang pa sa'yo bilang isang athlete?
1: Ang siguro yung maging finalist sa Paralympics, siguro yon kahit papaano maging finalist doon.
0: Finalist, hindi medalist, Gary.
1: Sana, pero
0: Sana.
1: kahit yun sa ngayon, yun muna siguro. Oo.
0: Yes. One step at a time muna, no? But of course, parting message, Gary, sino-sino ba ang mga taong talagang nakasuporta sa iyo, mga taong kumbaga nandiyan lagi, no, para suportahan ka?
1: Sa akin sila coach. Coach Tony, si Coach Brian, mga coaches ko. Sila yung minsan sasabihin ko sarili, di ko minsan sinasabi ko, hindi ko naman kaya yan, coach. Or sila Brian, kakausapin nila ako niya na dapat siguro kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Sila yung malaking impluwensya sa akin sa pagdating sa sports.
0: May time na ba dun sa 13 years, kasi na-mention nga natin, no? May time na ba dun na parang naisip mong, what if, ano, mag-give up ka na, umalis ka na sa national team?
1: Ang daming beses. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni coach. Dati nagsisimula pa lang ako, sabi niya. Sabi niya, kita to ulit tayo sa training. Tandaan mo, ang swimming party na ng buhay mo. Naalala ko yun. Kaya, nagkatotoo naman. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa swimming.
0: Yes, and no regret. Talagang may
1: Oo, hindi
0: mission ka
1: naman.
0: pa. May mission ka pa, Gary. Yes. Gary, of course, all the best sa magiging campaign mo sa paparating na Asian Para Games. Hangad ko, hangad namin lahat ang tagumpay ng bawat isa sa inyo, no, na sasabak at daladala ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat.
1: Ay, maraming salamat din sa Sports Radio.
0: Yes, there you have it. Nakilala po natin Gary Bihino, ang miyembro ng ating Philippine Para Swimming Team.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
8: mula September 19 hanggang October 4
7: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: The 20th Asian Games.
7: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
8: The 20th Asian Games.
7: Dito sa Sports Radio 918.
9: Seven minutes pakalipas ang alas 10 ng umaga. Huling araw na po ng ating 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Sunday, October 4. At tapos na rin yung mga events na no? May mga resulta na. Actually, yung ating last event for today, officially closed na looking at the website nitong Asian Games 2026. Sa loob ng ilang araw ay siyempre sinundan natin no yung campaign ng ating Team Philippines sa tulong ni Miss Judith Kringal and siyempre with the assistance of the Philippine Sports Commission and the Philippine Olympic Committee. Kaya naman po sa ating updates, feature natin huling bugso na mga kaganapan, mga panayamin, at the same time may iba pang mga sports updates din ang ating i-share ngayong umagang ito. Dito lang sa inyong institution in Philippine Sports Broadcast, your Sports Connection, Sports Region 918. Ito pang sports updates, kasama nyo Jess Laid. Nakapagkape, nakapag-almusal na ba? Samahan nyo po ako as we discuss itong mga huling bugso for the Asian Games, iba pang updates sa sports, and we'll talk about that in a while. Para kami pwedeng sundan sa inyong mga cellphone, pwedeng-pwede nyo pong i-download ang PBS Receiver app. Available sa App Store at Google Play Store ang PBS Receiver app para kahit saan, kahit kailan, updated kayo sa mga sports balita natin dyan. Kung nice nyo naman po kaming mapanood, pwede rin sa Facebook at Sports Radio 918. Sa YouTube, Sports Radio 918. Subscribe na rin kayo dyan. Like, follow, and share sa Facebook. And, syempre, meron din tayong X account para dun sa ating mga mabilisan na sports balita. Huling araw ng aksyon, ang huling game po ay sa larong equestrian. And sa pagtatapos nitong event, no, finished 9th place ang ating pambato na si Colin Sequia in his performance in the individual jumping competition A. Nagtala po ng total na time itong si Sequia, 81.42, with the 9th place result, no, 7. Nagkaroon siya ng time penalty, 3 and 4 na jump penalty for this events, kasama ang kanyang partner na si Hocus Pocus. And this officially wraps up, no, yung campaign ng Team Philippines for this Asian Games. Kamusta ba ang Team Philippines pagdating sa medal rankings? Sa official medal rankings ng Asian Games, we finished in 17th. Though, syempre, baka may mga iahabol pa na resulta to. Para currently, 17th place ang Pilipinas po. 4 na gintong medalya, 9 na silver at 16 na bronze medal. Balikan natin sino-sino yung mga nagmedalya for Team Philippines as we show itong medal tally natin, no. Sa 3x3, ang isang silver natin sa women's 3x3, Gilas Pilipinas Women's. Sa archery, we also have one silver courtesy ni Amparo, Maya Amparo Kuwangko, Maya Paz Kuwangko, no. At compound women's individual finals. Sa gymnastics, artistic gymnastics to be precise, 2 gintong medalya, isang bronze, courtesy of Carlos Edriel Yulo, ang men's floor exercise and men's vault gold medal, at bronze medal courtesy naman ni Carl Eldrew Yulo sa men's horizontal bar. Athletics, we have 1 gold, 2 bronze medals ang gintong medalya, galing kay Ernest John Obiana sa men's pole vault. Ang ating bronze medal courtesy of John Cabang Tolentino and Victoria Bosong sa men's 110 meter hurdles, yung kay Tolentino, at women's 800 meters naman, itong kay Victoria Bosong. We also have a bronze medal pagdating sa beach volleyball courtesy of Kylem Progelia and Sofia Pagara sa women's finals beach volleyball. Sa boxing, we have 1 silver medal courtesy itong si Carlo Paalam. At sa esports, we have 2 bronze medals courtesy of Honor of Kings, Team Cibol, at Pokemon Unite. At 2 bronze medal yan. Sa jiu-jitsu, we have 1 silver and 1 bronze courtesy of Alexandra Enriquez and Kyla Napolis in their respective events, na women 63 and women under 52. Sa karate, we have 2 bronze medals mula kay Marie June Adriano, at sa women's team kata final events natin ang Team Philippines women's team kata. Sa mixed martial arts, we have 1 silver at 1 bronze medal courtesy of Jean-Claude Saclag sa men's traditional under 65 at kay Carlos Alvarez sa men's traditional under 77 kilograms. Sa Sepak Takraw, we have 2 medals, 1 silver and 1 bronze sa women's doubles final and bronze para sa men's regu final event. Sa soft tennis, since 1994, first medal lang soft tennis. Sa women's team, bronze medal for Team Philippines ang nakuha dyan. Sa surfing, we also have a bronze para sa men's shortboard courtesy of Jayward Alciso. Sa taekwondo, we had 1 gold and 3 silver at isang bronze medal. Isa-isay natin, medalist. Jayus Gabriel Derek Yape for the mixed individual virtual taekwondo. Ito yung isa sa mga masasabi natin surprise medals at gold medals for Team Philippines. Kurt Barbosa para sa men's under 58 kilogram sa finals. Si Juliana Mikhail Candelaria sa women individual pumsay at si Kisha Tatiana Mangin sa women's under 49 kilogram. Silver medal po yan for Team Philippines and bronze medal for Jayus Derek Yape para sa men's individual pumsay. So dalawang medalya kagad for Jayus ang nakuha dyan. For tennis, we have the bronze medal courtesy of Alex Ayala sa women's singles. And finally, weightlifting, yung ating isang medalya courtesy of Albert Ian De Los Santos sa men's 70 kilogram all groups. Ano ang nangungunang bansa? Actually, parang hindi ito napalitan since day one. Halos hindi nawala sa kanila yung pwesto on top of the leaderboard sa medal standings. China po ang biggest medalist for this Asian Games. Back-to-back overall championship, itong ating nakikita, no? 169 gold medals, 89 silver, and 83 bronze medals. Sa archery, nakakuha sila ng isang ginto. Sa artistic gymnastics, they had 7. Sa artistic swimming, they have 2. Sa athletics, 17. Sa badminton, 2. Nakakuha din sila ng gintong medalya sa boxing and breaking. 4 sa canoe slalom, 8 sa canoe sprint. 1 sa cycling BMX freestyle, 2 sa cycling mountain bike, 1 sa cycling road, at 6 sa track cycling. 10 ang kanilang nakuhang gintong medalya for diving. Sa equestrian, they also have 2. Sa esports, they had 3. Sa fencing, they have 1. And sa golf, they have 2. Sa judo, meron silang 1. Sa karate, 2 gintong medalya. Sa modern pentathlon, also 2 gold medals. Rhythmic gymnastics, 1. Sa rowing, sila ang isa sa mga pinakamarami, 9 gold medals. And sa sailing, 3 gold, 16 from shooting. Skateboarding, 1 ginto. 2 sa sports climbing, 30 gold medals sa swimming. And 6 sa table tennis, tag-iisa sa taekwondo, tennis, trampoline gymnastics, 2 sa triathlon, volleyball 1, water polo, 1 more gold, 5 sa weightlifting, 1 sa wrestling, and 12 sa wushu. Sila po ang may pinakamaraming medalya at gintong medalya overall for this Asian Games. Ang host Japan has 269 gold, 269 total medals, 83 yung gold. Nung nakaraan, umabot pa ng mahigit 100, no, yung kalamangan ng China against dito sa Japan for the number of gold medals na nakuha. Ang South Korea po ang tatapos na pangatlo with 39 gold medals, 43 silver and 68 bronze. India, ito yung pumasok last Thursday and Friday to the medal top 5. 21 golds, 27 silvers. Kasi ang Uzbekistan po has 21 golds as well and 25 silver medals. So nagkatalo lang sila sa dami ng silver na nakuha. Ang Iran is in 6th place with 19. Thailand with 18 and 7th place. Sila ang best finisher for Southeast Asian nations na involved for this Asian Games. Kazakhstan has 12. Hong Kong, China has 11. Bahrain has 11. Ang Malaysia po ay may 9 na gintong medalya. Ang North Korea has 7 gold medals. United Arab Emirates has 7. Qatar has 6. Chinese Taipei has 5. And Indonesia has 5. So, ang Team Philippines po sa mga nakakasama natin, no, from Southeast Asia ay pang-apat in this ranking. At ganang naging performance ng ating mga atleta. One of the best performance pa rin po ito kahit hindi natin nahigitan, no, yung total gold medals na nanais. Actually, mamaya babahagi natin ano ang explanation. Though, narinig natin kasi from the Philippine Olympic Committee that it was a dream, definitely, na mahigitan yung gintong medalya. And PSC just added the magkakaroon sana ng extra incentive kung sakaling nahigitan natin yung target. But that's life, that's sports eh, hindi laging mananalo. Anyways po, 19 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. We'll take a break at sa ating pagbabalik, ibabahagi naman natin yung ilang interviews for this Asian Games.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Kung ano mas nakakatakot sa baha, edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe

0: because I purposely stayed until the awarding so I can sing and witness our flag go up and sing the national anthem. No? Mm-hmm. So,
1: but how was it? Paano mo nakitang lumaban yung mga atleta, especially Mangin and Barbosa, for the gold medal as an athlete, di ba, yourself? How was it?
0: Hindi ko nabutin kay Juice, no? But I was able to watch that of Takiana and Kurt, no? And talagang lumaban sila, no? Sayang lang talaga, no? It could have been, especially for Takiana, no? Because yung first round, it was a draw. Then the second round, I was hoping that the referee, the judges would give it to Takiana para magka third round, no? Para talagang... may laban, no? Kaya lang, binigay ulit sa Japanese, no? If I'm mistaken. No. Was it a Japanese kalaban nila? Si Takiana?
1: Yes.
0: Anyway, to the opponent.
1: Yes.
0: And kay Kurt naman, kita mo yung fighting spirit niya. And dati, laki talaga na-improve yung discipline, yung focus ni Kurt ngayon, no?
1: Mm-hmm.
0: As compared to the previous competitions, no? Mm-hmm. So he wanted it, kitang-kita. But unfortunately, hindi para sa atin at sa kanila. No?
1: Yes.
0: But they tried very hard. They tried
1: pero
0: very hard.
1: This is so one of the best performance of Philippine Taekwondo in the Asian Games.
0: Correct,
1: because
0: correct.
1: Going to the last day, one gold, three silver medals, and a bronze medal. Under your, di ba, in a way, care din itong Philippine Taekwondo?
0: Yes, ang Taekwondo, if I'm mistaken... In the last Hangzhou, one bronze medal lang sila, no? And now they have five medals, no?
1: Yes.
0: So that is a big achievement, no? And something to be proud of. Kahit sabihin natin natalo sila sa silver, sa silver contentions, and sa gold contentions, no?
1: Mm-hmm.
0: And although I'm the oversight, it's really a team effort sa PSE, no? Of course, hindi ma-approve yung mga request pag hindi na-approve ng board, no? So
1: yes.
0: Tulong-tulong kami sa board, so it's a group effort, PSC's effort yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Not only that, no, even in sepak takraw, no, silver medal, it's already also it's a history. It's made history has been established again, no, for sepak takraw. Ang highest performance nila was bronze medal in men's, no? But now with the women's team produce a silver medal in the Asian Games.
1: Yeah.
0: Wow.
1: Historic, ano?
0: Yeah.
1: Historic gold din para sa Taekwondo, the very first in all their participation at the Games. And then you have also the eSports.
0: Yeah.
1: Oversight,
0: of course, no?
1: So, eSports.
0: eSports, we have two bronze medals, no?
1: Mm-hmm.
0: And sayang lang talaga, no, yung sa Mobile Legends,
1: yes.
0: No? We were expecting a gold sana, no? But unfortunately, they succumbed to Indonesia 2-1. No? But again, esports is a sport that we can rely on medal contributions.
1: Yes.
0: No? So I'm happy also for esports.
1: With these results, anong ibig sabihin nito? No? Dahil alam mo kung paano tinulungan ng PSE, ang mga NSAs na ito, who delivered in these games?
0: Well, at least yung goal ng PSE to support the athletes, no, in whatever we can. Isang patunay na it's not man enough, but it's substantial to help our athletes achieve their goals, no. And ito nga yung patungong regional training centers, another directive by our chairman, no. Definitely will help improve Philippine sports in the coming years, no?
1: Mm-hmm.
0: So expect good results for the improvements in the next Asian Games, SEA Games, maybe even the Olympics and the Paralympic Games, no? So again, we're asking the public to support our athletes and
2: Tom, follow-up lang regarding esports, kasi yun nga, expected sa atin yung gold. But at the same time kasi ang nagiging usapan is nung dalawang player na nagpa-interview, which is Carl Tizzi and Kelra, sabi nila Pilipinas pa rin ang number one pagdating sa esports. Ganun rin po ba yung tingin nyo? And at the same time, dapat po bang magkaroon din tayo ng pagtutok in terms of grassroots sa esports, lalo na may stereotype pa rin kapag pinag-uusapan ng online games sa Pilipinas?
0: Correct. I believe in the potential of esports. No? Contrary nga to the belief. Ako, I admit, no, initially, parang very hesitant ako to recognize esports as a sports association or a sport, no? But when esports was given to my office, mas naintindihan ko, no? And I would say it is a sport because there is discipline. Just to make kwento, no? The athletes are actually housed, no? Or camped before a big competition like these Asian Games. They spend 2-3 months together, and they follow a very strict regimen, no? Yung paglaro, pagkain, namamonitor yan, tapos they also have time to exercise, no? So nandun pa rin yung discipline na required sa sport, no? Of course, kailangan talaga i-manage yung time sa gaming, no? And that is exactly what is being taught in esports, no? Gaming, but also developing your wellness, your health, no? Yun. And nandun pa rin yung teamwork, no? Kasi they're a team. So when you say teamwork, it's accepting, respecting each other, and of course, yung pursuit of excellence, no? That's why they're camped. They devote their time to practicing this sport, no? Training themselves, no? For the sport. No?
2: One follow-up lang regarding virtual taekwondo naman. Yung virtual taekwondo, it's downloadable kasi as long as you have VR headset, motion sensors, and non-physical contact naman to. There would be, you know, kids na mapapanood itong interview once we air this. Ano yung mensahe mo na pwede nila itong ma-practice sa bahay at the same time masimulan doon yung practice nila sa sport na to, which is nanggulat yung Pilipinas sa debut pa lang nito?
0: Yun, no? Like in my journey as an athlete, no, it always starts with curiosity, no? So itong pagkapanalo ni Juice, no, again, it created curiosity among the youth now, no? Pero virtual taekwondo, ano yan,
1: yes,
0: no?
1: Ano yan?
0: So, now, they will now, definitely, I feel that the youth now will pursue this, no? Virtual taekwondo, even virtual other sports, no? And who knows, no? We might even have also an Olympic champion here in virtual taekwondo, no? Because,
1: yeah,
0: again, it's a potential sport. Very interesting, no? I didn't get to watch the game of Juice, but some video showed. Okay pala ito, ano?
1: Ganda.
0: So, nandun pa rin yung foundations ng sport na yun. You are just now applying it virtually, no? Parang ganun. So, nandun pa rin discipline. So, again.
1: Yeah. Okay. Sa iba naman na mga sports, there are other sports who did not win, 'di ba? May mga disappointments. But anong pananaw mo dito? May mga disappointments sa ibang mga sports. I'm sure under the NSAs na ikaw din ang nakatutok. They failed to win. So anong comment mo dito?
0: Keep on going for your dreams. It's not the end. Let this disappointment motivate you to do even better, not only in sport. If this is your last year, then use the experience to carry yourself as you go through life, no, in life's challenges, no. But for those who are continuing on, just continue, enjoy, then who knows, in the next games, you'll really perform and achieve what you want to achieve.
1: Yes, salamat, Commissioner Wawi Torres, Philippine Sports Commission.
3: You know, and tama, isa sa mga biggest revelations for this Asian Games is ang Philippine Taekwondo improving from one bronze medal sa previous edition to one gold, 3 silver, and 1 bronze in this edition. And with that really good performance, no, saktong-sakto din na tinatayo na yung kanilang National Training Center dyan sa Rizal Memorial Sports Complex sa tabi po ng Ninoy Aquino Stadium. Nakita na, nabisita natin yan itong nakaraan. Oo nga, ongoing na, tuloy-tuloy na yung kanilang pagsasaayos at pagre-ready for that facility na magiging tahanan ng ating mga taekwondo jeans. And from what we have gathered, no, eh, mukhang magiging preparation din itong ipinakita na to ng ating mga taekwondo gents for possible competition in the LA 2028. Siguro more on this ating pakinggan sa official na naging panayam ng Philippine Olympic Committee with the PTA or Philippine Taekwondo Association official Secretary General Rocky Samson. Pakinggan po natin ito.
4: So boss, may challenge si Kong Bumble about yung road to the Olympics. How will you take that challenge, boss? Yung challenge si Kong Bumble.
5: Of course, sisirusoin po natin yan. Kasi ang Olympic level po is parang the same as Asian level. Yung nagmimedalya po for Taekwondo, yung nagmimedalya sa Olympics, actually nasa mga Asian countries din yan eh. So itong performance na to, somehow it shows us, indication to na mga level ng performance natin for the qualifying for the Olympic Games.
4: So ano po yung magiging master plan ngayon ng Taekwondo heading into the 2020?
5: Papag-aaralan namin yung mga pagkakamali, yung mga kailangan pang gawin. No? Basically, nag-iiba-iba kasi dahil pinag-aaralan din ng mga kalaban natin yung mga laro natin. So kailangan hindi tayo magpirmi ba? Kailangan tuloy-tuloy lang yung ensayo, tuloy-tuloy lang yung sakripisyo. At kailangan mag-develop ka ng iba-iba ring style para next time pagka lumabas may iba pa kang bala.
4: So suggestion ni Kong Bumble is ano, lahat ng mga tournaments na pwede sariyan, qualifying, pasukan na ng pasukan. Yun ba yung isa sa mga plano?
5: Maganda yon kasi tataas yung ranking mo para makasama ka sa seeding. Pero may specific sa for Taekwondo, may specific qualification games for the LA Olympics. Doon kailangan tayo mag-perform.
4: Ano po yung mga ano niya?
5: Kailangan mag-gold and silver ka doon para makalusot ka sa LA.
4: Ah, okay. Pero hindi mabigat yung daan niya papunta doon?
5: Ah, mabigat. Mabigat. Yun lang. One chance lang yun eh. So kailangan maganda sana yung bunot mo, maganda yung ranking mo para seeded ka, magkatagpo-tagpo kayo sa taas para doon na lang kayo magpupukpukan.
4: Kailan po ito?
5: Next year pa.
4: Ano po yun? Saan?
5: I have to check the calendar.
4: So, sino mga best bet natin?
5: Well, of course, nandiyan pa rin si sa girls, nandiyan pa rin si Tatiana. No? Tapos, of course, yung nag-perform sa lalaki, nandiyan pa rin si Kurt. And then, meron pa naman tayo mga up and coming na mga bata pa rin. Ang nagpa-perform ngayon, yung mga young age eh, maiinit, mga young blood.
4: Which is maganda.
5: Oo.
4: So, tuloy-tuloy. May mga naturalized ba tayo, boss, na tinitignan?
5: Wala. Grassroot to. Yes.
4: Foreign coach?
5: Wala rin. Tayo lang.
4: So at least boss, sa Olympics, Asian na naman yung kalaban. Ito na rin yun eh, no?
5: Yan na yung makikita mo kasi nandiyan ang Korea, nandiyan ang Iran, nandiyan ang Taipei, nandiyan ang China, nandiyan ang Thailand. Lahat ng Tan, Uzbekistan, Kazakhstan, ang lalakas niyan. Sila yung nandiyan sa taas.
4: So tayo rin magkikita?
5: Oo. At saka Pilipinas, of course, kasama dyan sa taas.
6: Tayo rin magkikita?
5: Yes.
6: Tayo rin.
5: Number 3 tayo ngayon sa Taekwondo. Number 1 is Korea, Iran, Philippines.
4: So hopefully boss, maangat tayo. Diretso.
5: Hopefully.
4: Thank you boss. Sino, meron ba tayong virtual ano doon? Taekwondo?
5: Nilalabi. Pero ba for LA, wala. Pero pa kasi susunod meron. Pero sana kahit exhibition game, ilagay nila. Kasi ito na yung mga bago eh. Mga bagong dating. Mahirap din po talaga. Kailangan paghandaan din. Ilang ensayo rin ang ginawa namin para paghandaan niya.
3: Yan po, naging panayam ng Philippine Olympic Committee with SecGen Rocky Samson regarding sa kanilang plano for the 2028 Olympics. Exciting times, exciting na mga pangyayari, no? And sana magtuloy-tuloy at we look forward. 40 minutes po makalipas ang alas 10 ng umaga. To wrap up itong ating episode, we will take a break at sa ating pagbabalik, ibabahagi na kagad natin sa inyo yung naging panayam with Jeyus Yape, ang ating gold medalist in virtual mixed taekwondo and flag bearer natin for the closing ceremony.
7: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
8: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAX Silica. Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAX Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sports Radio 918 AM.
1: Ating flag bearer na si Jayus Yape. After nung naging gold medal mo this time, ikaw naman ang napili ng Philippine Olympic Committee. Buong Pilipinas na ang dadalin mo. And with that flag bearer natin, closing ceremony na ng 20th Asian Games. Gaano kalaking bagay at gaano ka-special ito para sa'yo?
11: Siyempre po, I feel very honored po. Thank you so much po for ano po. You know, sa pag pili sa akin po kasi isang malaking karangalan po para sa akin na dalhin yung matawat ng Pilipinas po para sa closing ceremony.
1: Ito bang flag bearer duty, ano to, is it something na parang pinangarap mo din before? May ganun ba sa'yo?
11: Hindi naman po, ma'am. Like, hindi ko rin naman expect.
1: Yes, unexpected, no, for you. Pero syempre, ngayon, paano mong bibit-bitin, no, yung flag ng Philippines? Paano mong pamumunuan ang the rest of the Filipino athletes sa pagsasara nitong 20th Asian Games?
11: Siguro, as a normal person lang po, and as a true Filipino lang po, ayun, ano lang po, bring it with pride lang po.
1: Yes, and syempre kapag kapag din ano no, binabalikan mo yung moment no dito sa 20th Asian Games, first Asian Games for you, hindi biro yung mga pinagdaanan mo, one gold mula sa ating mixed individual virtual taekwondo and one bronze mula sa men's pumsei competition. Ano yung tingin mo naging susi dito sa dalawang medalya na to? Ano yung reflection na tong dalawang award na to para sa iyo?
11: Talagang naging susi po talaga, ma'am. Super sobra yung kaya nga ng sabi nila Coach Jordan, yung teamwork po talaga. Kasi yun nga po, sa when it comes sa pumse po, tinulungan po talaga ako ng mga teammates ko po, ng mga coaches ko po na ayusin yung form ko po kasi hindi naman po talaga ako kasi freestyle po talaga ako, hindi po ako sa form safe. And yun nga, inayos po talaga nila ako. Kumbaga parang group project po ako nila. So, kaya nga sabi nga po namin, ito ay hindi lang po panalo, hindi lang isang panalo, kundi panalo po ng buong PTA, ng buong Pilipinas po.
12: Yes, panalo ng lahat to, no? And salamat, no? Malaking salamat para kay Jeyus Yape mula dun sa panalo na yun. May nakita akong picture mo, no? Nung nanalo ka nung gold medal, talagang itinakbo mo yung Philippine flag natin. Ano tumatakbo sa isip mo nung moment na yun? May nakikita ka ba? Nakita mo ba kung sino yung mga nakapaligid sa'yo? Well, tumatakbo ka habang hawak-hawak mo yung Philippine flag.
11: Hindi ko po nakita. Na po, kasi yung naalala ko lang po, inabot na po ni Coach Jordan yung flag po. Tapos sabi ko, oh, tumakbo ka. Tapos sabi ko, Coach, sama kayo, Coach. Tapos yun na lang po.
12: Talagang parang hindi agad siya nag-sink in eh, di ba? Gayang anong kwento mo. Pero yung family mo, tinawagan mo na ba? Anong sinabi ng family mo from Kainang Leyte?
11: Sa Kananga po.
12: Kananga, yes.
11: Yes po. Ano po, natawagan ko na po, pero tawagan ko pa po ulit. Siyempre po, unang bati agad ni Papa. Ah, congrats lang. Yun po agad. And super happy rin po sila. Sila mama, sila ate, and si yung bunso po namin.
12: Yes, talagang happy yung family mo. No, pero si Jeyus, pang ilan ka ba sa family? And bakit bala taekwondo, no? Kailan ka pumasok sa pagta-taekwondo?
11: Ano po? Pangalawa po ako sa magkakapatid po, middle child po ako. And pumasok po ako sa taekwondo batang-bata pa po ako na mga 4 years old po. Sabay po kami ni ate kasi si mama at papa taekwondo rin po kasi. So, at nagtuturo po sila ng mga ibang players. So, pag nagtuturo sila, syempre bit po kami. Syempre, napapasama na rin po kami, ma'am. And yun po. Hanggang sa, na-enjoy na rin po namin. Hanggang sa, tinuloy-tuloy na rin po namin ni ate po.
12: Wow, so talagang parang it runs with the family, no? Itong pagta-taekwondo. So, 4 years ka, nagsimula ka sa pagta-taekwondo, pero kung babalikan natin, 3 taon ka pa lamang na nasa national team.
11: Apo, na mag-4 years na rin po.
12: Yes, mag-4 years, no? And how about school? Napagsasabay mo ba ang pagiging athlete and pagiging student? Nag-aaral pa ba si Jeyus?
11: Yes po, nasa UST province. And so far po, nakakaya naman po.
12: Anong course na pinupursu mo?
11: Nasa po ako, IPEA po, Fitness and Sports Management po.
12: So talagang talagang kayang pagsabayin, no? But of course, itong Asian Games medal na to, again, merong cash incentive na nakaabang dito. And kahapon, nasabi mo, di mo pa alam kung saan mo planong gamitin. Pero ngayon ba, meron ka bang parang yun yung nakikita mo na parang kailangan dun mo siya gamitin? May ganun ba, Jeyus?
11: So far po, wala pa naman po talaga. Siguro kailangan ko pa po talagang pag-isipan. So,
12: yes, talagang kailangan, no? Kasi syempre, malaki-laki din yung makukuha mo. 2.4 million pesos para dito sa naging panalo ni Jeyus Gabriel Yape. But of course, sino ang talagang masasabi mong biggest inspiration mo sa pagpasok mo sa pagta-taekwondo?
11: Syempre po, yung mama at papa ko po. Kasi sila nga po yung una ko pong nakikita na kaya sila po yung nag-start po mag-taekwondo. And syempre yung ate ko po. Kasi yun nga po, simula nung bata po kami, kasi unang-una po, sparring po talaga kami. So si ate lang po, nakaka-partner po sa sparring, ganun-ganun. And syempre, yun na rin po yung naging inspiration po na maging mas pagbutihin po yung pagta-taekwondo ko nung bata po.
12: Ano yung pangalan ng ate mo?
11: Stella Nicole Yate po.
12: Okay, si Ate Stella, for sure proud na proud sa'yo yung ate mo. Pero ito bang pagiging national team, pagdala ng Philippine flag, no, internationally, pangarap lang to sa'yo before. ito talaga, bata ka pa, kailan mo naisip na parang, ah, gusto ko, ito yung parang, ano, serious, no, siseryosohin kong karera para sa'yo?
11: Hindi ko na rin po alam kung kailan ko po na-start na isipin yun po. Biglang nag-ano na lang po. Biglang, siguro through many ups and downs po. Parang yun din po yung mga nag-push po sa akin na mag-pursige. Yung mga panalo, yung mga talo, kahit lang yun. Yun po yung mga nag-push po sa akin para mas pagbutihin ka po yung sa sports ko po.
12: Yes. Saan mo maihahambing itong gold medal na to mula sa Asian Games? Kasi as I see it, parang ito yung kauna-unahang gold medal mo nang pumasok ka sa ating national team nang maging national taekwondo athlete ka ng Pilipinas. Saan mo siya maikukumpara? Saan mo siya... Deus.
11: Di ko rin po alam po, ma'am, eh. Iba-iba po kasi feeling para sa akin po ng lahat ng mga competition. Iba, siguro lahat ng competition, it feels like a first time po for me. So, di ko rin po sure kung saan ko siya ibayahambin. Yung masasabi ko lang po is, na kakaiba po siya na po.
12: Yes, kakaibang feeling, no? After Asian Games, ano yung next na hahangarin nitong si Jeyus?
11: Siyempre po, next ko pong hahangarin. Di ko pa po alam kasi yung mga upcoming games po, and di ko rin po alam if magiging part po ng lineup. So, siyempre, hahangarin ko po is mapanatili ko po yung condition ko po and mag-keep up po sa mga sa trainings po and mga competitions.
12: Yes, na-mention mo kahapon, no, gusto mong maging world champion din. Nasa pangarap 'yon, no. And tingin mo, of course, ano ang pinakamagandang lesson din na bibitbitin mo from this Asian Games?
11: Siguro ano po, pinakamagandang lesson is yung training po ay hindi po talaga magiging enough yung kung ano man yung sa tingin mo ay enough. Kailangan mo talaga pasobrahan pa talaga. Training ka ng ano, pasobrahan pa para kasi kasi kailangan po talaga if gusto nyo mag-champion, kailangan pa talaga pasobrahan yung mga effort lahat po.
12: Yes, talagang ano, no, walang enough talaga, no? Kailangan patuloy yung maging training mo, but of course more than anyone, no, itong panalo mo na to, utang mo din syempre sa sarili mo kasi ikaw yun, eh, ikaw yung nag-hard work, ikaw yung nag-perform. Paano mo naiisip na i-treat yung sarili mo after nitong Asian Games? May ganun ba, Jeyus?
11: Paano mo ba pag-iisipan ko?
12: Yes, talagang ano, talagang hindi pa fully siguro, na nagsisink in kay Jeyus, eh.
11: Siguro ano po, try ko po mag akyat ng bukid, parang maganda po yun.
12: Yes, uwi ka ba sa Kanangalete? Uwi ka, Jeyus?
11: Depende pa po, ma'am, kasi may pasok pa po kasi ako po pag-uwi po.
12: Yes, again,
11: siguro mga December po.
12: Yes, for Christmas na. Doon ka na lang magki-Christmas, no? What will be next for you? Of course, Asian Games, hindi pa sure kung ano yung next move, no? But of course, sabi mo, mga World Championships, yung Olympics ba? Kung sakali, itong virtual taekwondo, talaga mapabilang doon sa Olympics, tingin mo, malaki yung chance natin? Malaki yung chance mo to qualify? Jeyus?
11: I think malaki yung chance ng Philippines na mag-qualify po. Hindi ko lang po sure sa akin. Pero siyempre po, sisikapin ko rin po. Kasi kaya nga po nang sabi ko po, hindi nga po ako yung pinakamagaling sa virtual sa Pinas po. May mga mas magaling po talaga. At sila po yung mga tumulong po sa akin dun sa pag-training po sa Pinas po. So, super thankful po talaga ako sa kanila po.
12: Sobrang humble naman itong si Jeyus, no? Pero siyempre, bakit sa tingin mo, nakuha mo etong panalo na to, kahit na sabi mo hindi ikaw yung pinakamagaling, bakit sa tingin mo ibinigay sa'yo?
11: Siguro po, God's timing lang po and God's will. Kaya sinasabi lagi ni Coach Sheridan sa akin, magtiwala ka, alam mo, iba kung gumalaw si God, God's will, pagtiwala ka. And gaya nga po nang sinasabi rin nila mama at papa, trust in the Lord and ask for it and the Lord will make it happen po. Yun po yung sabi na kinila po.
12: At talagang nangyari nga. Again, Jayus, for sure marami kang mga gustong pasalamatan dito sa naging panalo mo. The floor is yours.
11: Siyempre po, una-una sa lahat, thank you po sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, PTA, Philippine Taekwondo Association, MVPSF, Milo Sports Foundation, and siyempre po sa mga coaches ko po, Coach Rani, Coach Jordan, kay Coach Dane, and kay Coach Nick, and kay ano rin po, siyempre po kay Coach Dominic po sa nag-alaga po sa akin during the competition sa PUMSE and sa virtual ko po para sa yun, sa problem ko po dito sa nito po. And then, thank you rin po sa lahat ng mga teammates ko sa nag-correct, sa mga ano po, kila Kuya Pat, kila Tiki, kila Kuya Kobe, Kuya Da, kila Nicole, kila Paul. And thank you so much po sa mga seniors na tumulong kila Tisaika. And thank you rin po sa buong Taekwondo family na nag-pray. And sa pamilya ko po, sa buong family ko po, and kila mama at papa, kay ate, and sa bunso namin, si Baby Rowan. And then, thank you so much po sa lahat ng prayers sa ng taong bayan po. Thank you po, Philippines. Thank you, Pinas.
12: Yes, maraming salamat din, Jayus Gabriel Derrick Yape. Talagang saludo kami sa naging performance mo dito. At syempre, hangad namin ang mas malaking stage pa para sa'yo. Congratulations at mabuhay ka.
11: Thank you po, mabuhay po.
3: Yan po ang naging panayam with Jayus Yape, ang ating gold and bronze medalist in Taekwondo sa Asian Games 2026, 20th edition sa Aichi, Nagoya, Japan. And that's wraps up din yung ating episode ngayong araw. No? Again, maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok. And yung iba pa nating interviews, pwede nyo pong sundan again on our Facebook page, Sports Radio 918, sa ating YouTube account at Sports Radio 918. Ganun din, syempre sa X at Sports Radio 918 para di kayo maiwan sa mga sports balita. Maraming salamat din syempre sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Zane, si Gemart, and si Sir Edmond. And muli, ito po si Jess Lide. Magandang umaga, Pilipinas!
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
26: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
27: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
28: Ampalaya!
29: Ampalaya!
28: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
30: Kalong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
28: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
31: Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 11.
32: Lakbay lang ng lakbay.
1: hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa Going Places.
31: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Magkakasama-sama na naman po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali dito pa rin sa ating programang Going Places. Ako pa rin po si Ven Lones.
2: Ako naman si George Arsenio. Magandang umaga. Welcome sa Going Places.
31: Okay. At syempre, George, tulad na ating sinasabi, ang Going Places nakatuon sa pamamasyal at pagre-relax dahil ayon sa ating mga health expert, no, nakakatulong daw yung pagre-relax at pamamasyal sa ating mental health. Ito ay parang pagkukonect na natin doon sa sinasabi naman ng World Health Organization na medyo dumadami na, George, yung nagkakaroon daw ng problema sa ating mental health. Kaya siguro kulang lang tayo sa pagre-relax at pamamasyal. Pero syempre, bukod sa pagre-relax at pamamasyal, ano pa yung ibinibigay ng ating programa, George?
2: Layunin din, Vel, ang ating palatuntunan na makatulong tayo sa ating mga kababayan, ano, na umangat ang estado ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsama ng mga talakayan ng mga usapin tungkol po sa pag-unlad o development o kalusugan, well-being din ba at syempre kasama ngayong mental health na sinasabi ni Vel. At malaki din po ano ang ambag ng sektor ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas at milyong-milyong mga Pilipino ang nagbibigay ng trabaho dito sa sektor ng turismo. Kaya, yun, sa pag-angat po ng estado ng ating buhay, kasama din ang programang Going Places.
31: Ayun, okay. So, ngayong umaga, George, ay may mga makakasama tayo ng mga guests. At bibigyan tayo ng ilang mga impormasyon tungkol sa kanilang syudad. At alam mo, George, itong ating binabanggit na ito ay ang General Santos City.
2: Oo, medyo malayo, down south.
31: At saka diba Tuna Capital?
2: Yes, ng Pilipinas.
31: Oo, kaya tatanungin natin sila, baka hindi natin, kumbaga, baka sa darating na araw, maging tourism capital naman sila. Diba? Anyway, so, kung ready na yung ating mga guest ngayon, George, okay na, sabi ni Gemma.
2: Okay na, ready na.
31: Baka pwede na natin ipakilala.
2: So, hindi lamang iisa, kundi dalawa, Ven, ang ating panauhin ngayong araw na ito. Yung una, ang general manager ng Bila Boutique Hotel, Tribo Cafe, Cafe and Ancestral Gelato, si Sir Dec Manilay Santos.
31: Ay, naku, babae yata.
2: Ay,
31: ito?
2: Si Ma'am Dec.
31: Oo, tignan
2: Manilay
31: natin.
2: Manilay Santos. At ang Supervising Tourism Operations Officer ng General Santos City, walang iba kundi si Sir Droy Alcaya. Ma'am Dec at saka Sir Droy, magandang umaga. Welcome sa Going Places.
31: Ayon. Good morning, Ma'am Dec.
3: Hi, good morning.
31: Okay. Ang general manager ng Bila Boutique Hotel. Aba, tatlo-tatlo pala ito, George. Tribo, Kefi Cafe, at Ancestral Gelato.
2: Oo, hindi masyadong busy si Ma'am Beck.
31: parang hindi masyadong busy.
3: Actually, yung Bila Boutique Hotel tsaka Tribo Cafe, it's just one.
31: Isa lang pala.
3: Yeah. So, okay. Hotel siya with a cafe. So, isa lang siya.
31: Pati yung Ancestral Gelato?
3: The Ancestral Gelato naman, actually, that was born during the pandemic. Na-board lang ako.
2: Wow!
31: Sana all. Sana all, no, pag na-bore, tapos ganun agad ang gagawin mo. Mag-o-open ka kagad.
2: Ng Ancestral Gelato. Parang ito yung Italian version ng ice cream pag gelato.
31: Pero bakit Ancestral? Yun lang talaga pangalan niya, pero gelato siya.
3: Gelato siya. It was named Ancestral because nag-start ako, ginagawa ko siya dun sa ancestral house ng parents ko during the pandemic. Since ancestral house, okay, ancestry gelato na lang.
31: Ay, ancestry pala, hindi pala ancestral, mali tayo.
2: Ancestry
31: tama ba?
2: Ancestry gelato.
31: Ancestry gelato.
2: Saka sana all din may ancestral house, Ven.
31: Pwede rin. Okay, at isa pa nating guest, George.
2: Siyempre, si Sir Droy Alcaya, ang Supervising Tourism Operations Officer ng General Santos City. Sir Droy, magandang umaga. Welcome sa Going Places.
7: may mabuhay at magandang dyan sa atin natin. Thank you for this opportunity.
31: Ayun. Oo nga eh, alam mo George, pasalamat tayo kasi kahit biglaan, parang walang arte-arte talaga. Okay, ganun agad. Oh. Sige, so balikan muna natin si Ma'am Dec Banilay Santos tungkol dun sa kanilang Villa Boutique Hotel. Ma'am Dec, gaano katagal na po itong hotel na ito dyan sa Jensan?
3: Actually, bagong-bago pa to. December 2025 kami na grand opening.
31: Oh, okay. Okay. So, December 2025, kumbaga napaka-baby pa pala nito. Wala pang 1 year, ano? So, ano po yung mga ino-offer ng inyong hotel dun sa mga turista natin?
3: So, yung Villa Boutique Hotel, we have 27 rooms. It's just a two-story hotel. Maliit lang siya na hotel, that's why it's called a boutique hotel because we have a theme. So, yung theme namin is to really showcase the tribes here in Mindanao. So, we have the first inhabitants of we are situated in Lagao. That's the old place in Jensan where the first inhabitants were the Tiboli tribe and the Blaan tribe. So we really want to showcase na meron kaming very rich culture in General Santos City and South Cotabato.
31: Oo nga, ano?
3: So aside from the 27 rooms, we're also offering our restaurant cafe where ano talaga to, ni-research talaga to ng aming executive chef, si Chef Christopher Karangian. Ni-research niya to, kinausap niya yung mga Blaan and Tiboli. So meron kaming mga ina-offer na kakaibang hindi common na mga pagkain pero ang theme pa rin namin are from the tribes of General and South Cotabato.
31: So every now and then po nagpapalit kayo ng theme o talagang yun na talaga yung theme ninyo?
3: Ayun po talaga yung theme namin. Ayun. But once in a while, nagpapalit kami ng offering sa menu, nagdadagdag.
31: Ah, okay. So, ano yung, eto gusto ni George. So, ano yung mga sinuserve sa menu na talagang dinadayo ng mga tao dyan sa inyong boutique?
3: So, ang favorite ng anak ko, yung onok na lut, ito ay simpleng soup, chicken soup ng mga Tiboli tribe, pero masarap. And the way we present it, it's not your ordinary presentation. Maganda siguro makapunta kayo para mas ma-tikman nyo, diba?
31: Mas ma-experience namin, ano?
2: Oo naman, yung pwede, soup. Pwede. Yes.
31: Pero anong meron dun sa ano soup, Ma'am Dec? Bakit siya ganun kasarap?
3: It's, the way kasi na niluluto actually ang soup na to, sa, kung pupunta tayo sa Tiboli, niluluto pa nila to sa bamboo and may mga ingredients kasi na very local. So here naman ginawan namin ng twist yung mga pagkain namin na very familiar pa rin yung taste but mas in-upgrade namin pa.
31: Ah, okay. So natural yung taste tapos pero may pag-upgrade. George.
2: Okay, sige. Mapunta ko naman si Sir Joy Alcayo. Sir Joy, yung Jensan, di ba, ay ang itinuturing po na tuna capital of the Philippines. So, hanggang ngayon ba ang General Santos City po ang tuna capital of the Philippines? At gaano ba kadami yung volume ng tuna na nahuhuli at saka napoproduce dyan ng Jensan City para mabansagan na tuna capital of the Philippines, Sir Joy?
7: Yeah, for Jensan, as our claim as a tuna capital of the Philippines is more than the production that we have. Mm-hmm. But eventually, nandito kasi yung 6 out of 7 tuna canneries. So, more than the production, nasa baliwagin yung claim namin. Mm-hmm. So, ang ganda na yung tuna canneries sa syudad, we're still constituted tuna capital of the Philippines. So, we siguro kailangan natin na merong dwindle ng tuna landings sa fish port namin na still just 20 tons in yung ano natin dyan sa ating fish port at everyday yan from fish for to towards na sa mga delivered countries, tapos as one of our exported prime commodities.
2: So 20 tons.
7: Puro kung ano kayo sa tuna, yung sabi nga ni Ma'am Beck is marami din kami offering as cultural heritage na mga offerings dito. We are going towards more of diversifying our industries in in Gensan. So meron diyang sa actually we are strong in mice, meat and incentives
31: Sir Droy, maputol lang kita. Oo, Sir Droy, maputol lang kita kasi medyo nagkakaproblema tayo dun sa ano, parang sa ano niya no, sa signal. Medyo napuputol, sayang naman yung mga hindi natin maintindihan tungkol dun sa sinasabi niya. May paraan para mas mapaganda natin yung inyong signal diyan, Sir Droy?
7: Sige po, I'll check po.
31: Okay.
7: Hello.
31: Oh, yan. Sige po. Check natin ulit, Sir Droy.
7: Okay na po ba yung audio ko?
31: Ayun, medyo umu-okay-okay na. Kaya lang, parang may umi-echo.
7: Nasa room kasi ako.
31: Mm-mm.
7: But anyway, sige po. I'll try to fix this one.
31: Oh, yan. Ayan. Okay. Sige po, Sir Droy.
7: More than the tuna, meron din kaming other offerings where diversifying na dito sa Gensan on our industries. But eventually, yung major pa din namin na industry is yung tuna.
31: Mm-hmm. Oo nga. So, kung yan po, no, dahil sinasabi natin na tuna capital nga ang Gensan Santo, General Santos City, no, nai-incorporate ba natin yan, yung halimbawa, yung mga tungkol sa tuna dito sa ating tourism dyan sa Gensan?
7: Yes po, ma'am. Yung ano natin, yung major tour circuit, yung ating mga packages, meron talagang stopover at major destination namin yung Gensan Fishport natin. Isa yan sa mga top destination na hinahanap-hanap ng ating mga turista once they're here in Gensan. And during also, most of their part din ng tour, especially sa meals, meron talaga yung tuna food or gastronomy na ino-offer.
31: Ayun pala, George.
2: Oo,
31: no?
2: Hindi ka magugutom.
31: Oo. At saka syempre, pag... At fresh na fresh yung kanilang tuna doon.
2: Bagong hango sa karagatan.
31: Mm-hmm. Okay, George.
2: Okay. So, Sir Joyce, so ano yung mga ano, iba't ibang klase ng mga tuna na kasama sa parang gastronomy tour dyan sa General Santos City, Sir Joy?
7: Actually, when we have our first gastronomy tour with Philip, pasalamat kami sa Villa Hotel at saka sa Tribu Cafe because they're one, sayan sila sa mga major stuff. Meron silang mga major innovation on the tuna delicacies.
31: Ooh.
7: So, meron mga iba't ibang luto from the paksiw, yung traditional na paksiw, at meron ding actually Bilas also offered kakaibang kilaw.
31: Kilawin!
2: Kilaw,
31: oo. Oh, teka, sige, tanungin nga natin si ano, si Sir Droy, sandali lang. Siguro
2: habang inayusin ni Sir Droy yung signal niya.
31: Sir Droy, pakiayos po dahil sabi ng ano natin dito, dahil baka kulob, no? Kaya nagkakaroon daw ng ano, ng echo. So, baka pwedeng maayos din ni Sir Droy yung ano niya, no? Yung lugar, tama ba, Gemart? Yung kanyang, ano, baka may maipwesto, maayos. Okay. Okay naman na daw. Kaya lang yun nga may echo, sabi ni Gemart.
2: Echo ng konti.
31: Sige. Pero sige, puntahan natin si Ma'am Dek. Ayun, sabi po na aming ano dito si Gemart si Ma'am Dek po muna ayusin daw. Sige. Miss Dek, so kanina nababanggit po ni Sir Droy yung tungkol sa iba-iba na kayo pala yung ano, no? Isa sa mga nagsusupport din dun sa pagiging na... yung pagkakaroon ng tuna capital dyan sa Gensan at saka sa tourism. So ano yung mga sinasabi kanina, may mga ano in-explain si Sir Droy kanina eh, tungkol doon sa mga luto-luto.
2: Oh,
31: napakarami daw, George.
2: Yes.
3: Si Sir Droy, nagkaroon sila ng programa, Gastronomy Tour. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung pagkakaroon ng mga visit sa iba't ibang restaurants within General Santos. So, we're lucky enough na nakasama kami doon sa mga restaurants na to.
31: Mm-mm.
3: So, ang ino-offer namin, aside from other dishes, yung may tuna din kami.
31: Mm-mm.
3: So, nakagawa si chef ng tinatawag niyang adobar. Mm-hmm. So, ito yung fresh tuna na

0: na pwede natin puntahan. Napupunta, ano natin siya, regular na po siya na nag-operate since last year. Mm-hmm. That's Pick and Pay, your experience to harvest a very sweet na mga grapes, here in Gensan. Then, aside from that one, you will have the chocolates. Meron kami isang chocolate factory dito na you're only not only buy your favorite chocolate from Gensan and in Soxer Gen, you will also experience to make your own chocolate.
1: Okay.
2: So mga vineyards, so akala natin sa medyo malalamig na mga klima lang itong mga grapes, pero kahit sa Gensan na malapit sa dagat, karagatan ay nabubuhay din, Sir Joy,
1: mm-hmm,
2: ang mga ano, puno ng grapes or mm-hmm ubas.
1: Mm-hmm. Oo. Sir Joy, kumusta po yung mga ano natin dyan? Yung mga accommodation, syempre pagkatapos po ng earthquake. So ano po yung mga, may mga pagbabago ba dun sa mga, for example, sa mga building, sa mga accommodation natin? And the rate, yung rate din po.
2: Mm-hmm. Kasama yung bill, butik mamaya.
1: Oo.
2: Yung rate.
0: In fairness naman sa ibang accommodation na ni Yanik tayo ng 7.8 is light lang talaga yung effect. In fairness sa kanila. May mga ilan lang na may mga severely affected right now, but they are going naman sila sa kanilang ongoing yung kanilang rebuilding, retrofitting right now. So, mga ilan lang sa nasa, hindi aabot yan ng 10 na accommodation facilities na may ongoing na retrofitting at saka rebuilding din. Mm-hmm. Though may mga na totally demolished talaga because it's very unsafe for everyone, retrofit lang. But meron namang nag-ooperate. As to rates naman, this time, it's our peak time kasi maraming ano, regular pa man din, andun pa din tayo sa ganyang rates na nasa range ng siguro nasa 800 to 2,500 yung regular rooms namin dito.
1: Hindi naman sama. Not bad.
0: Depende yan kung anong category nila. Either mabuhay accommodation or a star-rated hotel.
1: Anong difference, Sir Droy?
0: Yung difference naman ng ano, yung mabuhay accommodation, yun yung ano natin, parang catch phrase natin sa lahat ng inns, pension houses, motels, mga lodges, yun yung classification.
2: Okay.
0: Yung difference naman as to the standard of rooms, facilities, amenities within their respective properties.
1: Ah, okay.
2: Pag star rated, 1 star hanggang 5 stars ba yan, Sir Joy?
0: Pag 1 star, yung walang mas malaki kasi yung rooms, pero meron kang at least isang restaurant, I think, within your facilities.
1: Mm-mm.
0: And one yung parking areas.
2: Mm-mm.
0: And
2: okay.
0: Other than that, meron pang additional facilities as to the new accreditation standard ng ating Department of Tourism.
1: Ayun pala.
2: So yun pala, mga ibang category.
1: Saan kaya doon ang kategorya nila, Ma'am Dek?
2: Pag boutique hotel, nasa mabuhay accommodation ba, Ma'am?
1: Saan doon, Ma'am Dek, yung inyong bale, ano doon? Anong tawag doon?
2: Category.
1: Category.
3: Actually, hindi pa kami nakakategorize.
2: Kasi bagong-bago pa, ano? Baka pending pa yung application.
1: Pero dapat saan po? Sa tingin nyo, Ma'am Dek?
3: Sir Droy, saan ba dapat?
1: Si Sir Droy palang dapat tanungin.
2: No, on the spot si Sir Droy.
1: Nakulagot.
0: For the Villa Hotel, magkua-qualify naman sila sa hotel. Sa evaluation ng ating Department of Tourism. I think naga-process na ang Villa Hotel for accreditation and wait na lang natin yung final nila na category. But eventually for me, magkua-qualify po si ano, because of the facilities and the yung nakita namin na amenities around their property.
1: Ayun. O, ayan. Ma'am Dek, ha? Sinabi na on air. Ni Sir Droy. So, hintayin na lang natin kasi nga medyo baby pa nga yung Villa Boutique. So, hintay-hintay lang tayo, sabi ni Sir Joy. Okay, George, may okay. Tanong.
2: Ma'am, De, gusto ko lang balikan ng konti yung chicken soup po ninyo. Ano, ito ba ay parang kahalintulad ng chicken tinola? Pero yung native ba yung manok na ginagamit sa inyong chicken soup ng
3: yes,
2: ano?
3: Sir. Ayun. Yes, sir. Medyo similar siya with chicken tinola. Pero mas masarap
2: yun. Mas masarap pa. Okay. So, dapat matikman pala namin ni Ven talaga yung chicken soup na tibole inspired, yes. Di ba? At
1: tsaka alam mo kasama na doon yung kultura, di ba?
2: Syempre yung cuisine, di ba? Tsaka kakaiba kasi sabi mo ito yung Bila Boutique Hotel ay inspired po ito ng mga tribo ng Tibola at saka ng Blaan. So ano-ano po yung makikita po natin sa inyong hotel na kung saan po ay naipapakita po ang yung kultura, kasi alam natin yung mga ito ba yung mga Blaan o Tibola yung mga dream weaver natin?
3: Pag nag-visit kayo sa Bila Boutique Hotel, makikita nyo yung, at matatouch nyo yung mga tinalak natin. Ito tinalak, yung tawag yes. dun sa mga ginawa ng ating mga Tiboli tribe.
2: Yung mga hinabi, di ba, no?
3: Yes. So, we call it tinalak. And then, aside from that, minimal decoration, but maganda yung pagkakagawa. We have like wall murals and that's really showcasing yung ma-offer ng mga tribes natin here in South Cotabato.
1: May mga ano ba dyan, Ma'am Dec? Yung parang shop, souvenir shop para makabili ng mga ginawa ng mga Tiboli or ng mga Balaan?
3: Sa Bila Boutique Hotel, we're still working on it. Mm-mm. So, nag-gather pa kami ng mga gumagawa para ma-display namin. Mm-hmm. But around General Santos, we do have like souvenir shop.
1: Okay. So may mga souvenir shop naman pala na merong ganon. Hindi lang sa Bila Boutique. Mm-hmm. Oo, George.
2: Oo nga, ano, kasi diba ito mga Dream Weaver, kasi parang dapat, ano, napapanaginipan ito mga disenyo ng mga tinalak. Pero yung mga rate yan, Ma'am Dec, ano, tsaka, or si Sir Joy din, ano, kung, kasi parang medyo, parang sacred or noble talaga itong tinalak, diba? So, magkano yung mga price range ng mga tinalak na ito, Ma'am Dec, tsaka Sir Joy?
3: Actually, when we visited Tiboli sa Lake Cebu, bumili ako ng tinalak na from gawa talaga ng mga local. So, medyo mahaba siya. Kasi pag mas mahaba, mas maganda, mas mahal.
2: Oh, syempre,
3: but it's
2: malaki.
3: Really, sometimes hindi mo naiisipin na, ay, ang mahal naman ito for isang tela lang. It's really, ang binabayaran mo is yung craftsmanship niya.
1: Yes, oo.
3: Yung time na ginugol nila sa paggawa ng tinalak niyon. Really, to support talaga the locals.
1: Yes,
3: kasi ito yung livelihood din nila.
2: Artisan talaga,
3: diba? It really depends on the design, the length, and kung sino yung gumawa.
1: Ayun naman pala. Kaya medyo, alam na natin na medyo mahal ng konti, pricey.
2: Kasi parang mga ano din yan, Ven, di ba? Parang mga designer bag, di ba? Sa abroad kasi parang yung mga artisan talaga, tsaka artist talaga yung gumagawa.
1: Iba talaga pag mga handcrafted, di ba?
2: May mga manlilika ng bayan,
1: yes,
2: di ba?
1: Yes.
2: Galing sa NCCA na award na ibinibigay sa ating mga local artists.
1: Okay, Sir Joy naman. Siyempre, bukod dun sa Bila Boutique, ano pa yung mga hotels na pwedeng puntahan ng ating mga turista? At saka yung mga destinations din na mapupuntahan ng ating mga turista dyan sa Gensan City.
0: Okay. For Gensan as the gateway of Soxergen, yung may mga ano kami dito as we have the 4-star hotel na andito.
1: Wow.
0: So we have also isa sa top hotels ng Robinson. So rebuilding muna sila dito yung Summit.
2: Summit Hotel.
1: Oo. Naku, nawawala si Sir Joy. Sayang na naman.
2: Oo nga. Good. Ayan.
1: Sir Joy, balik.
2: Take two,
1: Sir Joy. Oo. Medyo nagpuputol-putol. Doon tayo sa, ano, nagre-rebuild. Doon ka na hinto. Sa nagre-rebuild.
0: Doon po sa, ano, ma'am, the Grand Summit Hotel po. Yan yung nagre-rebuild. Ay, hindi siya nagre-rebuild. Nagre-renovate at sana retrofit. Event by December or by early in January, there will be full operational. And destinations naman, kung gusto mo within Jensan, we have different Highlands Resort. Mm-hmm. We have the Jensan Fish Port. And yung mga, meron tayong Chungsons Arcade, kung saan pwede ka makaano ng different tuna. And kung gusto mo ng world-class presentation ng tuna at saka iba't ibang native delicacies, ay, of course, we will be recommending Cebu Cafe in Bila Boutique Hotel.
1: Okay, dun pala sa Bila talaga, no? Sa Bila Boutique Hotel talaga. Okay. So bukod doon, syempre George, 'di ba, yung mga galing sa mga ibang lugar, gusto nila medyo kakaiba eh ng mga yung mga nature ba, mga nature tripping ba. Kumusta naman diyan yon, Sir Droy?
0: You can have a hike of our Highland offering, but if you want to experience culture, we'll go towards the different LD destination in the region because that's only 1 to 3 hours travel. Mm-hmm. When we go towards Sarangani province, punta tayo sa comparable naman, I think it's more pristine pa with Boracay and Samal Island in Gumasa Beach, Resorts. Marami yan dyan, 12 kilometer of white coast, white sand coastline. In punta ka naman dito sa may bandang South Rabat towards Lake Cebu. Andun yung Lake Cebu natin and yung highest zipline po ng ating ano, wherein makikita mo yung Seven Falls. So the highest zipline. So aside from that, if you want to more experience the Blaan culture, you can go towards Coronadal or punta ka malungon Sarangani province. And may mga gamapa rin tayo in Malapatan on an ikat na gumagawa ng banig yung then most of our gamabas in region 12 are situated in South Cotabato. Kaya sabi ko kanina yung tinala mas mahal siya if gawa ng gamaba. Yung paggawa ng banig, yung mat, mas mahal din na paggawa ng gamaba. And meron ding mga certain patterns na secret siya masyado na hindi siya pwede gawing bag, sapatos, or so. Pero may mga certain patterns naman na inaallow yung paggawa ng paggawa ng other than the usual use ng tinala. So,
1: ayun. May mga ganun pa pala. Hindi ko alam yun ah. Talaga. May mga ganun pa pala. Hindi mo kailangan gamitin sa ibang ano.
2: Kasi nga, parang holy or sacred.
1: Sacred nga.
0: Ang pattern na ginagamit mo is pangpatay pa lang pang tapos ginagamit mo for birthday or special occasion.
1: Ayun pala. Aba, that may natutunan tayo, Georgia. Okay. Naku, medyo nakukulang-kulang na tayo ng oras. Pero bago yun, tatanungin muna natin, syempre, George, paano ba kami makakapunta? Yes. Kung galing kami dito ng Luzon, pupunta kami dyan ng Jensan City. Paano ba ang transportation, Sir Droy?
0: You can go. Meron man tayong, I think, yung PAL natin, merong tatlong flights every day from Manila to Jensan. Meron mga limang flights. So, then diretso ka talaga sa Jensan Airport. And eventually, meron tayong mga transportation taxis and you can also go for Grab. May Grab na po si Jensan.
1: Social na pala. Meron na silang Grab din.
0: Oh, and you can go towards your different destination. So, you can also visit our Jensan Tourism Facebook page. Andun din kasi yung website namin paste yung link and for you want more information getting here and ayun talaga yung from Manila we can access via the airport.
1: Ayun. Madali lang naman pala.
2: Mga 2 hours yung biyahe ba, Sir Joy?
0: Less than, siguro almost 2 hours.
2: So almost 2 hours.
1: Wow,
2: okay. 50 minutes.
1: Ma'am Dek, baka gusto mong imbitahan yung mga pupunta dyan sa Jensan City na dumaan dyan sa Bila Boutique.
3: Yes, come and visit Jensan and stay at Bila Boutique Hotel. We're located at Pacifico Bugarin, Lagao, General Santos City.
1: Okay. At mai-offer yung ano bang mga i-offer?
2: Oo nga, yung chicken soup, ano, na Tivoli inspired.
1: Oo. Meron ano ba may humihirit pa dito. Sabi no aming ano rito, oh, yung aming sa engineering Beckenemen, may discount. Hehe. Punta muna kayo ng Jensen City bago kayo mabigyan ng discount.
2: Oo naman.
1: Ah, para makabisita sa Jensen. Okay. Okay din na si Sir Gemart natin dito.
2: Mukhang may balak talaga.
1: Baka may balak ka, ha? Sino kasama mo, Gemart?
2: Oo nga, baka may balak dalhin. Oo. O bisitahin.
1: Ay, secret na.
2: Oo, sa Jensen.
1: Just Jensen ka pa magkakalat, Gemart. O sige. Okay.
0: Dito na assisted namin, meron po silang, meron po kaming pa isang live tuna sashimi. Isa yun sa mga offering, sa mga organizers.
2: Sashimi.
0: One of na binibigay namin as incentives yung tuna sashimi na ano during their conference. So may experience talaga ang tuna in Jensen. Kung meron silang mga gawing mga MICE events dito.
1: Okay, may ganun pala. Kung merong gagawin na event, Sir Droy, merong mga ano sashimi na tuna. Eh, yan pa naman ang gustong-gusto nito si Gemart, yung mga sashimi na yan. Yung mga Japanese foods na yan.
2: Japanese food. Mm-mm. Magsasawa ka, Gemart, sa tuna dito sa
1: sashimi. Okay. Sige po, Ma'am Dec. Thank you po. At Sir Droy, imbitahan mo ulit yung ating mga nakikinig. Mm-hmm. At saka nanonood ngayon sa ating FB Live.
0: So, sa lahat po, punta kayo ng Jensen, you experience the home of the champions and the tuna capital of the Philippines and the warm welcome of our generals.
1: Okay. Maraming salamat po, Sir Droy. Kahit na medyo madalian ano, yung ating invitation. Thank you, Sir Droy. Thank you po, Ma'am Dec, sa Bila Boutique. Ayan. Antayin niyo po dyan si Gemart, yung aming engineer dito sa engineering ano namin, department. Okay. Thank you po, Ma'am Dec at Sir Droy.
0: Thank you.
1: Thank you po. Ayan, si George, yes. Ang ating nakausap sila Sir Droy Alcaya, ang Supervising Tourism Operations Officer ng Jensen City, at si Ma'am Dec Manilay Santos, General Manager ng Bila Boutique Hotel, Tribu Kefi Cafe, at Ancestry Gelato.
2: Yes.
1: Okay, so mamaya naman, George.
2: Yes, magbabalik po ang ating palatuntunan kasama si na Kuya Bong o si Kuya Louie makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
1: At saka, George,
2: yes.
1: Magpapasalamat muna ako kay Sir Bernard.
2: Ayun kay Sir Bernard.
1: Sir Bernard Supetran, yan. Siya yes. Yung connect natin dito sa kay Ma'am Dec at saka kay Sir.
2: Nakit medyo madalian lamang, sabi mo nga, ano.
1: Kaya, nabulabog, ano, nabulabog sila. Anyway, maraming salamat, Sir Bernard. Okay. Balik?
2: Yes, makalipas ang ilang paalala mula sa ating istasyon.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig Fun Solid Coupon.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent o indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, balik tayo sa Going Places. George?
2: Yes. Sa puntong ito ng ating programa ay kasama po natin si Kuya Bong Fineza. Kuya Bong, magandang umaga at welcome sa Going Places.
1: Okay.
10: Good morning, Kuya George. At siyempre, good morning, Ate Ben. So magandang umaga rin sa lahat ng ating viewers.
1: Okay.
10: Worldwide. Ayan.
1: Okay. So, ano na ang balita? Nasaan si Kuya Louie?
2: Oo, updates, updates.
10: Oo, alam nyo, ano, Kuya George, no, Ate Ben, dapat kasama natin si Kuya Louie Esteban, pero nagkamali siya ng kanyang naibigay sa akin na, actually, kakaano lang yan, nag-message siya, nasa aeroplano na siya. Nagkamali siya ng bigay nung akala niya, hindi na siya dadaan ng Hong Kong. So, papunta siya ng Malaysia, Ate Ben at Kuya George, para, of course, dito sa ating ginagawa, no, itong Agarwood business, siya ay may kausap, no, ng mga talagang nangunguna sa Agarwood business sa Malaysia. Now, at the same time, ano rin, kukuha din siya ng mga seats kasi kumbaga ngayon, mga pahuli na lang eh. Kasi ang kumbaga sabihin na natin, yung mga seeds nagiging ginagamit para mag germinate ng mga agarwood, no? Usually yan, month ng start yata ng July, August, September. Diba? October na ngayon. So parang ano na, dito sa Pilipinas, halos wala ng supply. Kaya alam na si Kuya Louie, napaka-enterprising na tao. So, yun nga, siya ay papuntang Malaysia na yun. Kaya pagbalik niya, for sure, marami na naman siyang magpapahami sa atin. Kasi ano mo naman, Ate Ben, to George, ano eh, kaya natin ginagawa to on a regular basis every Sunday dito sa ating program. Para ma-engage yung mga tao, lalo hindi lang yung ano, hindi lang yung parang pinasok yung yan, paglugro ng agarwood trees, kundi para sa lahat ng tao, umamaya ng ating bansa, kasi nasa, ano eh, parang infancy stage pa lang tayo. Ate Ben, at Kuya George, yan, paulit-ulit natin sinasabi dito. At ang kinagandahan kasi, yung ating bansa ay talagang akmang-akma yung ating klima. Tsaka yan, syempre marami tayong ano eh. Marami tayong pwedeng pagtangnan ng mga agarwood na makakatulong sa ating ekonomiya. Bukod pa syempre sa malaking tulong dito sa kalikasan. Kaya... Oo, di ba? Kaya kung magsabi natin, maganda na magkaroon tayo talaga ng ganitong sabihin na natin parang venue para maipaalam lahat ng mga bagay-bagay about agarwood trees. Kasi parang ganito, Ate Ben at Richards, di ba? Parang sa ngayon, ang nakikita pa lang ng mga tao at hindi pa maraming tao, no? O maraming Pilipino, na ang agarwood ay kinukusili na pinakamahal na klase ng kahoy sa buong mundo.
1: Diba?
10: Kaya nga parang pinagurian itong ano eh, it's liquid gold. Ang totoo niyan, mas mahal pa nga eh. Yung finished products ng agarwood, mas mahal pa kaysa sa gold. Diba? Lalong-lalo na yung ginagawang pabango na very in demand sa yan sa Europa, sa North America, itong wood oil. Ito yung langis na nakukuha sa isang distillation process mula dun sa agarwood, no? Na ito, lagi natin i-discuss ito. Kahit na paulit-ulit, Ate Ben and Kuya George, kasi parang nga tumatak sa mga tao, ito po yung agarwood na tinatawag na ito isang parang ano resinous from galing sa resin na na-produce ng particular na ito ng klase ng puno. Ito yung mga kakilaya na sikat na sikat, o sabihin na natin sa mga nagpo-produce ng agarwood. Ito yung mga neighboring countries natin, Malaysia, Thailand, Vietnam. Pero okay, yung agarwood kasi, yun na nga yung nakukuha from dun sa na-produce na resin ng mga akilaria trees na kung saan, parang ano to, pang depensa nila kapag ano, nasusugatan yung puno, itong puno ng akilaria, nag-produce ito ng resin na parang dark resin na nagiging nagpapaitim dun sa loob ng puno. At ito na nga yung tinatawag na agarwood.
1: Mm-hmm.
10: Diba? Mm-hmm. So, ito yung pinuproseso, ginagawang...
1: pabango, perfume. Tama ba? Perfume?
10: Again?
1: Oo. Parang kasama ba yung perfume?
10: Yes, of course. Oo. Yung pinak, isa sa pinaka-main product nito ay yung... ginagawang incense, mm-hmm, which is very in demand, Ate Benatria George, mm-hmm, sa yes, sa mga Muslim countries.
2: Mm-hmm. Yes, Middle East.
10: Sa Middle East. Mm-hmm. Oo. Ngayon, ang magandang balita, Ate Ben, kaya kailangan natin talagang parang ano to eh, Kuya George, Ate Ben, na i-promote dito sa ating ginagawang weekly segment, It's a Going Places. Kasi, bukod sa napakalaki ng demand, particularly sa mga yan, Middle Eastern countries, mahal siya. At ang napuproduce, actually ang hinahanap, no, according sa mga reports, ang hinahanap talagang klase ng agarwood, ang Pilipinas. Yung galing agarwood na galing sa Pilipinas. At sinasabi nga na, isa sa masasabing pinakamahalang presyo, pag galing ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
10: Kaya, dapat talagang parang ano to eh, gawin natin talaga lahat, lalo na ngayon, parang di ba parang kung tutusin, maraming produkto na nakikilala ang Pilipinas, pero wala pong masasabi talaga na, di ba yung parang magdadala ng ating ekonomiya, sabi magpapalaki. At isa to sa pwede talagang makatulong para tumago ang ating ekonomiya, itong agarwood. Kaya dapat bigyan talaga natin ng pansin at even at Kuya George, no? And it's a good thing na meron tayong kasama, no? Itong si Kuya Luis Evan, na talagang matyaga. At bilib na ako dahil, di ba, yan, meron siyang last year, sinimulang plantation sa Medinabis sa Quezon. Pero ang nakikita ko kay Kuya Louie, hindi lang ano eh, Ate Benet and George, yung parang ginagawa niya ito dahil sa kikitain, na andun din yung advocacy. Yun yung kinagandaan at mabuti nga, no? Maswerte tayo na nakasama natin siya. Dahil tayo mismo, Ate Benet, pati itong programa natin, itong Going Places, makakatulong para sa isang napaka gandang advocacy niya, no? At dahil dito, di ba, last Sunday, napag-usapan natin yung kanyang ginawa. At malapit na matapos. Actually, ano na, Ate Ben, Kuya George, eh, ito na yung tatawagin ng Agarwood Hub.
1: Mm-hmm.
10: Yes.
1: Oh. Wow.
10: Ang kinagandahan dito, Ate Ben, kasi lahat ng mga, hindi lang mga enthusiast or I would say mga growers, kung hindi lahat ng aspeto, mm-hmm, ng masasabi nating hindi lang nakaka-appreciate sa Agarwood products, kundi lahat ng klase ng tao, no? And particularly namin ang Pilipino, pwedeng maging parte dito ng Agarwood Hub kasi dito ano eh at again masasagot lahat yung mga iba't ibang tanong about Agarwood kasi kahit ikaw at Ben Kuya George, iba parang siya parang marami pa kayo gusto malaman ako ganun din ako nga di ba kumbaga talagang sineryoso ko na kumbaga di ba na-share ko nga sa inyo Ate Ben na kami mismo nag-ano na
2: nagtanim ng seedling
1: ang dami ng seedling ni Kuya Bo
2: ilang libo na
1: libo-libo na yun
10: yeah nakakatuwa eh Ate Ben no at Kuya George kasi iba yung pakiramdam kapag yung ikaw mismo yung nag-germinate yung mula sa seeds
2: mula sa
10: at ito yung nga kumbaga yung germinate no sprout na nakatuwa kasi parang syempre isipin mo parang uy parang ito na yung contribution ko.
2: Parang creation.
1: Creation. Tapos pagdating ng time na medyo lumaki-laki na, meron na akong kikitain dito.
10: yun. Kaya na, nako, ito nakakatuwa talaga. Kasi isipin mo, isang buto. Isang buto na lang, pag-usapan natin muna isang buto. Isang buto na i-germinate mo, mamumuhunan ka na magkano lang ang isang buto. Lagay mo na kahit mga 10 o 20 pesos.
1: Mm-hmm.
10: Pati na yung mga parang gastos mo. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Pang 50 pero malayo-malayo.
1: Okay. Palagay na natin hanggang 50 pesos na.
2: Oo, maximum.
10: Kahit 50 pesos na. No? Ngayon, pag ito mga after 4 to 6 months, pwede mo na itong ibenta from 350 pesos to 500 pesos.
1: After 6 months. Yes. 3 to 6 months. Oh, wow.
10: Ganun okay. Na, at habang lumalaki siya, mas tumataas ang pressure. Bawa katulad yung mga
1: ilang feet. Halimbawa, 2 feet. Ganon.
10: Yung 2 feet, at even mga 700 pesos.
1: Palakihin mo ng 2 feet. Yung 50 pesos mo, magiging 700. Ay, magiging 700. Oo.
10: Yung 3 feet, nasa 1,000 na.
2: Oh.
1: Aba.
2: Ganon. Doon na tayo sa 3 feet.
1: Oo.
2: 1,000 piso sarado, di ba, no?
1: Pero papatubuin mo muna yun, Joe.
2: Alagaan mo. Ayan naman yung, andyan naman yung Agarwood Nursery Plantation.
1: Oo, doon tayo sa ano, oo. Kasi yung kay Kuya Louie na plantation, kung gusto mong paalagaan doon, pwede. Okay. Wala ka nang ibang gagawin kundi bumili ka lang ng mga buto-buto.
2: Oo.
1: O kaya seedling. O putubo na yun doon, sila nang bahalang mag-alaga. Oo. Meron lang 200 pesos annually.
10: Pero medyo may problema lang.
1: Bakit?
10: Kasi, I mean, actually problema. Kasi yung seeds, ngayon, kasi nabanggit mo yung seeds.
2: Yung percentage, ano?
10: Napakamahal. At saka, bihira mo lang. Kung baga sabi natin, meron siyang season. Yung nga, from July, August, September, doon namumunga yun.
2: Doon dapat itanim.
1: Okay.
2: July to September.
1: So dapat doon ka sa panahon na yun magtatanim?
2: Oo, tatlong buwan.
10: Oo, doon ka mag-germinate pa lang. Mag-germinate, tapos palalakay mo muna. Tinatawag yung proseso para hardening. Para hindi ka agad mag-bibla. Kaya nilalagay mo muna sa isang parang nursery. Then kapag matibay na, yun, pwede mo nakitanin sa
1: field. Okay. O, puputulin ka muna namin ulit dyan, Kuya Bong. Medyo marami-rami na rin tayong na-discuss, ha? So, dun tayo sa pagka medyo lumaki na, may seedling na, pwede na ibenta. Or, next week, pag-uusapan natin kung ayaw mo ibenta ng seedling, gusto mo palakihin pa, abay, 100,000 na yun, George.
10: Yes! At ibenta ka! Kahit kayo, kumbaga busy kayo, no? Maganda nga kasi meron tayong programa kasama si Kuya Louie Estevan kung saan pwede yung sinabi pinagit mo kanina, pwede mong ipaalaga.
1: Pwede. Yun. Wala ka nang iintindihin. Meron ka lang 200 pesos taon-taon, yun lang ibibigay mo hanggang lumaki na siya, no? Yung ano mo, yung puno mo doon. May mga konti lang na babayad-bayaran, mga 30,000, 35 inoculation, no?
2: Yes.
1: Pero wala, after ilang years, pwede mo na siyang ibenta. Pati pagbibenta, bahala na si Kuya Louie doon. Oo, wala nang wala ka nang iintindihin. Marami kasing kailangan doon eh. May mga ano ka pa na permit kung ano-ano. Pero si Kuya Louie, meron na siyang ganon. Meron na siyang sariling farm para doon. So, aabangan mo na lang na lumaki hanggang ilang years, mga 5 years. Para ka lang nag-MP2. Baka mas malaki pa sa MP2.
10: Pero Ate Jen, no, Kuya George, kung halimbawa meron ka rin lugar sa likod ng bahay mo, sa tapan ng bahay mo, pwede rin makalaga ng ilang piraso.
1: Kung magaling kang mag-alaga.
2: Oo, kung may green thumb ka.
1: Oo, pero kung ano, okay na rin yun. Okay. May option ka.
2: Oo.
10: Yes. Yun ang kinagandang. Ang kinagandahan ngayon, ito sa samahan natin nila Kuya Louie, ang kinagandahan ngayon kasi dahil maaari na tayong makatulong sa mga kapwa Pilipino natin, lalo-lalo na yung mga OFWs natin. Pwede na sila magmay-ari.
1: Okay.
10: Mula sa isang piraso,
1: okay.
10: Ilang piraso, kaya pwede.
1: Okay. Sige, so pag-usapan natin ulit yan next week, yes. Kuya Bong.
10: Sige, Ate Ben. Okay. At saka yun, siguro next Sunday, pagpapiling na natin si Kuya Louie, mapag-usapan na natin in details yung Agarwood.
1: Yes. Okay. Okay. Sige. Maraming salamat, Kuya Bong Feniza. Ayan.
10: Sige, thank you, Ate Ben at Kuya George sa lahat ng ating mga viewers. Isang magandang umaga at mabuhay
1: tayo. Okay. Sige. Oh George, pasalamat yes. na rin tayo.
2: Maraming salamat sa mga bumubuo sa ating production team. Siyempre yung ating voiceover, si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, ang ating mga kasamahan sa engineering side, si Suzanne Barameda at Gemma Trocamora. Okay. Wala si Ate Nida.
1: Wala. Okay. So, tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay.
2: Sa mga magagandang lugar man yan.
1: O sa ating buhay. Kasama po ang inyong mga travel buddy.
2: Ako po si George Arsenio.
1: At Ven Blones dito sa Going Places.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Sports Radio 918 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo
13: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news
17: ang
16: o mali ang
17: fake news. Tinatakot ninyong tao.
18: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
19: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
23: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
22: Self-protection.
23: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
22: Seek early consultation.
23: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
22: Support fogging and spraying.
23: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
22: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
24: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
25: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
26: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
25: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
27: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
28: Ampalaya!
29: Ampalaya!
28: Kumakain kayo, ampalaya!
25: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
30: Ganun din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
28: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
31: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
32: Cycle Lane.

0: Sugar Time, 12 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali.
1: Naku, anong hirap buhay ng si Kristo, palaging ka.
0: Just Light po ang inyong kasama this Sunday sa ngalan ni Miss Judith Karingal para sa Cycle Lane. And bilang pagtugon, no, at bigayang pagbibigay daan sa katatapos or papatapos na Asian Games 2026. Ay atin pong balikan yung ilan sa ating mga naging panayam with our cyclists na nag-compete for this Asian Games. Yan ay walang iba kundi si Shane Yao Yao and si Patrick Koo. Bagaman hindi nakapag-uwi ng medalya ang ating mga atleta ay patuloy yung kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng karangalan sa bansa. So we will share with you yung ating mga naging interviews. And just to update, no, kasi medyo last week yung kay Shane Yao Yao. And natapos na rin yung kanyang latest campaign sa Asia MTB Series or Mountain Bike Series under the UCI. Kung saan double gold medal ang kanyang nakuha. Yan po ay para sa cross country short track or XCC event at cross country Olympic. Hindi man ito gintong medalya for the Asian Games, eh, malaking bagay for her chances, no, na madepensahan yung kanyang title as the overall elite queen para sa Asia Mountain Bike Series na nakuha niya last year. So congratulations kay Shane Yao Yao. Ibabahagi na natin sa inyo yung panayam with Shane Yao Yao to be followed immediately ng interview natin. Walang iba kundi si Patrick Koo.
2: Hi po, good afternoon po.
0: Yes, Michelle, whatever happened, congratulations. Napakagandang finish for Team Philippines. Something to be proud of, whatever ang naging resulta natin for this. Anong naging reaction mo personally after this ninth place finish?
2: Sa akin po, iba po kasi yung placing na ginol ko. So, well, alam ko naman po mahihirapan po ako for this event po kasi yung ruta po talaga is hindi ko po siya, like hindi ko siya forte kasi fast course po siya. So, pero ginawa ko po yung lahat po para kahit pa paano po makapag-perform po ako ng maayos. Like, yun nga po dahil mas trend ko po yung climbing po kasi. So, this course is different, fast track po siya. And binilid din po naman namin leading to this event naman po, nagbago po kami ng training. Yun nga po, sabi ni Sir Oscar, naging mas masculine po ako ngayon kasi kailangan ko po talagang mag-build po ng power. So binilid po namin yung body ko rin po para makapag-produce po ako ng more power for this kind of track. And ayun po, or overall naman po, masaya po ako. I know I did my best inside the truck po. And all out po talaga. Kasi once in a lifetime, hindi naman po to yearly na nang nangyayari po. So, I'm very proud of my result po.
0: Definitely. And kahit kami, very happy, no, sa inyong naging performance. Shane, with this, what do you think yung hardest part? Yung training ba? Yung tough rivals dahil medyo sanay sila on this, or yung track mismo yung pinaka naging challenge for you to kumbaga reach yung gusto mo talaga sana na placing for this?
2: Ang dami ko pong battle leading po papunta dito sa Asian Games kasi ang dami ko pong may mga races po ako bago po ako pumunta dito, which is the Asian Mountain Bike Series po, and madami po siyang competition. And ayun po, hindi po talaga ako na-focusan po dito sa event po na to kasi sinasalang po ako sa Asia Mountain Bike Series. And the last 2 weeks po bago po ako pumunta dito sa Asian Games po, hindi naging okay po yung condition ko sa kaka-travel from different country po. So, naapektuhan po yung physical ko po talaga sa biyahe kasi may puyat po, ganun. So, I think isang factor din po yun na hindi ako masyado nakapag-recover po yung katawan ko from races, from biyahe. And meron na lang po akong 2 weeks po punta dito sa Asian Games to recover my body po para kahit pa paano makapag-perform naman po ako ng maayos po dito. Kasi ito po talaga yung inaay ko po sana this year po talaga na makapag-produce ng magandang result po.
0: Yes. Shane, ano ba yung target mo sana going into this Asian Games? Ano yung, kumbaga, best finish na gusto mo sana makuha?
2: Best finish po talaga. Dinedepende ko rin po kasi sa rivals ko po. Kasi mga nakakalaro ko na rin po sila sa Asia Mountain Bike Series po. So, minamindset ko po talaga kahit mag top 5 po, gano'n, top 5, 6. Pero kanina po kasi, nagawa ko naman po siya, pero the last lap nag-crash po kasi ako. So, na-overtaken po ay hindi, yung nahabol ko pong rider, naunahan po ulit ako. Pero, yeah, it's part of racing po talaga sa mountain bike. Crashing is part of racing. So, yeah, hindi ko rin po in-expect yun kanina. Pero, okay na po ako, nakapasok po sa top 10.
0: Yes, and definitely, meron tayong mga makukuhang takeaways for this kind of performance. Ikaw personally, anong biggest takeaway mo in the Asian Games?
2: Biggest takeaway ko po for this Asian Games, like kung gusto po talaga na magmedalya or gusto kong makapag-produce ng mas maganda pa po sanang result, pag-focusan po si yung isang event po na to. Hindi po yung series of multiple races bago po pumunta dito sa big event po na to. And yun po talaga yung biggest takeaway ko po for this Asian Games.
0: Yes. Gano'n ba ka naging hectic yung schedule mo leading into this? Kasi nabanggit mo nga na medyo well-traveled ka talaga before this big tournament.
2: Kasi po, naghahabol din po kasi ako ng Olympic points po for the LA 2028. Kaya po, hindi ko po malaking factor din po na makamiss po ako ng Asia Mountain Bike Series races po kasi doon po manggagaling yung points ko na iipunin po for the Olympic qualification. So, yun lang naman po sana yung ano ko, yung last 2 AMS po sana, ay yung last 1 AMS ko from China. Yun po sana yung gusto kong i-miss para focus po sana sa Asian Games. Pero yun po, malaking factor din po kasi malaking UCI points po yung mawawala rin po sa akin kung hindi po ako nag-attend po ng race. And also yung standing ko po sa Asia Mountain Bike Series is nasa second place po ako ngayon sa overall sa Asia Mountain Bike Series. So pinaglalaban ko rin po yung top spot bago po matapos yung season po namin. And yun po yung nilook forward ko na lang po this year na ma-defend ko po yung title ko po this year po sa Asia Mountain Bike Series as overall champion po.
0: Yes. As an athlete, ikaw, personally ba, anong gano'ng kabigat yung pakiramdam na you have different events you have to compete in? Kasi marami tayong atleta na ganyan talaga yung sitwasyon na they compete on this event, then they compete immediately agad, halos walang pahinga.
2: Yeah. Siyempre po, nakakapagod din po siya. So, siyempre, kailangan din po talaga mag-recover ng katawan ng atleta po. And siguro lang po, masyado lang pong naging dikit-dikit lang din po talaga yung schedule. So, ayun po, medyo naka-apekto rin po talaga yon sa recovery kasi hindi rin po naman madali yung recovery ng athlete po from race tapos traveling po again and then magre-race po. It takes like, lalo pag napuyat po yung atleta, ang tagal pong mag-recover po ng katawan. And, yeah, ayun po, blessed po ako na napapagod po ako dito po sa career path na binigay po sa akin. I'm blessed po for that. But at the same time din po, medyo syempre hindi po mawawala sa utak po ng isang atleta na nakakapagod din pala siya, nakaka-drain din pala siya. But I'm keeping in my mind the positive side po na I'm so blessed na makapag-travel, makapag-compete internationally po with the sports I love.
0: Yes. Mentally, kamusta yung recovery mo? Kasi isa rin yun eh, bukod sa physically draining ang sports, it also drains yung ating mental side.
2: Mm-hmm. Yes, mental side. Yeah, also po. And I'm working on that po. May sarili rin po akong ginagawang recovery for that. And also I asked help din po sa ating mga sports psychologist po natin sa PSC po. And I'm now ano po, under po ako kay Doc Kayubit po. Bago po ako sumalang dito ay nakapag-usap na po kami ni Doc like about nga po sa mental ano po kasi medyo nadidrain nga po ako. So yeah, ayun po, we work ko din

0: po si Andres Andrijas, yung coaches, yung staff. And overall po, ang saya po ng experience ko ngayon. So, ini-enjoy ko lang po talaga yung moment nito.
1: Yes. Now, what's next, Shane? Anong mga events pa, particularly yung nabanggit mo earlier? Anong kailan itong mga to? Makakakuha ka ba ng sapat na rest before going into the next events?
0: So, I have this Asia Mountain Bike Series this coming weekend po. So, yeah, wala rin po tayo masyadong pahinga kasi race po agad na naman. So, pero dito lang din po sa Japan, sa Misaka naman po. So, thankfully, hindi na masyadong long travel po kasi dito lang din po sa Japan. And yeah, yun po. Ang focus ko na po ngayon is i-defend po yung title ko po as Asia Mountain Bike Series po for the Asia po. And I have 3 race left po for the Asia Mountain Bike Series. Last 2 here in Japan po. And then the finale will be in the Philippines po on November.
1: Yun. Good luck. Parang hirap isipin yung schedule. But definitely, we will pray for your speedy recovery para naman pag-compete mo dito, tuloy-tuloy na at madepensahan mo nga yung title. Shane, siguro your message to supporters and everyone who believes in you in these competitions.
0: Ayun po, una-una, maraming salamat po sa aming President Bumble Abraham Tolentino po, POC, PSC, Felcycling for the opportunity that you've given us po na makapagrepresenta dito po sa Asian Games. Isang karangalan po sa akin at sa amin po na i-represent po yung country natin sa larangan ng sports po. And also to my family, friends po, and to my private sponsors back in the Philippines, maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo sa akin. And patuloy niyo po naman ipagdasal yung Team Philippines po para dito sa Asian Games.
1: Again, maraming salamat, Shane, and we look forward for your competitions. Thank you so much.
0: Maraming salamat po.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Indol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sports Radio 918 AM.
5: How are you?
1: Yes, doing fine. How about you, Patrick? How are you after this race?
5: I'm not gonna say I'm stoked or happy about it. Obviously disappointed having to wait another 4 to 5 years for another Olympic Games. And yeah, just soaking it all in and processing it, you know.
1: Overall, your condition, did you have an injury after that spill? Sad that it was in the last part.
5: No, sir. No, sir.
1: So at least you were fine. Now, what happened? Can you explain to us what occurred during that last berm?
5: I was in fourth place.

0: I gave it a go on the last turn. Yeah. Just to try and get a medal, at least a bronze, you know, try to salvage, you know, after having a great start and second into the first turn. And then, yeah, it just, from there, it just tumbled down. And then I was making back up ground. And then, yeah, I saw an opening in the last turn. Very low percentage chance move, but yeah, anything but a sabayan, you know. So I went for the move and, yeah, I ended up going over. If I were to stuck the move, yeah, for sure, bronze. But yeah, unfortunately, that's how the cookie crumbles sometimes.
1: Overall, how was the tough? How was the run? How was the race for particularly in the Motorland one? Patrick?
0: Moto?
1: Yes, in Motorland one.
0: Yeah. For the motos, yeah, the motos were okay. Like, I was trying to conserve energy through it. Obviously, Asuma is this is his home track, so trying to stay on par with him, and then third moto pushing it to get a better time into the final. Yeah, like it was fine. I did what I needed to get into the final. That wasn't the issue. It was just executing in the final.
1: Yes, no one wanted that crush, definitely. Now, going forward, what's next for you? Any international races you're looking forward?
0: As of now, maybe some USA BMX races. Nothing too planned along the lines. Maybe take a little break off the bike. This one hit home. It's my first games that I didn't come home with a medal, so this one definitely hit home for me.
1: Yes. Now, you had Daniel Kaluwag during this race, particularly in the qualifications part. How was it having partnered with Daniel again?
0: Well, that was awesome. He was my idol growing up, so to be on the gate with him and compete with him, it's a full circle moment for me. It's an honor for me to ride with such a decorated rider and, yeah, basically be on the same gate with him.
1: Yes. How will you be moving forward, particularly personally? How will you plan to recover from this? This is definitely something very hurtful for you.
0: Yeah, just go back home, off, hang out with family, do a couple of fun races here and there without anything on the line, and then yeah, just see my love grow back into the sport. It's just the beauty and the uglies of the sport. Like, you see both ends of it, and yeah, within these last few months for the build up, my two international races were successful, so yeah, I was hoping for a bit more, but I just pretty much get home and then, yeah, see from there, let time take its toll.
1: Yes, regarding taking time, there's still some time before the LA Olympics. How is that going on for you?
0: I started off Olympic points really well with the second at the Asian Championships this year, and then a third place at a Canada Cup UCIC one race with some tough competition, but yeah, I will need to be doing some more international races to be competitive and stay within ranking. But yeah, as I said, like, not really much plan except Asian Champs next year, which is the one way ticket to LA.
1: Yes. Now, finally, Patrick, what's your message to our cycling community? I know everyone is very supportive of you despite this and good ending on your Asian Games campaign.
0: I'd like to say thank you to all who supported. Yeah, I'm sorry I couldn't bring home a medal for you guys, but yeah, it's just... yeah, just couldn't deliver it this time around. But yeah, I appreciate everybody's kind messages, reaching out and post and this and that. Keep racing bikes and keep riding BMX. That's all I can say. At the end of the day, we ride these two wheels because we love it, right? So yeah, that's the only thing keeping me attached to this sport, is just my drive and passion for BMX.
1: Still, thank you very much, Patrick, for representing the country. There's nothing to be ashamed of. There's just some parts of the game that really does happen. sometimes on our tournaments. Thank you so much.
0: Yep. Thank you, Po.
2: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
3: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
3: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Congratulations! Welcome to Sports Radio. How are you?
7: Thank you po, Ma'am Judith. Magandang hapon po sa inyong lahat and sa DZSR Sports Radio po, mga nanonood po. Magandang hapon po.
6: Yes, magandang araw. How are you? Nung mabalitaan mo na, eto na, ikaw ay pupunta sa Dakar 2026 Youth Olympic Games.
7: Sobrang saya po, pero ang unexpected po kasi na ako po yung napiling ipadala dun. Kaya sobrang thankful po kay Sir Jun Lumibaw po.
6: Yes, at saka sa buong Pure Cycling, imagine, mag-Youth Olympic Games si Ems Krog. Paano ba nakuha nga ni Ems yung ano, yung right to represent the Philippines in this Olympic Games for the youth 17 and under?
7: Siguro po dahil po sa Asian Youth Games po. Sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga nakasama ko po doon dahil nagawa din po talaga namin yung teamwork namin. And sa Asian Track Championship din po sa Tagaytay.
6: Yes, oh, kasi matunog yung pangalang Ems Krog eh. Mm-hmm. Halos nag-medal ka dun sa Asian Track, di ba? So very, ano, very versatile cyclist. So sa Asian Youth Games, sa Bahrain, okay, last year yan. Sa road race, okay, pumang-ilan ka ulit doon?
7: Sixth place po.
6: Sixth place, ilan kayong participants?
7: Sa 46 po.
6: Wow, 46, dami ano. Inakala mo ba no nag-sixth place ka doon na in a few months ito pala yung sunod na balita na matatanggap mo na ikaw ay pupunta sa Youth Olympic Games?
7: Hindi po talaga. Hindi ko rin po kasi expect na meron po or magkakaroon ng Olympic youth po.
6: Ah, okay. Ay, wala na no idea ka.
7: Opo.
6: Kasi akala din namin magkakaroon pa ng qualifying separate, 'di ba? Para dito sa Youth Olympic Games, pero wala nang separate qualifying. Ang pinagbasehan talaga yung mga malakihang games, 'di ba, for the youth, at ikaw nga yung napili. So, anong reaction? Bukod ni Ems na masaya ka, reaction ni ano ng coach ng Philippine team na syempre inay din ni Ems, si Inay Marita, matapos na malaman na mag-Olympic Games ka for the youth.
7: Masaya rin po, pero di niya rin po in-expect na po ako po yung magka-qualify for Youth Olympic po.
6: Yes. Okay. So, ito na. Nandito na eh. Talagang pupunta ka sa Youth Olympic Games. Ano na yung mindset mo ngayon? Ano na yung naglalaro sa isip mo na ikaw ay haharap sa definitely mas matinding competition to? Kasi buong mundo na to eh.
7: Talaga pong kailangan rin pong mag-focus sa training. Pero hindi ko rin naman po kakalimutan yung study ko po. Kaya as long as kaya ko pong pagsabay yung gagawin ko po. Pero hindi ko po kakalimutan mag-training po.
6: Yes, okay. Ngayon ba nasa training ka na for the Youth Olympic Games, EMS?
7: Binigyan na rin po ako ng training program ni Coach Joey De Los Reyes po para po meron akong guide na gagawin po every day.
6: Ayun, so that's it. Anyway, EMS, Youth Olympic Games to, na-force mo na ba o na-visualize mo na ba kung gaano kayo karami maglalaro doon? Para bang na-feel mo na ba kung gaano nga kataas yung level ng competition? Ano lang yung naglalaro sa ano mo, sa isip mo as of this time matapos na malaman na ikaw nga ay mag-Youth Olympic Games?
7: Hindi pa po talaga nagsisink in sa akin na makakalaro po talaga ako ng ganang kalaking days. Pero kailangan rin po talaga mapaghandaan ng maayos at magandang proper training po kasi sobrang lalakas po nun at marami pong bansang maglalaro doon. Halos lahat po talaga.
6: Yes, so ano pala din ang reaction ni ano Ate Matilda Krog, ni Kuya Luis Krog. Ito mga pamosong riders din natin, continental rider si Luis, minsan natunog silver sa Asian competition, and then ito namang si Matilda, syempre isa siya sa mga top riders ng ating national team at saka ng Standard Insurance. Anong kwentuhan niyo dyan sa bahay after receiving the news na you're going to the Youth Olympic Games?
7: Sobrang saya po nila para sa akin kasi sinabi rin po nila na dream din daw po nila makalaro ng Olympic. Kaya masaya po sila para sa akin na makakalaro po ako ng Youth Olympic po.
6: Yung palang bunso, makakarating ka agad sa Olympics, di ba, Ems? Grabe, no? Pero alam ko na definitely you deserve that slot. Ang tawag kasi country quota, di ba? Quota para sa Team Philippines at binigay ngayon kay Ems kasi galing ng performance niya sa Asian Youth Games at saka din do for road and then the Asian Cycling Championships for track. Ano nga ba sa tingin mo yung ano yung character ni Ems kung bakit ganito ka nakahusay sa ano sa cycling at a very young age, 17 years old?
7: Ano po, dedication lang po talaga at saka sa mga tinuturo po sa akin ng family ko, ng other people, ng mga coaches po. Talagang pinapakinggan ko rin po talaga dahil gusto ko rin po talaga matuto kung ano po yung mga dapat gawin sa laro, kung ano po ba yung mga strategy na dapat kong ginagawa.
6: Yes. Kahit girl na girl si, ano, si Ems, di ba nakakatakot paglaro ng cycling? Yung mga semplang, di ba? Mapa road man yan o mapa track. Ano ba yung iniisip mo whenever you are in that saddle, ano, and competing?
7: Hindi rin po kasi talaga maiiwasan yung mga accident po. Pero para sa akin po, mangyari na po kung anong mangyari talaga. Pero kailangan ko rin po talaga gawin lahat. Yes. Para po rin, syempre, maging maganda yung resulta po ng kakalabasan ng laro.
6: Pwede mo bang sabihin, Ems, na talagang nasa dugo ng mga Krog yung pagiging cyclist? Kasi, di ba, lolo mo? Tama ba, lolo?
7: Yes, po.
6: Okay, from your lolo hanggang father mo, into cycling ba?
7: Yes po.
6: Tapos si mommy pa, no? National yes, team po. Lahat pala talaga. Gaano pa kataas ang ano, ang dream, ang pangarap ni Ems?
7: Pangarap ko po talagang makalaro ng sobrang lalaking races po, international. Gusto ko rin po ma-meet yung mga malalakas na cyclist po from other countries.
6: Yes, at ito na, umpisa na to, Ems, di ba? Yes. Cyclists from other countries, yung malalakas, yung mga kasing edad mo, ito, andito na, because this is world, this is Olympic Games, di ba? So, ano yung gagawin mo pa sa training? Anong promise mo na, kung very much committed ka na ngayon, masipag ka na mag-training, ano pa ang pwede mong gawin para sa paglahok sa Olympic Games?
7: Gagawin ko po yung mga proper training na need po. Siyempre, gagawin ko po rin yung proper rest para makapagpahinga rin po yung katawan ko, siyempre. And makikinig po kay Coach Joey, kay Inay po, at sa mga kapatid ko, yung mga strategy po na dapat kong ginagawa sa laro, lalo na po. Sobrang laking race po talaga ng Youth Olympic.
6: Yes, I'm sure excited ka na kasi imagine si Inay Marita pa, coach mo na, nanay mo pa, kasama mismo sa Dakar 2026, later this year na yung Youth Olympic Games. So, how do you see na nana, inay, tapos siya din yung coach mo?
7: Sobrang happy po dahil syempre parang bonding na rin po namin ni Inay magkasama po yun sa Dakar po sa Senegal. Sobrang yeah. happy po kasi syempre kahit lalaro po ako international, kasama ko pa rin po siya, meron pong magagayad sa akin.
6: Yes, oh, iba klase yung kasi si Inay, di ba, si Inay Merita. Yung mga program naman ni Coach, kamusta? Yung kay Coach Joey De Los Reyes, mahirap ba yung program? Share with us, how do you train? Gaano ba kadetalye yung program na yan? Let's say, in a day, anong klaseng program meron si Ems kapag rigid na nga talaga at matindi na yung training?
7: Kapag nandito po ako sa bahay namin, meron po kaming training peak. Kaya everyday ride po namin, nakalagay po doon kung ano po yung mga program na kailangan namin gawin. Mm-hmm. Minsan po 3 hours with max effort, mga zone 2, zone 3, may intervals po. Minsan naman po may recover din, 1 hour, or minsan po core din po, meron po kami core.
6: So ano, halos in a day, ilang oras ang training? Lahat-lahat kung yung ganyan. Paano na lang yung time mo para sa studies?
7: Madalas po, 2 hours po. May long ride din naman po kami minsan. Kapag nasa barracks naman po, minsan nag-i-indoor po kami. And naggagawa na lang po ako ng mga activities ko online. Nagsisend po ako sa mga teachers ko. And nag-ask po ako sa mga classmates ko. And hinihelp naman po nila ako.
6: Yes. Yung school mo, De La Salle, di ba? De La Salle
7: yes,
6: University. Ano, Araneta. Okay, sa Araneta University. Ano, napaka-proud nila sa'yo. Nakita ko rin yung mga posts nila, di ba? About you when you had that 6th place finish sa Bahrain, tapos yung sa ACC, munti ka nang nag-medal. Grabe, si Ems, ano? So, tell us more about yourself nga, Ems. Kasi, maraming nai-inspire sa ginagawa mo, diba? At 16, 17 years old, nandito sa mahirap na sport ng cycling, tapos ayan, top cyclist pa ng Philippines in the youth category.
7: Nag-start po ako mag-bike 2018 po when my father died. Kasi kapag nag-bike po sila before, palagi niya po ako inaangkas. So, makakasama po ako sa kanila. Kaya nung nawala po siya, dun ko po nagustuhan na mag-bike. Para makasama po kila Inay, makabanding ko po sila. Ganun. And yes, nagustuhan ko rin po and parang ayaw ko na rin po i-stop.
6: Yes. Dedicated ba ito kay, ano bang tawag mo, tatay, itay?
7: Papa ang, po.
6: Kay papa, yung pag-qualify mo sa Olympics, kanino mo dinededicate to?
7: Para po to kay papa and kay tatay po. Alam ko po na pinapanood nila ako palagi and palagi po sila nakasuporta sa akin kahit wala na po sila dito.
6: Yes, oo naman. Si papa, si papa, and, tapos father mo, si tatay, lolo.
7: Opo.
6: Yes, okay. May natatandaan ka ba sa mga parang advice? Let's say ni, ay sabagay, di ka pa active nun sa cycling ni tatay, but surely nadidinig mo kung ano yung mga advices nila kay Matilda o kaya kay Luis. Ano yun? Ano natandaan mo?
7: Talaga pong pag-training po, gusto po nila yung pahirapan po talaga, yung parang halos tutumba ka na po sa sobrang hirap para po sa laro, kayang-kaya mo na po magsabay sa kanila.
6: So, parang that time na nadidinig mo yung instruction o advices ni Lolo at ni Papa sa kanila, parang ikaw na rin yung ina-advise niya. Natatandaan mo pa ngayon. Okay. Yes. Oo nga. So, anong schedule mo ngayon? Kailan talaga yung matindi ng training for the Youth Olympic Games? Kasi, di ba, may schooling ka pa?
7: Apo, yes po. After po ng graduation ko po sa June 8 po, magtutuloy-tuloy na din po yung training po until mag-flight na po papunta na Senegal po.
6: Ah, okay. Gagraduate ka na this June.
7: Yes po.
6: Kasi grade 12
7: po.
6: Ah, yes. Oy, congratulations, Em.
7: Thank you po.
6: Tapos, paano yon? Ano na muna, talagang training ka na, paano? Hindi ka kaagad mag-enroll because you will be competing sa Youth Olympic Games?
7: Mag-enroll po ako sa school po, pero wala pa po akong idea kung saan po. Pero magtutuloy po ako mag-college po.
6: Yes, okay. After the ACC, napansin ko kinausap ka ng mga top sports official natin, including Philippine Olympic Committee na Phil Cycling President. Ano yung ano, baka may na-mention sa'yo, probably feedback doon sa naging performance mo, kasi di ba lahat natuwa sa'yo kasi almost nandun ka sa podium of that ano ba yun, points race, di ba, for women junior?
7: Ano po siya, elimination race po ako nag-fourth. Si Sir Jun Lumibaw po yung nagtawag sa akin para kausapin po ako ni Sir Bumble Tolentino po. And parang gusto po nila ako supportahan para sa susunod po na laro ng track po.
6: Ah, talaga? So yun na nga, which is which, kasi mag-Olympics ka sa road, tapos mausay ka rin sa track. Kailangan bang mamili ka, Ems?
7: Hindi naman po. Kung saan po may opportunity, syempre, doon po ako.
6: Talaga. Pero saan mas maano, saan mo mas feel, yung bang road o yung track?
7: Yung road po. Pero masaya din po kasi ako sa track.
6: Talaga. Uy, hindi ka ba nabigyan ng konting incentive during that ACC after that very impressive performance, Ems?
7: Hindi po. Pero okay naman na po yung opportunity yung binigay po nila sa akin. Sobrang laki na po nun.
6: Yes. Tapos, Ems, di ka pa miyembro, di ba, ng national pool o national team? Kasi bata pa.
7: Apo.
6: Okay. Malamang, one of these days, magkasama na kayo ni Ate Matilda sa national team. Gusto mo ba yun?
7: Apo. Gusto ko po.
6: Yes, okay. So, message mo siguro sa mga kabataan dyan na gusto rin mag- cycling, 'di ba? Paano mo sila i-encourage na to get involved into sports? At syempre, maging isang katulad mo, ano, na at a young age, imagine mag-Olympic Games.
7: Mag-pray lang po sila palagi, and syempre, pagsisipagan po nila palagi pag-iensayo, isipin po nila na meron po silang pangarap na gusto nilang maabot, and huwag po sila titigil hanggat hindi po nila maabot yung gusto nilang pangarap.
6: Yes, okay. Si M. Scrog, ang ating Youth Olympic Games qualifier. Malapit na po yan later this year sa Dakar, Senegal. Thank you so much and all the best. God bless you, Ems. Thank you.
7: Thank you, Ma'am Judy.
8: Minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik po Jess Lide. Ayan po si Ems Krog, Matanya Krog, na ating pambato para sa Dakar Youth Olympic Games. Exciting development yan, no? Bukod dito sa Asian Games, alam naman natin na yung ating mga kabataan din, tuloy-tuloy yung pagpapakita ng gilas at pagpe-perform in the international stage. Kaya nakakakuha sila ng qualification para sa malaking tournaments katulad niyan. Magdarama, o talagang ganyan. Sa iba pang resulta ng ating Asian Games, no, just to give you ano ba ang mga nanguna in respective cycling events sa 20th edition of the Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Sa cycling track, ang nagwagi po ng pinakamaraming medalya dyan ay China, na natili sila on top, no, with 6 gold medals against Japan na may 5 lamang. Ang Malaysia merong isa na gintong medalya. Kabilang din sa mga bilang na nakakapag-uwi ng medalya ay ang Malaysia, Hong Kong, China, Kazakhstan, South Korea, Chinese Taipei at Uzbekistan. Yan po ay para sa track cycling. Sa road cycling naman, Kazakhstan ang may pinakamaraming ginto with 3 golds in their men's road race, women's individual time trial at men's individual time trial. Ang China nakakuha ng isa pang gintong medalya dyan para sa women's road race. Japan has 1 silver and 1 bronze. Afghanistan has 1 silver. Hong Kong, China, South Korea and Mongolia has 1 bronze each. Para po yan sa road cycling. Para naman sa mountain bike cycling ay China muli ang nanaig with 2 golds, 1 silver. 1 silver din para sa Japan and 2 bronze medal para sa Indonesia. Pagdating naman po sa BMX racing, Japan ang nakapag-uwi ng 2 gintong medalya. Yan ay para sa men's and women's event. Samantalang isang silver pa yung kanilang idinagdag. China has 1 silver and 1 bronze and Indonesia has 1 bronze medal. pagdating ang huling event sa BMX cycling ay freestyle event with nag-equal dito no halos yung Japan and China. Though medyo umangat ang Japan with 1 gold and 2 silver courtesy ni Nakamura Rimu sa men's park at ni Kaede Ozawa sa men's park, then women's park silver Miharu Ozawa. 1 gold naman for women's park si Sun Sibei ng China at bronze for men's park and women's park ang dalawa pang athletes from the Chinese region. So ayan po no yung mga resulta ng ating Asian Games sa cycling events. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok for our Cycle Lane this Sunday. Next week ay asahan natin na makakasama na muli si Miss Judith Caringal to give you the updates and latest happenings sa mundo ng pagbibisikleta. Sa ngalan na gan, Miss Judith Caringal, ito po si Jess Laid, kasama siyempre si Zuzane and Jemart para sa Cycle Lane sa Sports Radio 918. Magandang hapon, Pilipinas!
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
19: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
20: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
19: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
21: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
22: Ampalaya!
23: Ampalaya!
22: Kumakain kayo, ampalaya!
19: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
24: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
22: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
15: Ang meron yan sa Sports Radio. Mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

Isang magandang araw sa inyong lahat ngayong Sunday afternoon. It's August 16, 2026. At ito po ang programang LGU Sports Corner. Kasama po ang inyong lingkod, Dennis Hilanga. Magsama-sama po tayo hanggang mamayang alas 2 ng hapon para ating pag-usapan ang mga kaganapan sa iba't ibang LGU sa ating bansa. Live po tayong napakinggan sa 104.3 Capital FM at sa ating official Facebook live streaming at Sports Radio live stream.

0: Ayan, so mga kaibigan, atin pong bibigyang pansin ngayong hapong ito ang ilan sa mga kaganapan, no, sa iba't ibang parte ng ating bansa, especially dyan po sa Lanao del Norte, kung saan nga po kamakailan ay nagkaroon ng sports summit ang Philippine Sports Commission at nagkaroon din ng pagbisita sa ilang mga sports facility dyan. No, nakaka-excite dahil meron silang FIFA certified football field. Tapos kahapon nagkaroon din ng unang game ang Premier Volleyball League dyan sa Tubod, Lanao del Norte. So that means na talagang umuusbong yung mga sports activities dito po sa probinsya at patunay din dyan yung patuloy po nilang mga programa pagdating po sa sports at nagkaroon din nga nung ilang talakayan, no, ng iba't ibang key people. Meron pong mga nagsalita tungkol sa iba't ibang key areas in sports. Tapos sa Ormoc City naman, may bagong tayo na boxing gym. Kasabay yan ng patuloy ding pagpapaunlad ng mga sports facility in Ormoc. In fact, ay patuloy yung pagsasagawa neto pong Ormoc Sports Complex, kung saan nandyan din po yung itinatayo na badminton center, BMX and skate plaza. Tapos meron din yung Ormoc City Convention Center. Ayan. So mamaya ating isa-isahin yung mga kaganapan dito po sa Ormoc City tsaka sa Lanao del Norte. Nakapanayam din kasi natin, no, especially ni Miss Judith sa PSC Hour before, no, yung head po ng provincial administration ng Lanao. So ibinahagi niya po dyan yung mga ilan sa mga ginagawa ng Lanao del Norte. Ayan, but before those things, unang-una nating tatalakayan dito sa ating edisyon ngayong hapon, dahil patuloy po ang pag-promote ng sports tourism sa ating bansa, syempre sa pangungunayan ng Philippine Sports Commission, at nakikipagtulungan na rin po ang mga LGUs. Isa na po ang probinsya ng Catanduanes at kamakailan idinaos ang Isla Bisikleta sa kanila pong probinsya. Para alamin po natin yung naging aktibidad na ito at ano pa ba yung mga iba pang sports tourism event na ginaganap or gaganapin pa dito sa Catanduanes, makakasama po natin si Mr. Cesar Villanueva mula po sa Tourism Promotions Board, at siya po yung isa sa mga facilitator nito pong Cyclo Tourism Program. Magandang hapon, Sir Cesar.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, at mga nakikinig sa Radyo BVSR Sports Radio. No, at sana po nasa ligtas tayong kalagayan sa
0: ngayon. Yes sir, maraming salamat po sa inyong oras. Alam namin busy kayo, nandiyan kayo sa Cotabato, tama po, ano?
1: No, for isa pong event po ng Department of Tourism sa Tourism Promotion Board. Kung saan po meron tayo dito, pinatakot na regional traffic board.
0: Ano sir? Sorry, ano po yung program ngayon, sir?
1: Regional travel fair. Nagpo-promote po ng domestic tourism.
0: Okay, ayan. So, mamaya sir, kwentuhan nyo kami ng konting spotlight about dyan. Pero, eto, kasi nangyari the last time around sa Catanduanes, one of the projects ng TPB, itong Isla Bisikleta. So, kwentuhan nyo naman kami, sir, ano po ba yung naging kaganapan dito po sa Isla Bisikleta sa Catanduanes?
1: Yeah, unang-una, gusto ko muna ng bigyan ng pansin ng programa ng Tourism Promotions Board, yung Philippine Cyclo Tourism. Isa po itong component ng Philippine Motorcycle Tourism na nung mga apat na limang taon na po natin ginagawa, dahil nakita po namin na medyo po sumulong na po yung programa ng Philippine Motorcycle Tourism. Ngayon po ay in-integrate na namin yung bisikleta. ito yung pinahawak na aming Philippine Cyclotourism.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, last year, na-i-launch po namin ito sa Tagaytay. Ang aming objective ay dalhin sa mga probinsya para yung inuuna namin yung mga isla para i-launch yung programang ito sa mga isla. Inuuna na po namin itong Marinduque last year. Mm-hmm. Kumbaga, ito ay sa pamamagitan ng pinopromote po natin yung ating domestic tourism sa pamamagitan ng pagbibisikleta.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi lamang ito pang tourism, ito po ay pang sportsman, tsaka health. Kumbaga, may kinalaman sa kalusugan. Ito yung magandang... So, pangalawa, ngayon taon ay dinala namin sa Catanduanes sa pagtulungan ng probinsya, local government ng Catanduanes at ng local provincial tourism office doon. Na dapat nga kasama natin ngayon ang provincial tourism officer as of ngayon. Meron niya ang public sa mga school.
0: Mm-mm. Ayan.
1: So, yun. Yes,
0: sir. Ayan. So, bakit po sa Catanduanes naman natin napili ngayong taon? Kasi sabi nyo nga last year sa Marinduque. So, ngayon, sa Catanduanes, mas malaki po ba? Or nakikita ba natin na very engaged yung mga tao doon pagdating po sa pagbibisikleta? Yes, sir?
1: Question na ng local tourism office na nag-request po kasi ang provincial tourism office na i-conduct yung ganong programa doon sa kanilang probinsya dahil para sa kanila po ay handa na po ang probinsya nila sa ganong programa dahil napakasay po ang kanilang kalsada in terms sa pagbibisikleta kasi po hindi naman ganong kadami ang mga sasakyan doon sa probinsya.
0: Mm-hmm.
1: So, at marami na po ng mga nagkaka-interest talaga na pumupunta doon para magbisikleta.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya ginawa natin yung cyclotourism para bigyan ng direksyon. Mm-hmm. Lang magbibisikleta sa
0: Okay. Medyo nawawala yung signal ni sir.
1: Isama na rin yung pagpo-promote. Kung bibisikleta ka, ay may kikita mo doon sa oo. So, yung programa ng cyclotourism ay dinala natin sa Catanduanes.
0: Okay.
1: At maging successful naman ito dahil nag-participate dito ay nasa at least nasa kulang-kulang 100 participant, local participant.
0: Mm-hmm. Ah, madami din.
1: At nagdala din tayo ng mga local, ng mga national. Nagdala din tayo doon ng mga vloggers, no? Mga cycle vloggers, tawag natin doon, para tulungan i-promote yung programa at saka yung mga tourism destination ng Catanduanes.
0: Mm-mm. Okay po. So, dun sa naging event po na iyon, Sir Cesar, nakikita nyo ba na sa mga susunod na pag-host pa ng ibang probinsya, mas madadagdagan yung mga sasali? Sir? Yan, medyo... struggling tayo sa Zoom connection ni Sir Cesar, no, sa nasa ho kasi sa nasa Cotabato. Ayan, so medyo hindi maganda yung signal dun sa kanyang kinaroroonan ngayon. But he was talking about dito po sa cyclotourism ng Tourism Promotions Board ng Catanduanes po yung huli pong naging host. And then, Marinduque last year. So, sana po ito eh. Kasi tatanong natin saan kaya yung susunod na LGU na bibisitahin itong cyclotourism ng Tourism Promotions Board. Ano? Kasi marami tayong maraming mga nahihilig sa cycling, no? So siguro kuha muna tayo ng break sa ating pagbabalik. Try nating balikan si Sir Cesar Villanueva ng Tourism Promotions Board. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo. Publico.
12: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: World Service. Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM.
16: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa.
19: Para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publico
25: 738.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3
30: the AM and FM collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
34: Collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
35: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
36: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
35: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
36: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
35: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
37: Sports Radio 918 AM.
0: One 1:17 ng hapon, nagbabalik ang LGU Sports Corner at ito, balikan natin si Sir Cesar Villanueva mula po sa Tourism Promotions Board about po sa Cyclo Tourism Program ng ahensya. Sir,
38: yes po, good afternoon.
0: Ayan sir, better, mas maganda.
38: Sige, medyo mahina lang signal, pasensya na.
0: Okay, okay na po, mas maganda okay po ang okay ano po, natin, okay reception po natin. Ayan sir, so yung kanina, okay no, nabanggit natin na Marinduque last year at ngayong taon ay Catanduanes. So ano pong next plan natin after staging yung Catanduanes ngayong taon po?
38: We are planning this November or kung hindi.
0: Nawala si Sir Cesar, talagang medyo hirap tayo sa connection. Yan sa ano, sa hirap tayo sa ating paikipag-ugnayan sa kanya, no, dito sa cycling tourism program ng Tourism Promotions Board. Ayan. So we are trying na makabalik eh. Ang maganda ho kasi itong topic na ito, no, kasi ang mandato ng Philippine Sports Commission ngayon is sports tourism, and very timely itong ginagawa ng TPB. Sir, ayan, so ano po yung next staging natin? Kamusta po?
38: Yeah, we are planning to stage the next cyclotourism do sa Batanes po.
0: Wow.
38: Balak namin ngayong November. Kung hindi man November, dahil nagdidepende po tayo sa panahon, ano?
0: Mm-hmm.
38: Dahil ang alam naman natin ng Batanes ay medyo inuulan pagka ganitong pagka hanggang November. So, pwede nating i-reschedule sa mga January or February next year.
0: Mm-hmm. Okay.
38: Yeah, so,
0: kamusta naman po, sir?
38: Yan, so,
0: opo.
38: Okay pa.
0: Meron po ba tayong ano niyan, sir? Since ito ay about sa sports, meron ba tayong parang partnership din with the Philippine Sports Commission or any sports agencies na pwede makatulong pa sa pagpapalago na itong ginagawa po ninyo?
38: Yeah, actually, we supported last year yung Tour of Busan. Mm-hmm. Kumbaga, we nakipag-partner kami sa yung event organizer ng Tour of Luzon, yung last lap, yung last yung pinaka-calling activity nila sa Baguio, nag-sponsor tayo doon, nag-isang dinner for sa mga participants po ng tournament.
0: Mm-hmm.
38: So, yun.
0: Okay. Lastly, sir, opo, bukod po ba dito sa ginaganap na cyclotourism program, meron pa po bang ibang sports and regular tourism programs na sinusuportahan ang TPB?
38: Actually, meron kaming mga organized na mga event in partnership with Phil Cycling and yung mga National Bicycle Organization. Yung mga push bike riding event na ginaganap po, yung para sa mga bata po, no, hinuhubog po yung kakayahan ng mga bata na mag sa sports, yung mga pambata, yung push bike na tinatawag natin.
0: Mm-hmm.
38: And of course yung mga triathlon ay yung mga sa Clark, yung nag-support kami yung kailan lang na ginatap doon yung Gravelton sa Clark, and this weekend mayroon po kaming sinusuportahan din na event na Gravelton din po sa Cavite.
0: Mm. Ayan, so
38: mga sports po yan, sports tourism po yan.
0: Mm-mm. So bali parang ang pinaka-focus lang ngayon, sir, is yung cyclotourism talaga. Or meron kayong mga ibang
38: may kinalaman po sa pag-promote po ng tourism, hikayat po ng mga cyclist sa ibang bansa para pumunta rito, para magbisikleta rito.
0: Mm-mm. Ayan, so thank you, sir, sa inyong mga sagot about dun sa mga cyclotourism events po natin. So ngayon, briefly, sir, ano po ba yung event nyo dyan sa Cotabato ngayon, yung nabanggit nyo po kanina?
38: Yeah, actually, nandito kami ngayon sa tatlong araw na actually last day ng yung regional travel fair namin, kung saan ito po ay ginagawa namin twice a year.
0: Mm-hmm.
38: So for this year, tapos na sa Baguio noong August. Ngayon po nandito kami sa Cotabato City para pinagbigyan po namin yung BARM, no, yung Bangsamoro Autonomous Region, para dito po ganapin namin yung aming regional travel fair. So ito po ay nagdadala kami dito ng mga tour operators.
0: Mm-hmm.
38: Na from iba-ibang sa galing Luzon, Visayas, Mindanao, para po i-meet yung kanilang mga tour operator dito, mga hotel and

0: PB, syempre, katuwang din dito yung pagpapalakas ng sport sa ating bansa.
1: Yeah, para doon po sa mga hindi pa masyadong nakipag-tie-up sa amin, nakipag-coordinate, ng mga grupo po na may nagkakandak po ng mga cycling events, cyclotourism, nandito po kami sa aming opisina. Pwede kayong makipag-coordinate sa amin para po makipag-tie-up sa mga event natin para i-align natin yung mga ginagawa natin sa tourism para po lalong lumago ang turismo ng ating bayan.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Cesar Villanueva, mula po sa Tourism Promotions Board, sir.
1: Okay, maraming din po sa inyong lahat at lalo mga manonood.
0: Okay po. Ingat po, salamat po, ingat po kayo dyan sa Cotabato, Sir Cesar.
1: Okay po.
0: Thank you po. Ayan, so napakaganda nito no, nung cyclotourism. Para na rin pala akong tumawid mula sa cycle lane. Pala dire-diretso cycle lane LGU Sports Corner pala. No, halos parehas no, kasi dahil bicycle no. Saktong-sakto din pala to sa programa ni Miss Judith eh no. No? Magkakakonekta talaga eh. Yeah. Ayan, so maganda ho na nakapagbigay tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan about dito sa cyclotourism program. Yun pala ang plano nila. Kaya pala mga isla-isla muna yung nililibot. Excite yung gagawin nila this November, Batanes. Sana, ang ganda ng view dyan habang nagbabike, Boss Winson, no? Solid yan, solid, sigurado. Pero sana maayos yung panahon kasi nga isa yung problema din dahil baka by November eh medyo may habagat pa, di ba? Baka mayroong mga bagyo pa that time. So tingnan natin kung kailan nila i-host to, pero one thing's for sure, napaka ganda po ng ibinibigay na programa nitong TPB. At we learned also na sila rin pala is isa sa mga tumulong dun sa pag-organize no ng Tour of Luzon last year. Tapos PhilCycling also, they are partnering with it para naman dun sa mga iba pang mga events. So ayan, makikita natin na sana hindi lang yung mga local riders natin talaga yung o yung mga sikat na local riders yung mabigyan ng pagkakataon dito, but also yung mga enthusiasts din na talagang gusto lang din is makapag-travel, gustong maranasan how it feels like na naglilibot ka sa lugar na nakabisikleta. Ayan. So, eto, mga kaibigan, kuha tayo ng another break sa ating program, sa ating pagbabalik, bisitahin naman natin ang Lanao del Norte.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit ang kape. Go, okay.
6: Ang mga ilaw.
7: Bukas
6: naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
8: Sports Radio 918 AM.

Nagbabalik ang LGU Sports Corner dito pa rin po sa Sports Region 918 AM. Again, live po tayo nga napakikinggan sa 104.3 Capital FM at sa ating Facebook live.

0: live streaming. No, so kamakailan po ay idinaos ang Lanao del Norte Sports and Youth Summit, kung saan ito po ay dinaluhan mismo ng PSC sa pangunguna ni PSC Chairman Pato Gregorio at Commissioner Matthew Gaston, kasama po dyan ng mga provincial leaders, mga local chief executives po ng probinsya, at bilang hangarin po na palakasin yung grassroots, no? Ang event po na ito ay nagkaroon po nung sinasabi nga natin kanina ng parang summit, no, kung saan nga nagsalita rito ang ilan sa mga key people from sports, no? Kasama na po dyan si Miss Karen Caballero from Philippines Sepak Takraw Association, sa po ang presidente niyan, about best practices in advancing women in sports. And then coaching for success, athlete-centered best practice ni Prof. Kiko Diaz, na siyang executive director po ng National Academy of Sports. And then the psychology of sports by Prof. Karen Trinidad. Siya po yung head and consultant ng sports psychology department ng PSC. As well as leveraging social media for sports promotion. Ito maganda to kasi this is part of how you promote yung sports sa inyong lugar, lalo na po sa mga LGU na hindi pa masyadong nagagamay gamitin ang social media as a tool para po maipamahagi, mailahad sa publiko yung mga kanilang ginagawa about po sa mundo ng sports. And also, sports reporting in mainstream media, naging parte rin po ng diskusyon. Yan po ay sa pamumuno ni Sir June Navarro ng Inquirer before, but ngayon he is from PSC, no? So bukod doon sa nangyaring sports summit na yon, kung saan maraming ang natutunan yung mga sports leaders, mga coaches, mga technical officials dyan po sa Lanao, ay nagkaroon din po ng pagbisita dito po sa Mindanao Civic Center Sports Complex in Tubod, kung saan makikita dyan yung FIFA certified football field at yung World Athletics Class 2 na track oval. So talagang fresh na fresh ito pong mga pasilidad na ito, ano? So maganda, nakikita natin na nagmamanifest talaga yung mga talagang pinlano lang before ng PSC ng mga programa about facilities, di ba? So iyan yung nakikita natin din na regionalization of sports, di ba? Na kumbaga dati pili lang sa lugar sa Pilipinas yung mga merong malalaking mga pasilidad in different sports, but ngayon nabibigyan na po ng focus din yung mga LGU sa pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission. At para alamin pa natin yung mga iba pang nilalaman ng sports development program ng Lanao del Norte, pakinggan natin itong panayam kay Provincial Administrator Lindon Calica.
1: Yes po, ma'am. Good afternoon again. It's very successful po, and we're very thankful na PSC finally made notice of our sports complex, no? To the effort of Congresswoman Angging, she was able to invite no less than the chairman po ng PSC, si Sir Pato. And together with his team, they came to Lanao del Norte. And indeed, we were able to show to them our facilities and how ready we are to partner with PSC, no, and other agencies concerning sports.
2: Yes. So generally, what is the partnership initially agreed upon in a way doon po sa visit ni Chairman Pato the other week?
1: Una-una po, nakita po namin yung support nila sa sports, no? They gave us the venue of the sports summit po, no? So in order to enhance the ano of our coaches and our athletes, their idea how we go on with different sports, no? Second, yung nakita nila ang aming mga facilities. Ang dami pong idea, ang dami pong yung magagawa, no, together with PSC. And nagulat na din kami when Chairman Pato said na we will be the host of the first Mindanao Youth Games comes 2027. We were the host of the first friendship game that was way back 2003, if I'm not mistaken, or 2001. No? Then there was that program of PSC. Then nawala, no? So we also talked to Sir Pato na it would be nice na magkakaroon ng sports event na naman ang Mindanao. So yun, he promised na we will be hosting the first Mindanao Youth Games comes March 2027. Then it is also our dream din ng Lanao del Norte na we will be in the map for sports if we could host the Batang Pinoy games, no? So hopefully we can start our bid to host Batang Pinoy 2028 here in Lanao del Norte.
2: Wow, napakaraming hosting ng Lanao del Norte. Talaga naman, napabilib nyo ang Philippine Sports Commission sa inyong Mindanao Civic Center Sports Complex dyan sa Tubod. Kanina po nagkukwento ako dito sa ating programa. Sabi ko, nakarating ako dyan sa Tubod, Lanao del Norte. It was 2007 or 2008 when the Philippine Olympic Committee conducted yung sports festival, POC Olympic Festival. Parang ganun po, no? Si Chairman Robert Aventajado pa. Napakalawak nga po ng mga facilities nyo. Mula po ng taon na yon, napakalaki din nga po ng renovation na ginawa. Kailan po ba natapos yung pagpapagawa nyo ng buong complex na yan? Gaano po kalaki ang ating sports complex?
1: Yes po, ma'am. So if you were here on that POC festival, sports festival, so definitely nakita na po tayo, ma'am. I was also the one working with Sir Robert and your team. No, it was a one-week event with almost all NSAs are here, and we also meet former Congressman Abdullah Babi Dimoporo together with Kong Angging, no, and the governor then was Khalid, no. With regards to the facilities, it's still whatever it is before, yung pa rin siya, but yun nga, ang sabi ni Sir Pato nung tinignan niya yung mga facilities namin, sabi niya, oh, well maintained, no? How did you maintain the facility? Sabi ko kay Sir, kay Chairman, sabi ko, Chairman, the only thing for you to maintain a facility is to use it, no? Gamitin mo, then at the same time you're maintaining it rather than leave it like a white elephant, because before we build this facility, yun yung sinabi ni former Kong Abdullah, Babi Dimoporo, and former Governor Angging, na if we will build one like this, we went to Isabela, no? Na nung unang, I don't know when was that Palarong Pambansa was hosted in Isabela, and we saw the facilities there. So sabi ni Sir Babi na if we build this kind of facility, kailangan gamitin natin, no? Wag siyang magiging white elephant, no? So after those past hosting the first friendship game, the Palarong Pambansa, and the festival, the sports festival that Sir Robert Aventajado did, we also became the home of the PBA in Mindanao, because every season ng PBA, may laro po kami dito na ginagawa. And we also hosted regional games for DepEd, and other sports event like motocross and tennis, field tawas here. So kung sino-sino lang po na gustong maggamit po sa sports facility po namin, we welcome them also. So yun po, after using it for how many years, we started renovating it and putting additional facilities po. And we presented also to PSA what are the projects that are in the pipeline for the Mindanao Civic Center Sports Complex.
2: So meaning more than 20 years ang yes, facility po. Na ito, ano po, sports complex, ano po?
1: Yes po.
2: At ito pa, di ba sir, sinasabi na meron kayong FIFA certified football field, tapos yung athletics track oval nyo rin ay definitely in world standard, tama po ba?
1: Yes po ma'am, this is through the effort of then Governor Angin, no? Since kailangan nang i-renovate ang ibang parts ng facilities, so inayos din po talaga ni Kong Angin, now Kong Angin Quebransa de Maporo, na if ayusin man namin, it should be on high standards na as much as possible if we could host international events. So yun po ang talagang ginawa ni Go Bangging in her last terms, and we are now reaping the fruits of her efforts.
2: Ang maganda dito, complex talaga, napakalaki. Tama ba? 70 hectares itong inyo pong complex na ito, sir?
1: 66.4 po. To be exact, 66.4 hectares. So we have additional development po na naka-pipeline na ngayon, and that is constructing a 9 holes golf course po.
2: Oh, golf course! Grabe, ano? So pwedeng-pwede na talaga na mag-host kahit ba kayang 9 holes nyo, maging 80 na eventually. So just to have an idea, although may mga photos kaming pinapakita dito, ilang sports na ang nilalaro dyan sa inyong complex na yan, Sir Lindon?
1: Marami na po, ma'am. If I can mention some, football can be played, baseball, softball, athletics, swimming, archery, tennis, volleyball, basketball, ano pa, yung mga table games, chess, table tennis, and we also have a motocross track po.
2: Cross track, okay. Sige sir, medyo urong ka ng konti kasi napuputol tayo sa screen. Anyway, ganda, no? And talagang kudos po sa pamunuan nyo dyan sa Lanao del Norte dahil nga naaalagaan. Ibig sabihin, napakaraming mga kababayan natin dyan sa Lanao ang naglalaro talaga ng sport. Mga kabataan, araw-araw nagagamit itong venue natin, itong complex natin dahil na-maintain po eh.
1: Yes po ma'am, actually hindi lang to siya limited for sports events, no. We opened also these facilities to our constituents, no. So every day po may tumatakbo, may naglalaro ng tennis, may gumagamit ng swimming, although may kunting entrance fee para lang din sa ano. I think I'm not mistaken, it's 10 pesos or 20 pesos lang for them to go around. Kasi ayaw din po namin na yung mga constituents po namin na para sa kanila to, then they will be deprived of the use of the facilities. So, welcome po. Even kahit yung outside Lanao del Norte, if they want to come. There are some na yung mga athletes po ng ibang probinsya na gusto lang din nilang mag-try sa mga facilities po namin, we allow them to use it.
2: Nako eh, kung ako nga ang malapit dyan, talagang pupunta ako sa facilities nyo. Sir Lindon, eh, ang ganda-ganda eh. Ang sarap siguro mag-swimming at saka tumakbo dun sa napakaganda yung track oval na yan. So, ibig sabihin, yung mga atleta natin pumunta sa mga palarong pambansa, talagang dyan sila nagsasanay, sir.
1: Yes po. For the province, when DepEd is in its sports program po, dito din naglalaro ng provincial meet, no? Then after the provincial meet, may time for them to train to send our athletes to the regional games. So dito sila nagti-training.
2: So ngayon na meron na kayong ugnayan ng Philippine Sports Commission, mapapadalas po ba siguro mga seminar para, alam nyo, yung mga siguro mga naglalangoy, tumatakbo na just for fun, baka gustong mas itaas yung level, at yun, mag-ambisyon. Maging miyembro nga po ng ating, let's say muna, national pool, then eventually talagang Philippine national team. Sir Lindon?
1: Sana po, yes po. Actually, that's the dream of our leadership here to champion in some sports na pwede namin i-banner no for Lanao del Norte. And siguro with these facilities we can probably say na some of our athletes also are getting golds po sa palarong pambansa.
2: Good sa mga kabataan sa palarong pambansa, meron na po bang mga nakarating sa ating national team mula mismo dyan sa inyong probinsya? Sir Lindon, baka may mga na-miss ako ng mga pangalan na medyo talagang malayo na ang narating sa sports.
1: Sa amin dito, parang wala pa. But I think there was one, yung sa boxing. I just forgot his name. Naglaro siya sa amateur na naging professional. No? Then, we have athletes also na naging varsity po ng mga universities po dyan sa Metro Manila. May even ang coach po ng Santo Tomas Tennis club is coming from Lanao del Norte. Nice. Then naman, may mga bisita po. Bumibisita po yung ibang mga athletes po, like the last time when Kung Amina had her volleyball tournament po, intercollegiate volleyball tournament, dinala niya po dito yung isang player po ng Premier Volleyball League, no? I think it was Bang Pineda na gumawa ng clinic po dito sa Lanao del Norte.
2: So, surely it will just be a matter of time, sir, para talagang mas dumami pa yung mga atleta natin mula dyan sa inyong lugar. Marlon Tapales, former Unified Bantamweight World Champion from Tubod, Lanao del Norte. Yun palang pinakakilala niyong boxer.
1: Iyan po yung yan po yung binanggit ko kanina po. Siya po yung si Marlon Tapales pala.
2: Okay. So, meron kayong Mindanao Youth Games, 'di ba, by next year na international to, ano po? May dasali pala eh, yung palang bumisita sa PSC nung isang araw eh, mukhang in-invite na rin ni Chairman Pato na sumali dyan. So I'm sure lahat ng mga bibisita sa opisina ni Chairman Pato, invite niya para mas maging malaki, di ba? At maging international na yung magiging Mindanao Games po natin, sir. Mindanao Youth Games. Sir Lindon, I'm sure ready naman kayo dyan. Marami ding mga, anong mga accommodation ang pwedeng maihanda ng Lanao del Norte if and when po na malaki ang mga games ang pumunta sa lugar ninyo?
1: Marami po, no? First, nagulat nga ako nung nakita ko yung post ni Sir Pato na, oh, Timor-Leste is there. Sabi ko, uy, biglang na ako na, ha? Ganito na ba ang mangyayari? No? But anyway, we're ready po. We're trying to improve our facilities sa accommodation po. Kasi ang purpose po ng Mindanao Civic Center is not just for sports, no. So we're looking at it as a sports tourism venue po. Kasi when we try to build this facility, sabi ko nga kay Chairman Pato, when you're from Manila and you heard about Lanao del Norte, something comes in your mind na, oh, Lanao del Norte, Mindanao, parang ayokong pumunta doon kasi magulo, may mga hindi maayos. Others nga nagtatanong, may wifi ba doon? Parang ganyan na, no? So, when we try to conceptualize this one, kung Bobby said na, how can we make Lanao del Norte in the map of even region lang muna or in the Philippines. So we have to do something about it. If we're going to try being a commercial hub, I think we cannot do it because other cities around us are in that line. Then agriculture, kasi we're rich in agriculture also, pero parang mahirap talunin si Bukidnon since siya yung food basket ng Mindanao. So Sir Bobby said na maybe we can try sports because sports is something that unites everybody. It unites culture, unites religion, and it bridges the gap, no? Bridging the gap of unity and development. So let's do sports tourism. So yan yung path na inano ni Lanao del Norte po.
2: Yes, saktong-sakto yan. Okay, so may FIFA certified football field, maraming ganap sa football. Malamang naipag-ugnayan na kayo siguro din through PSC ano po na magkaroon ng football. Malay mo, international, 'di ba? International ano, international hosting kayo o mga friendlies, Sir Lindon, no?
1: Yes. Yes po, ma'am. Actually, yan yung binanggit talaga ni ano, ni Kong Angging when PSC was here na if they could bring the national team, no? Here in Lanao del Norte po. Dahil nga sa facility, no? So now we're putting up na lang the last touches of the renovation, the lights, no? The lightings of the facility po.
2: Yun, ayun, ano. Sa loob po ng Civic Center, meron din pong hotel na, di po ba? Ilan na ang yes, pwedeng i-accommodate?
1: Yes po, ma'am. Ang hotel, if I'm not mistaken, nasa mga 50 standard rooms and 7 deluxe rooms, 2 villas. Then we're building 1 villa, no, to augment the other, ano, upcoming guest po ng Lanao del Norte. The locals also are building also their own hotels, no? Meron na pong mga private gumagawa na rin po ng mga hotel for to accommodate po sa mga upcoming visitors and events na mangyayari.
2: Nakaka-excite. So, Sir Lindon, kung ano ang pwedeng mangyari at kung papaano dadayuhin ang Lanao del Norte, no? Dahil nga po sa napakaganda niyong mga facilities. Okay, by the way, ang airport niyo ba nasa Lanao na? Kasi the last time we go there, okay, or we went there, sir, bumaba kami ng Cagayan de Oro. Tapos nag-land travel pa kami hanggang Lanao del Norte.
1: Yes po. Actually, ang Astro Airports, before nga we tried also to bid na dito sa amin yung airport, no? In fact, we have a you know, a location for it, pero nanalo man sila Lagindigan. So Lagindigan is where the airport is, but Ozamiz City has its airport. The problem lang before with Ozamiz is you have to take the ferry to cross to Lanao del Norte, and now with the realization po ng Panguil Bay Bridge, it shortens the trip from Ozamiz to Lanao del Norte, specifically Tubod. So, if I'm not mistaken, it would only take you 20 minutes po from Ozamiz Airport to Tubod. Other airport po is in Pagadian City, which is just only 45 minutes po from Pagadian to the Mindanao Civic Center. So, meron pong mga malalapit na airports na po na nag-cater po sa amin. So, yung last po, totoo po, Lagindingan yun, malayo po yun, ma'am. So, mga 2 to 3 hours po na biyahe, no?
2: Nice.
1: In fact, ngayong August 15, meron po kaming PVL po na laro. Premier
2: Tour. Po. Okay, so talagang bukas na bukas ang pintuan at ito na nga talagang napakaraming games, sports na pwedeng gawin dyan sa Lanao del Norte. Natutuwa po kami and congratulations dahil ganun din ang pagpapahalaga nyo sa sports, yung Lanao del Norte na yan, ang probinsya natin at mga kababayan natin dyan. Sige Sir Lindon, sa mga susunod, balitaan nyo kami ng mga magiging kaganapan ba? But for the meantime, baka po may gusto kayong iwanan na mensahe, lalo na nga nakaka-BBC pa lang dyan ang ating Philippine Sports Commission at mga National Sports Associations para din po ma-invite ang iba pang mga kaibigan natin o kababayan natin sa Lanao del Norte. Yes, sir, please.
1: Yes po, ma'am. No, in behalf po ng leadership po ng Lanao del Norte, Governor Khalid Kibran Salimaporo, Congresswoman Angging Kibran Salimaporo, and Congresswoman Siti Amina Kibran Salimaporo. Kami po yung nagpapasalamat unang-una sa Philippine Sports Commission kay Chairman Pato for taking time, no, and accepting the invitation to visit Lanao del Norte para po makita din nila how our facilities are and how ready we are to partner with any sports organizations, not just PSC, but the NSAs, the private sports associations, and even the LGUs po ng Lanao del Norte. Marami pong salamat, and hopefully, this is just a start of a new beginning with regards to the sports tourism program po ng Lanao del Norte. So to all the athletes and the sports buff po ng Pilipinas, we welcome you po and please do visit the Land of Beauty and Bounty, Lanao del Norte po.
2: Salamat, Sir Lindon Calica, siya po yung administrator ng probinsya ng Lanao del Norte. Salamat po sa panahon.
1: Thank you po, Ma'am Judith.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At inyo pong napakinggan kanina si Lanao del Norte Provincial Administrator Lindon Calica. no, about po sa mga kaganapan dyan sa Lanao del Norte. So, medyo kinapos lang tayo sa time, but sa mga susunod na linggo po, no, we will try to reach itong mga ginagawa ng Ormoc City naman dahil busy sila sa pag-sasaayos ng kanila pong sports complex dyan sa kanilang lugar. Again, so maraming salamat sa ating naging panauhin kanina, si Sir Cesar Villanueva mula po sa Tourism Promotions Board for the Cyclotourism Program. Maraming salamat din po sa ating mga nakasama sa Master Control, kay Ma'am Nida at kay Chin, no, at syempre sa atin din pong mga kasama diyan sa 104.3 Capital FM. Ako po si Dennis Hilanga at ito po ang LGU Sports Corner. Maraming salamat sa inyong lahat.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
18: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
19: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
18: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
20: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
21: Ampalaya!
22: Ampalaya!
21: Kumakain kayo, ampalaya!
18: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
17: Ganyan din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
21: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
24: Isang magandang araw na naman ng Linggo. Aba, ngayon ay medyo maulan, ngunit sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ating programa at welcome sa ating program dito lang sa Campus Sports, sa Sports Radio 918. Kaya naman mga schoolmates, kayo ay tumutok at alamin natin kung anong eskwelahan nga ba ang ating pupuntahan ngayong araw ng Linggo. So recently nga, ay bumisita tayo sa isa sa mga pinakamatandang eskwelahan na rin dito sa ating bansang Pilipinas at kilalang kilala ito sa larangan ng edukasyon. Pero kahit na gano'n ang kanilang pagkakakinan ay hindi naman sila papahuli pagdating sa usapin ng kanilang campus sports program dahil alamin natin kung ano nga ba yung mga suporta na ibinibigay sa kanila at the same time kung ano yung mga kumbaga pinaghahandaan nila na mga liga no, sa kanilang mga sinasalihan dito sa ating bansa, especially dito sa National Capital Region. So ito na nga mga schoolmates, tayo ay pupunta sa Philippine Normal University. So ang Philippine Normal University ay itinatagpo noong 1901 during the American colonial period in the Philippines. So nung mismo galing tayo doon recently, ay they are preparing sa kanilang 125th anibersaryo. Kumbaga yung founding anniversary ng kanilang school. Imagine kung gaano katanda na yung kanilang pamantasan yung kanilang universidad, diba? It was established primarily to train Filipino teachers addressing the need for an organized public education system. So ang PNU, it traces its roots to Philippine Normal School before, which began operations sa Manila. Over the years, the institution developed from a teacher training school into a university offering programs in education and related fields. So hanggang ngayon, talaga nagpapatuloy pa rin sila, catering a lot of students na kung saan tinuturuan sila kung paano maging guro, kung paano magturo. In 1991, PNU was granted university status, becoming the Philippine Normal University. So medyo matagal-tagal din yung kanilang pinagdaanan or yung transition from Philippine Normal School to Philippine Normal University. So hindi lamang din dito sa Manila yung kanilang campus, meron din sila sa Mainorgue, Luzon, sa Visayas, and even sa Mindanao. PNU later became known as the National Center for Teacher Education. Talagang kilalang kilala itong school na to. Pagdating nga dito sa teacher education, emphasizing its role in developing teachers and even educational leaders. So ang kanilang main campus, ang ating pinuntahan, dyan po sa May Top Avenue sa City of Manila. So ang PNU, it's one of the Philippines' most important institution pagdating nga po sa teacher education, dahil they produce generation of teachers, school administrators, education researchers, and even government officials, because its mission goes beyond professional teachers, no, na kung saan they contribute nga sa educational research policies, no, developing yung kanilang mga curriculum sa ating education system sa ating bansa, and even professional development. So talagang malaking role din yung ginagampanan ng kanilang eskwelahan pagdating talaga sa education. Because of its long history, PNU has played a major role in the development of Philippine education. At ito, kilalanin natin yung ilan sa mga kilalang personalidad na nagtapos mismo dyan sa Philippine Normal University. Unang-una dyan, isang educator, civic leader, at ang founder ng Girl Scout of the Philippines, no, na kung saan she is remembered for her work in women's organizations, education, and humanitarian service. Wala nang iba, si Josefa Llanes Escoda. Diba? At the same time, the wife of President Manuel Quezon and a major figure in Philippine humanitarian work, she became the first chairperson of the Philippine National Red Cross. Diba? Si Aurora Aragon Quezon. Diyan siya graduate. And even si Vicente Lim, a Filipino military officer at World War II hero. Diba? Na kung saan siya rin, first Filipino to graduate from the United States Military Academy at West Point. At the same time, si Josefa Bellia din, di ba? Na kung saan ay became the first Secretary of Health dito po sa ating bansa. Si Severino Montano, national artist for theater and an important figure in Philippine theater. He was also associated with Philippine Normal College as an educator and administrator. Si Genoveva Matute, or Genoveva Edrosa Matute, a respected Filipino writer and educator known especially for her short stories in Filipino. She was also a former dean at Philippine Normal College. And at the same time, si Pedro Orata, a pioneering educator known for promoting barrio high schools. And even the former Vice President of the Philippines and longtime Mayor of Makati City, Jejo Marbina, dyan po nagtapos. Pati na rin ang former Congressman of Ilocos Norte and the father of former President Ferdinand Marcos, na lolo na ng ating presidente ngayon, si Mariano Marcos, dyan din graduate. At ito, award-winning Filipino writer, Palangka awardee, known for works in contemporary Filipino literature, si Eros Atalia, dyan po sila nagtapos. So kanilang history is closely connected, no, to the public education sa ating bansang Pilipinas. It was created because the country needed trained teachers, and for more than a century, it has continued to shape the people who educate the future generations. But it is more than a university. Institution na itong pamantasan or universidad na ito whose history is intertwined with the development of education in our whole nation. From its beginnings as a teacher training school noong 1901, its present role as the National Center for Teacher Education, PNU, has helped shape generation of Filipino educators and leaders. But aside from that, schoolmates, ang ating aalamin kung ano nga bang ginagawa nila sa kanilang campus sports, kung ano yung mga suporta na kanilang ipinapadala sa kanilang mga atleta. Kaya sa ating pagbabalik, tunghayan natin ang ating naging panayam sa mismo no, na direktor ng kanilang sports program and cultures program dyan po sa Philippine Normal University. Makakasama po natin si Professor Romeo Rio Florido. Sa atin po yung pagbabalik, dito lamang sa Campus Sports, Sports Radio 918.
1: Campus Sports.
2: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
1: Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
5: Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
22: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
22: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
2: Di papahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Impormasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Every champion has a beginning. Campus Sports. Kasama si Matthew Pacheco. Campus Sports.
24: Sir, unang-una po sa lahat, ano po bang vision ng university sports program po natin dito sa Philippine Normal University?
27: Actually, our office is the Center for Sports, Culture, and Arts Development. This is a two-in-one office. So we cater the sports program of the university at the same time the cultural program of the university. So in terms of sports, actually, ang center or yung SISCAD ay nagbibigay ng sports program the entire university. So yun yung kalahating component ng center. So we provide university program and for the students and as well as the faculty. So yun yung mga So ang main objectives ng center is to give the sports program to the entire members of the university.
0: So basically po, yun po yung baga kinikita natin, hindi lang sa sports but also like different rin, like culture and arts.
27: Yes, then and center ay pinapatakbo ng may tinatawag kaming CART framework.
0: Mm-hmm.
27: Yung CART framework ay collaboration, advocacy, research, and training. So yung dun kami, dun sa framework na yon, dun nag-a-anchor yung mga different programs ng university. Like for training or for sa collaboration, so we see to it yung programs namin ay collaboration ng mga different faculties, admin, and students. Then yung advocacy namin, since that we're talking about sports, dapat is sports for all.
0: Okay.
27: So, then yung sa, of course, since that this is university, so parang unti-unti, mini-inject namin yung research sa mga bata na hindi lang dapat sila naglalaro. Dapat meron din silang kakayahan na this is teacher institution, meron silang research component. And yung training is, yun yung talagang training for student athletes.
0: So kumbaga, yung approach po natin sa kanila is we don't just focus pagdating dun sa aspect na sport but also to their education.
27: Yes, kasi this is teacher institution. Then we always tell to our students na we're not building professional players. Okay, so we produce a sports teacher. So, laging naka-anchor sa ganon since that ang PNU ay teacher institution.
0: But with that, sir, how do you think, syempre they are learning how to teach here in this institution. But yung sports, paano nakaka-contribute yun sa development nila as a student?
27: Mostly, yung mga students namin ay BPED, Bachelor of Physical and Health Education. So, yung sport, yung kanilang laboratory. So, doon nila ina-apply yung mga natututunan nila sa academics or sa klase. Okay? So, parang first hand, dito pa lang din, nade-develop na sila. Ng pagtuturo, paglalaro ng sports. Kaya, kung tulong yung pinag-uusapan, malaki yung tulong nila. Okay? Kasi we target physical, emotional, and mental, and social.
0: And that's a good thing to ano, kasi syempre like yung iba talaga napaka-competitive na kung saan parang naka-focus sa sports talaga
27: lang.
0: But then dito po sir, like syempre paano nyo naman ine-encourage itong mga estudyante aside from being a part siguro ng curriculum nila, but how do you encourage them na mag-participate palalo sa sports?
27: Actually yung pag-encourage sa kanila is napadali lang kasi sports-minded yung mga bata. So, we don't have na talagang so yung mataas yung level ng campaign namin kasi mismo yung bata yung lumalapit sa mga different events to join. So, kaya yung like yung sa ibang institution, merong entrance, di ba? So, dun pa lang sila nakakakuha. Sa amin ay pagpasok pa lang ng bata, meron na silang talagang kumbaga kagustuhan na sumali sa mga ano. Kaya hindi kami masyado nahihirapan sa mga bata or sa mga members ng pre-event. Bukod sa yung papasok ng mga yung VPED majors na sinabi ko, bukod sa sila kailangan, required sila, pero yung ibang bata talaga ay into sports.
0: So, hindi
27: dahil
0: lang
27: siguro sa mga nangyayari sa balita sa labas about achievement ng Filipino sports, di ba, sa international tsaka local. Kaya, mas sports yung ano ng mga bata. Kaya, yung encouragement madali lang.
0: And then, hindi lang po yung exclusive sa mga BPED majors.
27: Yes. Actually, across different programs. So, meron kaming mga health, ay meron kaming science major, meron kaming math, even IT, even values education, across different programs yung mga athletes namin.
0: And how do you think na itong mga students na to, aside from the BPED majors, is nakakatulong sa kanila yung sports po?
27: Yes, kasi sa very demanding yung academics. So, ito lang yung outlet nila to take a rest sa academics. Kaya yung mga bata, they see to it na after the bulk of requirements, they find time sa sports para at least ma-release naman lang nila. Parang yung utak nila ma-relax man lang, no? Kahit isa o dalawang oras na pagte-training. So, medyo ganun yung ibang atake ng mga bata.
0: But still, there are students pa rin syempre na competitive.

0: landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Coach ng Cebol Pokemon United team, walang iba kundi si Coach Albert Bertigam. And hi Coach, kamusta ka ngayon?
6: Good morning.
5: Ayan. How's the feeling ngayon sa ano nyo, team?
6: Grabe, alam nyo, itong sports radio, they always interview us during our journey, even sa commercial tournaments ng Pokemon Unite. And alam nila na yearly, may mga ups and downs kami sa tournaments, pero ngayon sa Asian Games, iba pala yung feeling. Alam mo yung nakakakilabot pala siya. Nung na-secure namin yung bronze, alam mo yun eh, kinikwento ko yun sa inyo na parang, uy, ano kami, ganun yung feeling eh, na parang, okay, masaya kami, andito na kami, na podium na kami sa commercial tournament. Pero dito, pag after namin na-secure yung bronze, the feeling is the same. Pero nung ceremony na, nakakakilabot. As in, tinataas yung bandera mo nung tinawag kayo, bandera ng Pilipinas. Sobrang, hindi ko ma-explain yung feeling, pero pinaka the best word is sobrang nakakakilabot talaga.
5: Kaya nga, Coach, yung nakita namin is, yun na nga, secured na kayo last time, no, at least bronze medal. So kahit anong mangyari is may bronze na talaga kayo.
6: May bronze na talaga. Mm-hmm.
5: But ano yung gustong mong i-describe dito sa team's overall performance nyo dito sa 2026 Asian Games?
6: Actually, my team's performance sa Asian Games is way better than the World Championship during August. And imagine, since group stage up until

0: till quarterfinals, we're undefeated. And then, dito lang tayo sa semis tayo, kinulang, kinapos. Pero I'm really, really happy kasi sa Asian Games kasi, it's very different din sa commercial, the Pokemon World Championship and Pokemon Asia Championship League na kung saan ako nilalagay as a coach. So, dito naririnig ko lahat, like the communications and also the decision making of the players. And nung pinapakinggan ko sila, kasi alam naman nila yan na alam na mga nasa MOBA esports, professional esports senior na parang naririnig mo rin naman during the practices, during the scrims, yung paano sila mag-communicate, paano sila mag-decision. Pero during this time, parang alam mo yung nag-ultra instinct sila. Alam mo yung kay San Goku, nag-ultra instinct sila na parang hindi ko naririnig masyado si Dylan na mag-decision making. Pero grabe, si Dylan, yung decision making niya, really, really on point. Sila Sinquan, KYY, and lalo na si Miva. Si Miva, kasi what we work on Miva since he's new is, of course, his communication with the team and his, paano niya ibabalance yung mind niya, kasi of course baka kinakabahan, pero dito siya yung nagkakalma sa utak ng mga ibang players. And also ewan ko, marang nagkaroon natin ng kapangyarihan sa RBX dito na pipredict niya lahat. Naririnig ko talaga eh, pipredict niya lahat ng mga gagawin ng kalaban from group stage to quarter finals, and it was really, really on point. So sobrang masaya ako kasi hindi ko naman ikakaila, of course, during the World Championship and Asia Championship League, may mga palyado talaga, di ba? Pero this time, grabe, parang, ewan ko, nagkaroon ng kapangyarihan yung mga players ko. Sobrang masaya ako na sa nangyari talaga.
1: Nagulat nga kami talaga kasi biglang pagtapos yun ng group stage, nabawi nyo yung DNS.
0: Yeah!
1: Yung DNS. Gusto namin malaman, coach, kasi nagulat kami, ninantay namin talaga yon na kung ano yung result nyo versus sa Kazakhstan. Tapos nung nalaman namin na bakit na DNS? Bakit? Ano yung parang mismong nangyari? Tapos na nag-release ng statement nga yung Cebol na may uniform related for feature.
0: Yeah.
1: Ano ba yung, kung pwedeng malaman, anong meron ba doon sa uniform?
0: Alam mo yung online, chronically online ka ba? Alam mo yung 1, 2, 3, kanya-kanya na. Alam mo yun? And then actually, it was really my fault. It's not the player's fault, and hindi rin fault ng Cebol yun. It all me, kasi it's my first time in Asian Games. Sa mga pagtatawanan ako, pasensya na po, sorry, napatawarin yun na ako. Hindi ko pinansin eh, yung when it comes to the uniform, kasi nga, nasanay ako sa commercial team, I mean, as a, sa mga Pokemon World Championship na kahit ang shooting yung go na. So, dito, talagang mahigpit. As in, sobrang higpit. Bawal cellphone, bawal kwintas, bawal relo, bawal kung ano man nakasabit sa'yo. Bawal talaga siya. So, hindi ko yun pinansin. Kasi based sa experience namin, alam niyo yan, sa sports radio, na yung mga technical issues namin before, right? Nakikwento ko sa inyo before. So, doon ako nag-focus, and also mga rules when it comes to the gameplay, doon ako nakafocus na basa. Na overlook ko talaga yung sa uniform. At yun nga, nag 1, 2, 3, kanya-kanya na kami sa uniform. Pero, just to let you guys know is, on our side, ang problem was the colors of the uniform, while the Kazakhstan side is the pants, the casual pants. Kasi halos lahat sila naka-casual pants. Iba-iba silang pants nun. And then, the final verdict is both teams were late. Kasi nagpalit pa kami ng both country, nagpalit pa. And hindi kami umabot din sa roll call. Umabot kami sa roll call, pero natapos yung roll call is were considered as late. And Japan yun, hindi yung Filipino time, walang ganun sa kanila, di ba? So, yun. And because of that, nagkaroon na ng parang general rule na nilabas sila na 1 hour before the call time, dapat nandun ka na sa waiting area. So, sinunod na namin yun, nagdire-diretso na kami. And, ayun, kasalanan ko din naman talaga. Like, nag-apologize na ako sa mga players, and ngayon nag-apologize ako to the public because of my decision for that uniform.
1: Pero at least, no, coach, is nabawi nyo yung games nyo doon. Yes. Tapos umabot pa kayong quarters. And after nun, nasa semis na kayo. So, yeah, yun yung maganda na naging resulta even after all that na nangyari sa team nga. No? But eto nga, no, pagdating na sa semis, looking back nga doon sa game 1, coach, leading kayo noon. So, then kumabak. Ano ba nasa isip nyo noon? Ano ba nangyari?
0: Actually, ang target namin, our plan, actually, when it comes to the draft, let's start sa drafting, match kami sa drafting. Mm-hmm. So, nilabanan nila kami ng high damager, nilabanan namin sila ng DPS kasi kami, because yun yung pinili namin kasi mahihirapan silang lumapit sa amin and wala silang sa game 1, wala silang long range at attacker. So, may upper hand talaga kami. It's just that hindi namin mapatay yung Urshifu. Yun yung gusto namin mawala. Kasi pag nawala na yung Sharina, namatay na siya, yung Urshifu na lang. Kaso nga lang, nakapag-heal yung Urshifu. And once na mawala din kasi yung Urshifu, isang last hit na lang talaga, hindi siya tinamaan. Kaya na namin manalo dun. Yun lang yung naging effect sa amin na kaya kami natalo dun. And then, yun yung nangyari. As in, kaya namin, almost there. Pero ganun talaga sa esports, di ba? May mga pangyayaring ganun na
1: yes.
0: May swerte sa kalaban.
1: So after nga noon, 'di ba, is sayang na sayang din talaga yung sayangan din ako kahit ako noon nanonood ako doon sa laban ninyo. Pero noon pagdating sa game 2, talaga bang ano 'yun na sila talaga yung parang leading talaga doon sa game? Naisipan niyo na comeback?
0: Oo. Yung sa game 2, sa game kasi kahit leading ka, as long as hindi pa nagti 2 minutes, malaki pa yung chance mo manalo.
1: Mm-mm.
0: Yung sa game 2, actually, it was also mentioned to me by the Indonesian team during the night na ni-risk talaga nila. And like what I said also, na yung ginawa nila sa game 2 during the Kyogre fight is really risky. They can really lose that game to us. So ginawa nila na pag-flip. Flip means na parang alam nila, we're the upper hand kahit lamang sila sa score nung na-dunk nila. So what they did is they really flipped the game kasi hindi sila mananalo sa amin when it comes to the damaging. Alam nila yan. So that's what they did and sinabi naman nila sa akin na parang let's took the risk. So yun, nag-risk both teams na nung nag-start na Indonesia, nag-risk na rin kami. Yun lang, kulang pala kami, nakulangan kami ng piso na lang sa amin na yun. Kaso nga lang nakapag-skill yung Umbreon and then kuha nila yung last hit. So dun kami natalo. Pero alam naman Pokemon Unite players yan na what that Indonesian team did is really risky. 80% they can lose that team.
1: So ganun pala talaga yung laban nyo pagdating dito sa Indonesia. Pero despite all that, no, ano yung kahit man na natalo kayo dito sa Indonesia, ano yung na-feel ng team after all that battle?
0: Doong una nung natalo na kami sa Indonesia, actually, syempre malungkot kami lahat. Kahit ako, malungkot ako backstage. Excuse me. Yeah, malungkot ako on backstage. Malungkot din yung players. It really happened sa lahat ng esports team na yandong ka na eh, di ba? Semis na to, sayang. Pero after that, nung na-realize namin na bronze medalist naman kami and kasama kami sa mga magpo-podium, doon na kami nabuhayan. And all of the messages or all of the moral message by Boss Ja, by Boss Ral, na nai-uplift kami, totoo talaga lahat, na ganito, kayo yung first medalist, okay, mapaghinaan, magpo-podium kayo, itataas natin ang bandera ng Pilipinas during the ceremony. masaya na yan. Malaking karangalan na yan para sa bansang Pilipinas.
1: Actually, kami din dito, masaya-masaya din na nakapag-podium din dito sa Asian Games. At syempre, dahil kayo yung first actually na nakasecure ng medal dito sa esports dito sa Asian Games, no? So, yung achievement na to, ano yung ibig sabihin na lang neto para sa'yo, Coach?
0: Uy, para sa akin talaga, to be honest, this is all for the kids or those na naglalaro ng hindi mainstream game, na you can also be at par or maging ka-level ng mga naglalaro from the mainstream games. Give the other games a chance, and also to the parents, na syempre, di ba may mga parents pa rin na parang di naman sa against, pero syempre they want to i-discipline yung mga anak nila when it comes to the screen time, di ba? Huwag mo pabayaan yung pag-aaral. Pero this is also a proof na if you can just support your children, na basta may discipline pa rin, na may mga players tayo like Niva, Lance is graduating right now. Niva just graduated the college to, ha. So basta may discipline lang na para maabot yung pangarap, bigyan natin ng chance yung mga anak natin. Kasi dito sa esports, I believe you guys also are aware na dito kami, ang training namin dito is mind. Sobrang nakakatulong when it comes to anger management, critical decision making sa buhay. Sobrang nakakatulong siya. So, yun lang ang aking talagang parang gusto ko sana, as this is as a not really a wake up call, but somehow it's a wake up call na, you know, na makaabot mo yung pangarap mo kahit hindi ka nasa mainstream game. And also, if nag-aaral ka, as long as you have a good discipline and balance sa schools, sa work, sa paglalaro mo, kasi ako I have day job, diba? And this is my sideline, maabot mo rin naman siya. Huwag mo lang talaga, alamin mo lang talaga yung priority mo. And yun nga, overall, give the other games a chance para maabot mo pa rin ang pangarap mo.
1: Yan, makinig kayo kay Coach Bertie. Tama yung sinabi lahat ni Coach. Kasi nga, di ba, kahit anumang klaseng laro yan, kahit di mainstream, yeah, is talagang...
0: imagine mo, 11 years diba? Old, puyo-puyo.
1: Oh, yes, yun, isa medalist, pa yun.
0: Diba?
1: Na-shock din mo eh.
0: Support ng parents talaga, malaking bagay yan. Support ng parents, lalo na sila Dylan, sila Lance, si Kim, si KYY, yung mga parents niya nag-message sa akin. Nung mga bago-bago pa lang kami, syempre doubting pa rin sila, which is I understand na, di ba? Okay man to eh, bakit may ganito? Bakit ka umaabot sa Amerika? Bakit ka umaabot sa Japan? Bakit ka kumikita ng gantong kalaking pera? Okay man to eh, ano meron? Parang, you just need to understand and support. Then everything will follow. Just like what the parents of my players did to my players. And ngayon, you know, bronze medalist na may karangalan sa bansa and forever in the history.
1: Yan, tama. So, napakaganda na sinabi mo, Coach Bertie. But final, ano na lang, no? Message na lang dito na if we put aside nga so yung mga results na yan, but yun nga, what do you want people to remember about the Cebol Pokemon Unite team and what they accomplished at the Asian Games?
0: Yeah, actually, the accomplishment for Asian Games for my team is really very lifetime or life changing na sa kanila. And yun nga, this accomplishment history of the Philippines when it comes to the Asian Games, and iba din talaga yung experience niya para sa amin kasi bansang Pilipinas na hawak namin dito. It's not just the Team Nemesis anymore, it's not just us anymore, it's the Philippines. Alam mo yung ganito pala yung feeling ng mga lumalaban sa Miss Universe. Alam mo
1: yun? Yes.
0: Ganun pala siya. Ganun yung feeling niya. And that medal, and this medal is really a proof na talagang if you have a heart on what you do, you can have this medal. The players have the heart sa ginagawa nila. talagang nagbunga siya. Bronze man siya, pero it's still a medal and it's still a karangalan for the country. So, mabuhay lahat ng nasa esports community. Sobrang salamat sa lahat ng sumusuporta, especially sa mga nasa community, nasa esports community, and also to kayo, to the sports radio, and every year, or every laban namin, nandiyan kayo para sa amin.
1: Ayan. Kaya congratulations sa inyo, Coach. So, we're so happy, no? And we wish you well sa mga susunod nyo pang laban.
0: Yes, may AOS Crown. Yes, ayan. December.
1: Ayan, yeah, sa December, meron. Abangan natin yan. At yun nga. And sa team mo rin, Coach, yan nga. Salamat din sa team mo kasi sila talaga isa sa mga nagpabuhay dito sa Pokemon Unite, yes, na mga labanan. And kaya next
0: maraming
1: time,
0: salamat.
1: Coach. Yes. Kung may gusto ko pa i-shoutout, Coach, you can
0: yes.
1: go.
0: Shoutout to my players. Tulog ba sila? Ginigising ko sila para sumama sa akin sa interview. Pero nagpapahinga sila kasi wala rin kaming pahinga doon sa Nagoya. Mm-hmm. Dire-diretso kami doon. They are very strict. Mahirap hawakan ng cellphone. And mahirap, alam mo yun, magtambay-tambay somewhere. Mm-hmm. And pinagpahinga ko sila today. And to all the community, I mean, the Pokemon community and the Pokemon Unite community na sumusuporta sa amin since day one, maraming salamat sa inyo. To the parents of my players, to the partners of my players, maraming salamat din sa inyo sa pag-intindi, pag mga binibigyan ko ng schedule sa mga players na nakakasagabal na sa family time, sa love time ng mga partners ninyo. Salamat sa pag-intindi noon. And to all the people who supported us na hindi namin kilala, maraming salamat sa inyo na hindi namin nakalain na ganyan kalaki na pala yung sumusuporta sa amin during our quarterfinals to semifinals fight. We are not really aware. Pag after pa ng awarding ceremony namin, nalaman na trending na pala kami, ang dami nagsasabi sa akin na ang taas daw ng views nila, ni-stream nila yung game namin. Maraming salamat sa inyo. May mga bashers man tayo dahil bronze lang ang naiuwi, pero bronze is still bronze. Iba yes. ang experience mm-hmm. kapag ikaw na ang lumalaban para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo talaga. Walang katapusang pasasalamat. Next year, uuwi kami ng gold. Hindi alam ng sports radio yan na patuloy kami, na pataas kami. Alam ng sports radio yung journey namin na pataas ang aming ano namin, yes. ang achievements namin. So, tutuloy namin yan. Lalaktawan natin ng silver, mag-gold tayo next year.
1: Ayan. Abangan nyo. Siyempre yan, sila Coach yes. Marjan, Pokemon Unite Team. So, maraming salamat, Coach. At we hope
0: maraming
1: to see
0: salamat
1: you
0: din.
1: Sa next.
0: Yon, ka.
1: Yes.
0: Yes. And, thank Kamchat you. Kamchat nyo lang, alam nyo. Oo, ko dyan.
1: Ayan. Thank you, Coach.
0: Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Bye.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC-Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Pong si Juice Yape, kasama ang coach niya na si Coach Jordan Dominguez. Hello, welcome to the program and big congratulations po sa inyo.
7: Thank you po.
1: Yes, of course. Talaga namang sabihin ba natin surprise tong gold medal na to mula sa ating Philippine Taekwondo Gina si Juice Yape.
7: Juice. Yes po. Kasi this is the first ever gold ng Taekwondo for the longest time ng Asian Games din. And then first din ito na nalagay na event dito sa Asian Games. So everything is first for us.
1: Wow, so talagang first to, historic gold medal to for the Philippines. Juice, anong pakiramdam para sa'yo na parte ka ng history kapag babalikan natin ang Asian Games history, nandun na, nakatala na sa kasaysayan ng pangalan mo, Juice?
8: Super happy lang po and super thankful po sa talaga sobra sa lahat ng coaches ko po. Si Coach Jordan, Coach Annie, wala sa RAP, sa PTA po, PSCPOC, sa mga teammates ko po at mga seniors ko po na tinulungan po ako mag-training po, kila Coach Dane, Coach Nick po. Super thankful lang po talaga lahat sa parents ko po and especially kay God po.
1: Yes, 4 matches ang kinailangan mong ipanalo bago yung official na talagang masiguro natin yung gintong medalya. Kapag babalikan mo lang yung naging journey na yon, kamusta si Juice? Paano mong ginawa yon?
8: Yung journey po ng laro po or first fight medyo bumpy pa po siguro kasi start pa lang po, then sa next mga fight po medyo nakakapa na po namin ni Coach Jordan yung gameplay po namin, so super happy po na nahanap po namin yung pagkasint po namin.
1: Yes, doon sa lahat ng laban na yon, ano yung pinaka mahirap ka or parang hindi mo in-expect na mapupunta sa atin yung panalo? Anong round?
8: Yung first fight po. Kasi doon po ako unang na kasi nag third round pa po kami.
1: Yes, Saudi Arabia, no? Si Coach Jordan, kamusta? Kamusta yung naging ano mo, yung pagtutok mo doon sa naging performance niya all throughout?
7: Ako, I'm very happy naman. Medyo, syempre, parang dagdag pressure kasi may bago kaming event. Yesterday pa kasi naglalaro din sila, J.U., so yun yung iniisip din namin yung nilaruan niya kasi na event ngayon is medyo gamit na gamit talaga yung hamstring. Yesterday, they keep jumping. Tapos power ng yung whole body nila sa pungse, then freestyle, talon-talon. Tapos ngayon naman, puro sipa-sipa naman. So, yun lang naman yung iniisip ko. Pero basically, syempre, part ng pagiging coach is medyo stress. Pero happy naman kami sa results. So,
1: talking about this, is a sabihin natin, new event ba to? First time na na-include sa Asian Games itong mixed individual virtual taekwondo. So, paano siya basically nilalaro?
7: Bale, ito po ay kinuha sa larong Kyurugi event. And yung laban-laban. And then, eventually, gumawa sila ng way na kasi umuso na yung esports. Eh. So, sa Taekwondo naman, napaka-unique nung game na to kasi ikaw mismo yung sanay tayo kasi sa e-sport na yung kinokontrol mo lang yung mga players. Eto, ikaw mismo yun. Magsusuot ka ng, may ilalagay silang mga nodes, straps, and then gagayahin ng character yung gagawin mo. So basically, yung player dito is dapat ensayado ka din. Kasi kung hindi, stamina, matatalo tayo. Tsaka yung distance, napaka, I think one ito na magiging future ng Taekwondo. It's very exciting siya. Tapos halos lahat ng nanonood nagsisigawan eh. So, yan, si J.U.S. Sobrang
1: yes. Saya. Yes, J.U.S. of course, ganun mo nakatagal nilalaro itong Mixed Individual Virtual Taekwondo na to? Ano ka ba? Gamer ka din ba talaga? Or talagang nag-prepare ka lang just for the event?
8: Actually, hindi po ako gamer po. And nag-prepare lang po sa event na to. This past months lang po, nung sinabi po na Pum si Mel po yung maglalaro sa virtual sa Asian Games po. So, ayun, in-schedulean po ako agad nila coach na mga trainings po. Buti naman po nahabol po namin.
1: Yes, nagsimula actually yung campaign mo dito, bronze mula sa ating men's individual Pumse. Paano in a way sabihin natin, nakatulong ba yon yung nauna mong bronze going to this competition?
8: Yes po, kasi na-motivate pa po ako na ano po. Siyempre as always, we aim for gold po. So, yun, after po nun, we always aim for gold po.
1: Nung talagang nabigay na yung resulta kanina, na sa'yo na yung gold medal, anong tumakbo sa isip mo? Anong una mong nasabi after nung talagang officially Philippines no, yung naka-secure nun?
8: Actually, yung una ko nasabi, tinawag ko lang po si Coach Jordan. Coach! Yeah, super saya lang po talaga nun po. Yun lang po yung una ko nasabi po.
1: Bakit ka naiyak sa tuwa? Ano yung nagpaiyak sa'yo, J.U.S.?
8: Siguro kasi hindi ko lang po talaga in-expectas yung ano po. Tsaka yung pagod rin po kasi dito po. Super pagod po. Like, nung kasi sunod-sunod po yung matches ko after po ng first fight. Nag-second fight agad. Then after second fight, nag-third fight po agad. Buti po, nakapagpahinga muna bago mag-finals po. Then after nun, nakuha po yung quinto. Super happy lang po talaga ng time mo.
1: Kung babalikan mo, pinakamalaking sinakripisyo mo for this Asian Games, ano yon J.U.S.?
8: Pinakamalaking sinakripisyo ko po ata is yung oras po, yung time. And siguro yun po, yung time po na kung saan pwede ako sinakripisyo ko po talaga yun para mag-training.
1: Yes, and worth it, no? Lahat ng naging sakripisyo mo, no? Coach Jordan, syempre, as a former athlete din ng Pilipinas, anong pakiramdam? Asian Games gold medalist na ang tinuturuan mo.
7: This is a team effort naman. So, in National Team Taekwondo, we work together. So, it's very hard for a single person to do it. Kasi like, yun yung naging way namin para mag-get yung gold eh. Yun yung parang naging advantage namin. Kasi yung nakita ko sa ibang countries is, hindi ganun eh. So, sa Philippines kasi, kunyari sa Pumse, tututukan yan nila Ma'am Rani. Yan nila, yung mga seniors ng Pumse, when they go to freestyle naman, ako naman yung nandun. Ako naman yung mag-step up for that. Kasi yan yung event ko. And then, for virtual naman, we have Coach Dane. So, it's teamwork talaga. And natutuwa ako na I'm very happy na kaya nating gawin yun. Na kaya nating magkaisa. Just to get one gold medal, that's what it takes. Yung talagang, yung teammates din ni J.U.S. was always there. Nung World Championships, hindi kasali si, hindi siya nag-perform, pero sumama siya because he's still part of the team. So, yung habang iniisip ko yung mga bagay na yun, nung nakita ko na kasi na-stun na ni Jay. So nakita ko nang mag-gold siya, medyo nag-flashback sa mind ko lahat yun. Yung mga training days namin, yung mga times na alam ko na maraming sinacrifice kasi si J.U.S. And if talaga ibibigay sa'yo ni Lord pag gusto mo. Tsaka God knows what you want already. So, sobrang saya kasi yun, first ever gold to ng Taekwondo sa Asian Games. Lagi kaming bronze dito. Yung team namin was bronze. Yung individual last time was bronze. And now, yesterday, we're very happy na yesterday kasi we have one bronze and one silver. So, na-break na agad yung record kahapon. And then, nagulat ako na this day, na-break pa ulit namin yung record kahapon. So, so ano talaga, sobrang saya. I didn't get gold medal in Asian Games. I only got bronze, but I'm very happy that nakuha na ni Jayus yung gold medal. And hopefully, magtuloy-tuloy pa ito kasi we're still preparing pa. We have a lot of trainings pa and future athletes then to come pa for this game.
1: Yes, tinitingnan ko si Jayus habang nagsasalita si Coach, parang natutulala na lang siya. So, sa nangyayari, Jayus, of course, syempre ngayon, nakatutok tayo. Pag-uusapan yung cash incentive, 2 million pesos, bukod pa yung 400,000 pesos mo kahapon. So, saan mo planong gamitin itong makukuha mong insentibo na to?
8: For now, pinag-iisipan ko pa po. Hindi ko pa muna po masyadong inaano po. Kasi marami pa pong maglalaro po sa amin. Support pa po muna kami sa ano po, sa mga next na mga maglalaro po, sa mga kirugi po namin. Still praying for them po and wishing them the very best po.
1: After nitong Asian Games gold and the bronze, what will be next for you?
8: I don't know yet po. We don't know yet, but I will keep on practicing po, training po, working hard as always po.
1: Yes, and Coach Jordan, possible ba itong event nito ni Jayus maging Olympic sport?
7: Yeah, I think may mga naririnig na kaming ganyan. So, we really don't know, but I think meron silang pinag-uusapan about that. Kaya nasali to sa Asian Games. But praying tayo, hopefully, malakas tayo sa event na to. Kaya naman natin dito sa event na to.
1: Yes, siguro mga mensahe na lang po ng pasasalamat. Of course, si Coach Jordan muna and then si Jayus.
7: So, thank you sa lahat ng sumuporta sa Philippine Taekwondo, sa Philippine Sports Commission, sa Philippine Olympic Committee, sa Philippine Taekwondo Association, sa co-coaches, Ma'am Rani, Sir Rap, and yung mga seniors namin na nasa Pilipinas na tumulong din para maabot to. And then, thank you din sa mga family.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Na ito, alamin at mahigit 200 dayuhan arestado sa pinakamalaking raid laban sa Pogo ngayong taon. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, pinalakas pa ng Agriculture Department ang kakayahan ng pamahalaan na mag-imbak ng pagkain sa gitna ng banta ng Super El Nino na maaaring magtagal hanggang sa susunod na taon.
10: Mula sa 300, nasa 365 na ngayon ang aktibong bodega ng National Food Authority para pag-imbakan ng bigas. Nagbubukas na rin ang dagdag na cold storage facilities para mapatagal ang shelf life ng karne at gulay.
9: Ikinakasana ng Agriculture Department ang isang caravan para sa rollout ng ayuda para sa sektor ng agrikultura na lubhang apektado ng El Nino. Ayon sa DA, ang caravan ay para makatiyak ang pamahalaan na walang may iwan at lahat ay makikinabang sa tulong ng gobyerno. Tig 1 bilyong piso ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa mahigit 300,000 magsasaka, mga isda at agri-tuckers. Ang mga magsasaka ay makatatanggap ng one-time 5,000 peso subsidy, 9,350 para sa mga maingisda na may bangkang demotor, habang may 2,000 discount kada linggo at 10 pesos discount per liter para sa 20 liters ang mga agri-truckers sa food lane.
11: So, yung card, may laman na po yan. Pupunta ho sila sa mga gasoline stations na may mga POS. Doon, no, magagamit nila yan. Ipapakita lang. Para sigurado ho tayo na ang nakikinabang ay yung mga totoong mga benepisaryo.
10: Binalaan naman ng Health Department ang publiko laban sa mga sakit na pwedeng makuha dahil sa sobrang init ng panahon, lalo na ang mga may alta presyon. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
12: Para kay Gary Dungo at Maui Bernardo, bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay ang pag-inom ng gamot dahil sa alta presyon. Pero dahil sa pagtindi ng init ngayon, mas lalo nilang nararamdaman ang epekto nito sa kanilang kalusugan, kaya kinakailangang mas mag-ingat.
13: Yung high blood, hindi mo lang masasabi pag mainit eh. Kahit hindi siya mainit talaga, kapag high blood ka talagang mararamdaman mo talaga siya, lalo yung hilo.
14: Minsan kasi pag papasok, usually naglalakad ako mula sa kanto hanggang sa office namin. Ngayon, sumasakay na ako ng tricycle o kaya bajak para hindi ako matama ng direct sunlight. O kaya ng init kasi nakahingal eh. Unlike dati na kapag lakad ako ng malayo, kahit na medyo malapit lang naman yung office namin, pero ang problema ngayon sa init, hindi ko na kaya.
12: Kaya sa harap ng nagbabadyang epekto ng El Nino, nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko, lalo na sa mga may dati ng karamdaman, na maging maingat at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw. Pinayuhan din ang publiko na uminom ng sapat na tubig, magpahinga sa malamig at maaliwalas na lugar, at iwasan ang mabibigat na gawain sa mga oras na pinakamainit. Mahalaga rin huwag itigil o baguhin ang pag-inom ng iniresetang gamot nang walang payo ng doktor.
14: Yung heat stroke, yun ang nakakatakot, yung heat stroke. Kasi marami nga kami napapanood sa Facebook na sa heat stroke, bigla ka nalang tutumba eh. Or akala mo okay ka lang, pero pag upo mo, yun na, mararamdaman mo, may hilo ko na, yun ang nakakatakot.
12: Para naman kay Maui, mas mainam na bigyan muna ng panahon ng katawan na makapagpahinga pagkatapos mabilad sa matinding init sa halip na agad na maligo.
13: Kung twice tayo o thrice tayo naliligo sa isang araw, sabi nila makakatulong, which is para sa akin ha, through my experience, lalo na yung paggaling ka sa labas, tapos iba sobrang init, sa akin hindi siya advisable, much better to do na ang gawin ng mga hybrid, magpahinga muna sila.
12: Sa kabila ng mga pag-iingat, pinayuhan ng mga may alta presyon na regular na subaybayan ang kanilang blood pressure at agad na kumonsulta sa doktor kapag may nararamdamang hindi pangkaraniwan. Paalala ng DOH, huwag baliwalain ang mga sintomas ng health-related illness at huwag hintayin lumala ang kalagayan bago humingi ng tulong medikal. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
10: Binibilisan na ng Energy Department ang deployment ng battery energy storage systems, lalo na sa Visayas, para maibsan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Sinisikap din ang ahensya na maibalik ang operasyon ng ilang power plants na nasa forced outage. Bahagi ito ng paghahanda ng DOE sa Strong El Nino. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
15: Naabutan ng PTV News team si Raven Saraon sa Quiapo, Maynila para bumili ng solar panel na kanyang ikakabit sa kanilang farm sa Cavite. First time ni Raven na gagamit ng solar energy dahil na rin sa laki ng kanilang konsumo sa kuryente. Ayon kay Raven, umaabot ng hanggang 60,000 pesos ang halaga ng bill sa kuryente na kanilang binabayaran kada buwan. Hindi na rin anya siya magiging problemado pagdating sa pagkukunan ng kuryente.
16: Lalo na pag walang power, sir, magagamit natin yan.
15: Ang nagtitinda si Christina, nakitang dinadagsa sila ng mga consumer matapos ang pag-angal sa napakataas na bilang kuryente. Ang mga ibinebenta niyang set, naglalaro mula 9,000 pesos hanggang 250,000 pesos. Depende yan kung gaano karaming appliances ang ginagamit sa loob ng bahay.
16: January, February, March, April, pero ngayon mahina na. Pero kahit pa paano, nakakabenta pa isa-isa.
15: Sa gitna ng inaasahang paglala ng El Nino, pinalalakas ng Department of Energy o DOE ang paghahanda para mapanatiling matatag ang supply ng kuryente. Ayon sa DOE, pinapabilis ang pagbabalik operasyon ng ilang power plants na nasa forced outage upang madagdagan ang available capacity at power reserves lalo na sa Visayas. Kabilang sa mga hakbang ng DOE ang pagpapabilis sa deployment ng battery energy storage system sa Visayas na may kabuuang humigit kumulang 253 megawatts na capacity. Layunin ng battery storage na makapagbigay ng agarang supply kapag nagkulang ang generation o may bank trip na power plant. Inaasahan naman ng DOST Pag-asa na lalakas pa ang kasalukuyang strong El Nino at posibleng umabot sa very strong El Nino sa pagitan ng Setyembre at Disyembre 2026 na maaaring umabot hanggang sa kalahati ng 2027. Ayon sa Pag-asa, maaaring magdulot ang El Nino ng mas kaunting pag-ulan at mas mataas na temperatura na makakaapekto sa water resources, agrikultura at power generation. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
9: Nangunguna ang Pilipinas sa renewable energy at electrification policy sa anim na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Ayon sa Zero Carbon Analytics, nakapagtala ang bansa ng 13 renewable energy measures at 22 energy policy measures mula February 28 hanggang August 31, 2026. Kabilang dito ang pagpapalawak ng solar energy, rooftop solar, battery energy storage system at paggamit ng electric vehicles. Layunin ng Pilipinas na itaas sa 35% pagsapit ng 2030 at 50% pagsapit ng 2040 ang bahagi ng renewable energy sa power generator mix. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalaga ang mga hakbang na ito upang mapatatag ang supply ng enerhiya at mabawasan ang epekto ng pandaigdigang pagtaas-baba ng presyo ng enerhiya.
10: Samantala, air quality sa ilang bahagi ng Maynila, apektado umano ng tinatawag na thermal inversion. Dahil dito, pinapayuhan ng mga may sakit sa paghinga, matatanda, bata at mga buntis na limitahan muna ang matagal na pananatili sa labas, lalo na sa mga apektadong lugar. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
17: Pinaalalahanan ng Manila City Government ang publiko ukol sa kondisyon ng hangin sa ilang bahagi ng lungsod nitong Sabado. Ayon sa air quality update na kung alas 9 ng umaga kahapon, natukoy sa 3 sa 5 air quality monitoring sensors ang fair level mula sa air quality index. Kabilang sa naturang antas ang mga lugar na Anda Circle, Santa Ana Hospital at Raja Sulaiman Park. Umabot naman sa level na unhealthy for sensitive groups ang Tayuman at mga kabahayan sa San Sebastian. Ayon sa Department of Environment and Public Services Manila, may kaugnayan ang kalidad ng hangin sa mga nabanggit na lugar sa thermal inversion. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mainit na hangin ay nasa itaas ng mas malamig na hangin malapit sa lupa na posibleng pumigil sa pag-angat at pagkalat ng mga pollutant. Dahil dito, pinapayuhan ang mga may sakit sa paghinga, matatanda, bata at buntis na limitahan muna ang matagal na pananatili sa labas, lalo na sa mga apektadong lugar. Patuloy ang pagbabantay sa air quality ng lokal na pamahalaan ng Maynila upang protektahan at pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
10: Pinagtibay naman ng ilang sangay ng pamahalaan na kabilang sa military and uniformed personnel ang paghahanda para sa posibleng pagtama ng malakas na lindol o yung tinatawag na The Big One. Nagbabalik si Azzy Roberto.
17: Sanipuras ang isinagawa ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang 3 araw na pagsasanay sanlakas o Interagency Exercise No. 2 2026 mula September 30 hanggang October 2 bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol o ang The Big One. pinangunahan ng PCG ang field training exercise na may temang Bayanihan, One Team, One Nation, One Response. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noynie Cayabyab, layunin ng naturang pagsasanay na palakasin ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng tatlong ahensya sa pagtugon sa sakuna.
18: Sinusubok po nito ang mga plano, yung communication systems po natin, decision making at search and rescue at humanitarian assistance at iba pa po mga operasyon upang matiyak po na mabilis po at maayos na makakatugon ang AFP, PNP at PCG kapag meron na po malaking sakuna.
17: Mahigit 530 tauhan ang sumailalim sa training tulad ng tabletop at field training exercise. Bahagi rin sa pangalawang araw ng pagsasanay ang 97-meter vessel na BRP Teresa Magbanwa o MMRV 9701. Dagdag ni Cayabyab, may sapat na kakayahan ang PCG na rumesponde sa malawakang disaster response kahit isa itong maritime agency. Anya, mahalaga ang papel ng maritime domain sa panahon ng lindol dahil maaaring gamitin ang mga sasakyang pandagat para ihatid ang mga responder at tulong sa publiko. Tiniyak din ang tagapagsalita na patuloy isasagawa ang mga aktibidad at pagpapahusay sa mga tauhan upang maging handa sa anumang sakuna. Azzy Roberto, para sa Bayan.
9: Sisimulan na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagdiriwang ng National Shelter Month bukas, October 5, sa tanggapan ng kagawaran sa Kalayaan Avenue, Quezon City. Magsasama-sama sa okasyong ito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga stakeholder at mga partner ng pamahalaan sa pagpapatayo ng abot-kayang pabahay. Ang tema ng selebrasyon sa taong ito ay Tahanan, Pamayanan, Kinabukasan. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, bahagi pa rin ito ng mga hakbang ng kagawaran na ilapit ang pabahay ng gobyerno sa mga Pilipino. Magsisimula ang programa sa pamamagitan ng isang misa kasunod ng mga booth at exhibit sa tanggapan ng DSUD. Tatagal ito hanggang sa October 8. Abangan! Pogo Hub sa Sambuanga, Sibugay, sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, NBI at Armed Forces of the Philippines.
10: At Interagency Maritime Law Enforcement Team rumesponde sa napaulat na illegal dynamite fishing ng Sandy K2 at 3. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
19: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
20: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
21: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
22: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
23: Na hindi patas ang lipunan.
24: Leadership starts from top.
25: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
26: Good governance, because good governance is a matter of right.
27: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
28: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
29: At matuto sa iba't ibang karanasan.
30: Yung hirap daw talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
19: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
0: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisang walang kinikilingan.
1: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa.
2: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
3: Ano mang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
19: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. At magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan, at katarungan, The Impeachment Trial. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
4: Guys, help natin si Manu,
19: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
5: Lola, paano po?
19: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
6: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
19: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
7: Come in! Tuloy po kayo!
19: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
8: Udyo ka lang! Pilipino ako!
19: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
11: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dulaw ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
19: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

Bayan, pinalalakas ng Philippine National Police o PNP ang koordinasyon nito sa mga ride, hailing at delivery companies para maiwasan ang paggamit ng mga kriminal sa pagkakakilanlan o uniforme ng lehitimong riders. Kasunod ito ng isang insidente ng pamamaril sa Makati City kung saan naiulat na may mga sospek na nakasakay sa motorsiklo at isa sa mga ito ay nakasuot umano ng uniforme giniuugnay sa isang motorcycle ride hailing service. Kinikayat ng PNP ang mga rider at publiko na maging mapagmatsyag, beripikahin ang mga booking o delivery instructions at agad i-report sa pulisya ang anumang kahinahinalang insidente. Pinalalawak din ng PNP sa buong bansa ang pagtutok sa ganitong mga banta bilang bahagi ng mga hakbang para sa mas mabilis na police response at preventive action. Arestado naman ng 244 foreign nationals sa pagsalakay sa hinihinalang pugad ng Pogo sa Zamboanga, Sibugay ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration, NBI at AFP. Karamihan sa mga naaresto ay mga Chinese nationals, pero meron din naman ng Cambodian, taga-Hong Kong, Malaysian at Indonesian nationals. Iniimbestigahan na ang mga naaresto dahil sa pagtatrabaho ng walang working visa, illegal entry at pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo. Ang operasyon naman ng tatlong ahensya ay bahagi ng pagpapatupad ng total ban sa Pogo operations sa Pilipinas. Nakumpiska ng mga otoridad ang ilang computer, nasa 3,000 mobile phones, laptops at SIM cards na hinihinalang ginagamit sa online scams

0: ng 2 barko ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas habang namataan pa ang 4 na pag-ikot ng isang helicopter ng PLA Navy sa lugar. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, walang otoridad ang China na magsagawa ng law enforcement operations sa Territorial Sea ng Pag-asa Island. Dagdag ni Tariela, ang naging hakbang ng China Coast Guard at PLA Navy ay naging dahilan upang mas madaling makatakas ang barko na hinihinalang nagsagawa ng dynamite fishing at nakakapinsala sa marine environment. Iginiit ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP na dapat imbestigahan ang mga umano'y panghimasok na China sa politika sa Pilipinas kung mapatutunayan ang mga paratang. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dapat suriin ito ng mga kinaupulang ahensya. Sa gitna yan ng mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng umano'y pagdaloy ng Chinese funds sa mga grupong iniugnay kay Vice President Sara Duterte. Hinikayat naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. si Trillanes na isumite ang kanyang mga ebidensya sa mga otoridad para sa masusing investigasyon. Samantala, sinabi ng AFP na magpapatuloy ang rotation at resupply missions o RORE sa BRP Sierra Madre, Sayungin Shoal at sa iba pang features na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: Samantala, ginagawa ng prosekusyon ang lahat para pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng pagbabawas sa listahan ng mga testigo mula sa mga issue ng grave threats, confidential funds hanggang sa umano'y unexplained wealth ng vice-presidente. Isinagawa nila ang adjustments na ito dahil na rin sa sentimiento ng publiko na gusto na nilang pabilisin ang takbo ng kanyang impeachment trial. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Irirespeto umano ng House Prosecution Panel ang anumang petsang itatakda ng Senate Impeachment Court para sa paglalabas ng desisyon sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saropartilis Representative Terry Redon, nakabilang sa panel of prosecutors, mas maganda para sa lahat kung mas maagang matatapos ang paglilitis. Tugon ito sa pahayag ni Impeachment Court Spokesman Reginald Tongol na target ng tribunal na magbaba ng hatol bago magpasko, particular na sa December 16.
3: Yun po, December 16, well, I think kung kayang mas maaga pa, I think it would be better for everyone. Pero yung December 16, kung yan po yung hard date nila to actually decide on it, it is something that we will respect bilang bahagi po ng prosecution.
2: Binigyang diin ni Redon na nakadepende pa rin ang mismong timeline sa bilis ng pagpresenta ng ebidensya, ng magkabilang panig at sa oras na kailangan ng mga senior judges para magdesisyon. Giit naman ni House Legal Spokesperson at Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr., ang presentasyon lamang ng kanilang panig ang kaya nilang kontrolin.
4: Of course, the only thing that we could control is our own presentation of evidence. Ang intention namin, matapos na yan, at least before the start of the one-month break, which will start in October 15, no, to November 15. Pero, syempre, yung presentation and defense, that's something that we cannot control, na ano kung gaano sila kabilis.
2: Layunin daw ng prosekusyon na matapos ang kanilang bahagi bago matapos ang gaganaping one-month break mula October 15 hanggang November 15. Dagdag pa ni Tolosa, ginagawa ng prosekusyon ang lahat para pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng pagbabawas sa listahan ng mga testigo mula sa mga issue ng grave threats, confidential funds, hanggang sa unexplained wealth. Isinagawa nila ang adjustment na ito dahil na rin sa sentimiento ng publiko na nagnanais ng mabilisang pagtakbo ng impeachment trial. Umaasa rin ang kampo ng prosekusyon na kapag oras na ng defense team para magpresenta, magiging mabilis din ito at walang magiging anumang antala. Nilinaw rin ni Tolosa ang pahayag ni Senator Judge Francis Pangilinan na wala pang formal na talakayan ang impeachment court hinggil sa eksaktong petsa ng voting o paglalabas ng desisyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Samantala, makakausap naman natin si Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng National

0: National Water Resources Board. Magandang gabi, Doc David, si Patrick De Jesus at Sheila. Natividad po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend.
1: Magandang gabi po, Patrick at Sheila at sabing tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
0: Mm-hmm. Sir, sa ngayon, gaano kasapat ang ating water reserves para malampasan ang pinakamatinding bahagi ng El Nino sa unang quarter ng 2027 o susunod na taon po?
1: Opo, no? Sa ngayon po ay ang sitwasyon po ng mga dams mo natin ay nasa normal po silang kalagayan dahil na rin po itong mga pag-ulan nitong habagat ay naka-recover po sila, no? Ganun pa man, gusto nating bigyan ng kasiguruhan ng mga kababayan po natin na sa kasalukuyan po ay may sapat po tayong supply at nakipag-ugnayan po tayo, no, sa NWSS at mga konsesyonaryo para po mapanatiling regular at wala hong interaction nitong mga sa taon na ito po, no? At bilang paghahanda na rin po sa El Nino ay nag-adjust po tayo ng mga alokasyon para naman po kapagpatuloy yung mas reliable na supply ng tubig hanggang sa susunod na taon po.
2: Dok, ito bang sobrang init dahil sa El Nino? Napaghandaan na rin po ba ito ng water concessionaires considering na kada taon yata eh, may El Nino talaga? Sa ngayon ba may nagbawas na ba tayo ng water allocation para sa Metro Manila?
1: Opo, yung po na nagkaling sa Angat Dam ay binabaan po natin, no, mula sa regular nilang alokasyon na 50 to 252 cubic meters per second. Ito po ay binabaan natin sa 44 cubic meters per second. Ganun pa man, no, hindi po ibig sabihin nito na nagbaba tayo ng alokasyon ay maapektuhan po ang supply sa mga kababayan natin sa Metro Manila. Dahil meron pong ibang papakuna, no, ng tubig ang NWSS at concessionaires para punan po ang kakulangan na nirelease po natin sa mula po sa Angat Dam. Manilang-ilang po dito ay yung mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake, sa Cavite, sa Parañaque, at dito na rin po sa may Upper Wawa River po dito sa bandang Marikina. So, pinamayos po natin itong iba-ibang source po ng tubig po natin. At pero primarily po ang gusto nating imahin sana yung Angat Dam kasi nga po siya halos 90% po ng supply sa Metro Manila ay dyan po nanggagaling at gusto muna nating i-manage yung level niya para naman po mapaghandaan itong very strong El Nino hanggang sa susunod na taon po.
0: Doc, ano po yung critical water level na kapag naabot ay kailangan ng magpatupad ng mas mahigpit na water conservation measures? At paano po pagkakasyahin yung limitadong supply ng tubig sa Metro Manila, agrikultura at iba pang sektor kung lumala ang tagtuyot?
1: Opo, no? So sa ngayon po, nasa kasalukuyan, no? Nasa 208 meters po ang level ng Angat Dam. No? At maalala po natin, noong mga July 25 noong taong ito, nitong mga buwan nakaraan, ay nasa umabot po sa below critical, no, yung level po ng Angat Dam. In fact, yung po pinakamababang level niya sa 150 meters, no, below the critical po, no. Pero sa ngayon, ay kahit po nangyari yung mababang level ng Angat Dam ngayon, ay wala po tayong narandaman na major interruptions. Kaya ngayon po at 208, ay yun po yung gusto nating maging gabay, no, kung paano natin minamanage yung kasalukuyang supply po natin na iba-ibang supply, no? Hindi lang po ang Angat Dam at suportado po natin ang NWSS dito para mapanatiling sapat ang supply para po sa kababayan natin hanggang sa susunod na taon po. Lalo po, yung panahon ng summer season po ay kailangan po natin mapagandaan din.
2: Dok, ano-ano naman po yung dapat gawin ng publiko ngayon pa lang para makatulong na mapahaba kahit papano yung ating water buffer bago dumating ang pinakamatinding El Nino? Ano po yung alternate sources ng tubig?
1: Tama po yun, maganda po yun. No? Yung publiko po ay malaki po ang may tutulong sa kasalukuyang paghanda po natin. Unang-una po, no, huwag tayong magpanik, may sapat tayong supply, no, sa tubig po dito sa Metro Manila at para po sa kababayan po natin at wala po tayong inaasahang major interruption. Pero yung mga kababayan po natin ay kailangan din po nating umihingi po tayo ng suporta sa kanila sa pamamagitan po ng water conservation, tamang paggamit po at mag-recycle kung kinakailangan at yung pong mga taga sa kabahayan ay atin po ayusin at wala po sanang nasayan tubig. At itong mga pag-ulan na nararanasan po natin ay mas maganda po siguro ay ito ang ipunin po natin at i-imbak natin para at gamitin sa ibang mga pangailangan po natin sa kabayan na hindi naman po nangangailangan ng treated water. Sa ganitong punto po, sa tingin po natin, eh, malaki po ang may tutulong ng ating mga kababayan o ng publiko pag tayo po ay maging mas responsable at magtitipid po ng tubig po.
0: All right, maraming salamat, Dr. Sevilio David Jr. ng NWRB. Ito po, bukas na nakatakdang muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o yung NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Pero pansamantalang ipagpapaliban muna ito sa Valenzuela City. Ang dahilan, alamin sa ulat ni Angelica Abrogar.
3: Pansamantalang ipagpapaliban ng Valenzuela City ang nakatakdang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Lunes, October 5. Ayon kay Mayor Wes Echalian, kinikilala ng lungsod ang layunin ng NCAP na mapalakas ang road safety at traffic discipline. Pero hindi pa aniya napapanahon ang muling pagpapatupad nito dahil sa patuloy na road construction at pagbabago ng traffic conditions sa lungsod.
4: Sunod-sunod ang road construction sa ating mga major roads. At araw-araw, nararanasan ng ating mga motorista ang pagbabago sa daloy ng trapiko. Ayaw nating dagdagan ang kanilang pasanin sa panahong hindi pa normal ang kondisyon ng ating mga kalsada.
3: Samantala, nakatakdang muling ipatupad ang NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila, kabilang ang Manila, Quezon City, Parañaque, Muntinlupa at San Juan simula Lunes, October 5. Layo ng mga lokal na pamahalaan na mapalakas ang disiplina sa kalsada habang gagamitin bilang common framework ang Metro Manila Traffic Code of 2023 para sa mga traffic rules, penalties at procedures. Matatandaan noong July 9, 2026, inilabas ng Supreme Court ang desisyon na nagbabasura sa consolidated petitions at itinaas ang natitirang TRO. Pero nilinaw ng korte na hindi nito dineklara na valid ang mga dating NCAP issue onces. Sa pamamagitan ng mga kamera, naitatala ang mga traffic violation nang hindi na kailangang parahin ng traffic enforcer ang motorista. Sa dating sistema, kabilang sa mga naging question ang notice of violation, registered owner liability, due process at penalties. Habang nakatakdang tumuloy ang NCAP sa ilang lungsod, mananatiling nakahold ang pagpapatupad nito sa Valenzuela City. Ayon kay Mayor Gatchalian, kailangang isabay ang pagpapatupad ng policy sa kasalukuyang road conditions para matiyak ang maayos at patas na implementasyon nito.
4: Unahin muna natin ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko para sa ating mga Valenzuelano.
3: Angelica Abrogar para sa Bayan.
0: Susunod, musika, sayaw, sining at mga tradisyonal na kultura ng Pilipinas at Korea tampok sa paggunita sa 77th anniversary ng Philippine-Korea Diplomatic Relations.
2: At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan na sa darating na Martes. Kung magkano, alamin sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

PTV Sports. Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.

0: bayan kumpiskado ng mga otoridad ang tinatayang 73 kilo ng pinaniniwalaang shabu na umabot sa halagang 496.4 million pesos sa Ninoy Aquino International Airport Cargo Facility sa Pasay City nitong Biyernes. Pinangunahan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang operasyon katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs, Philippine National Police at iba pang ahensya. Ayon sa PIDEA, nadiskubre ang droga sa isang kargamento na papasok sa bansa mula sa Mexico na idineklarang pelletizing machine. Nasa 73,000 na gramo ang kabuuang gross weight ng kontrabando at dapat ipadadala sa isang individual sa Parañaque City. Isa sa ilalimang illegal na droga sa forensic examination ng PIDEA Laboratory Service at inihahanda na ang kasong paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002 laban sa nakatakdang tatanggap nito.
1: Samantala, binuksan ng Marikina City LGU ngayong Linggo ang Marikina Animal Rescue and Shelter na nakalaan para sa pag-aaruga at pansamantalang tirahan ng mga nailigtas na aso at pusa at magbibigay ng wastong pangalaga at proteksyon. Matatagpuan ang pasilidad sa Hill Fernando Avenue sa Barangay Santo Niño. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Teodoro, magsisilbing no-kill shelter ang pet shelter para matiyak na mabibigyan ng wastong pangalaga at proteksyon ang mga nailigtas na aso at pusa habang naghihintay sa kanilang adoption. Maaaring makuha ang mga residente ng veterinary services sa pasilidad kabilang ang libreng anti-rabies vaccination araw-araw at veterinary check-up para sa kanilang mga alagang hayop. Kasabay ng pagbubukas ng shelter ay ang pagdiriwang ng Feast of St. Francis of Assisi, ang patron saint ng mga hayop bilang bahagi ng Paws and Friends Festival ng Lungsod.
0: Samantala, nagtagpo ang dalawang kultura sa isang entablado sa pagdiriwang ng 12 Cebu Korea Day. Itinampok sa aktibidad ang musika, sayaw, sining at mga tradisyonal na kultura ng Pilipinas at Korea bilang bahagi ng pagunita sa 77th anniversary ng Philippine-Korea Diplomatic Relations. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
2: Mula sa tradisyonal na sayaw Pilipino hanggang sa musika, sayaw at martial arts ng Korea, nagtagpo ang dalawang kultura sa 12 Cebu Korea Day. Itinampok sa entablado ang mga tradisyonal na sayaw Pilipino kasabay ng mga performance mula sa Korea. Nagpakita rin ng kanilang galing sa Taekwondo ang mga performer mula sa Kukiwon na kilala bilang World Taekwondo Headquarters at sentro ng Taekwondo sa Korea. Itinampok din sa entablado ang performance ni Pyo Suna, isang Korean performing artist, director at choreographer na kilala sa tradisyonal at contemporary Korean percussion and dance.

0: Samantala, nagpakitang gilas din ang mga local K-pop dancer sa Cebu K-pop Star Competition, kung saan kinilala ang pinakanamukod sa kanilang mga performance.
1: We have got deep friendship between the Philippines and Korea. Truly comes alive here in beautiful city of Cebu. Although we are far from our homeland, the Korean community in Cebu has always stood together like a big resilient family, continue to flourish forever.
0: Bukod sa mga performance, dinala rin sa mga dumalo ang kulturang Koreano sa pamamagitan ng isang interactive exhibition. May handbook try-on, one-on-one traditional fan-making, traditional games, at pagkakataong subukan ang ilang historical instruments. May Korean food tasting at merchandise booths din para sa mga bisita.
2: So, it's so fun to experience all of it now. Upon trying all of it, like watching the Cebu K-pop star, trying their exhibits, the different foods that they have, the trying of the Korean fest that we often see sa mga K-dramas. And then, I guess, it really, all of the activities and events that happen here right now really helped us understand the Korean culture. Not only it's the facade looking of the Korean culture, but actually trying it. Kasi pag na-experience mo yung isang bagay, mas dun mo malalaman and maiintindihan better kung how they do it, just like ours. And then, eventually, you could also tell na, uy, may same din pala sa Philippine culture.
0: Ang 12 Cebu Korea Day ay sinagawa bilang bahagi ng paggunita ng 77th anniversary ng Philippine-Korea Diplomatic Relations. Mula sa entablado hanggang sa mga interactive activities, naging daan ang sining, musika, sayaw at mga tradisyon para mas makilala at magtagpo ang mga Pilipino at Koreano. Sa pamamagitan ng mga ganitong kultural na palitan, mas napalalapit sa isa't isa ang dalawang bansa, higit pa sa mga ugnayang itinataguyod sa loob ng 77 taon. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Kanya-kanyang pakulo ang mga netizen sa nagma-viral na kantang Kahit na Umulan na tila malungkot kung pakikinggan pero nabigyan ng nakatutuwang twist ng ilan nating kababayan. Silipin natin yan sa ulat ni Mili Tabino.
4: Hindi lahat ay puro pag-ibig at sakit sa puso ang kanta ni Fern na Kahit na Umulan. Mukhang maibang plano ang netizen sa online world. Isa sa mga nag-trend online ang Dorobo dance craze na pinauso ni Dinorobong Tubo. At dahil dito, mapamatanda o bata man ay nakiuso sa challenge na ito.

Dahil sa likas na talented ang mga Pinoy, may isang memorable na dance craze na hinding-hindi makalimutan ng lahat, ang Flying Eagle dance moves ni

0: Mapa, I can make it through the rain ka sa entry ng netizens na ito. Literal na, kahit na umulan o bumagyo, no one can stop them sa challenge na ito. Mili Tabino para sa bayan.
1: Samantala, nanawagan ng Malacanang kay dating Senador Antonio Trillanes IV na ilabas ang anumang ebidensya ng kanyang alegasyon na tumanggap umano ng pera mula sa China si Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang panawagan kasunod ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kung totoo ang ibinunyag ni Trillanes ay may implikasyon ito sa pambansang seguridad. Binigyang diin ni Castro na mahalagang ebidensya para makapagsagawa ng maayos at masusing investigasyon ang mga law enforcement agencies. Una nang sinabi ni Trillanes na nakatanggap umano ng 150 million pesos si VP Sara mula sa Chinese Embassy, habang mahigit 300 million naman ang natanggap umano ng Cal 88 Foods na iniuugnay sa asawa ng Vice President na si Attorney Man Scarpio. Alamin naman natin ang latest sa bagyong Chuewan na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang lagay ng panahon ay hatid sa atin ni Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla.
2: Magandang gabi po, Ma'am Sheila. Mag-iisaan yung mga tinapakinig na rin umulan sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung trough pa rin ng bagyo o si Typhoon Choiwan ang nakaka-apekto sa buong Visayas at Mindanao. Nadudulot nga yan na makalat-kalat ng mga pangulan, pagkilat at pagkulog sa buong Mindanao, maging dito sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit paghandaan yung mga localized thunderstorms, lalo-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyan ang pandagat. Yan ang latest mga dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Barilla, nag-ulat.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla.
3: Asahan ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng tumaas ng piso at 50 sentimo ang kada litro ng gasolina. Posible ring tumaas ng 2 piso ang kada litro ng kerosene at bababa naman ng piso ang kada litro ng diesel. Ayon sa DOE, ang oil price adjustments ay bunsod ng plano ng China na ititigil muna nila ang pag-aangkat ng langis mula sa mga bansa sa Asia-Pacific. Samantala, unti-unti nang ipinatupad ang dagdag presyo sa LPG. Umiiral na ang 10 piso kada kilo na dagdag presyo simula kahapon, October 3. 5 piso naman ang ipatutupad sa Sabado, October 10, habang 3 piso naman sa October 17. Umabot sa halos $100 per barrel ang average price ng West Texas Intermediate o WTI crude oil base sa datos noong Setyembre. Sa gitna ng patuloy na mataas na presyo ng langis, muling isinusulong ang pagsuspinde o pag-alis ng excise tax sa fuel products. Ayon kay Senador Bam Aquino, naka-apekto na ang mataas na presyo ng langis sa presyo ng mga pangunahing bilihin at nakapagpababa rin sa kita ng mga negosyo, driver ng mga pampublikong transportasyon at delivery riders. Dagdag pa sa pinaghahandaan ang magiging epekto ng tagtuyot bunsod ng Super El Nino. Pinakamataas naman ang presyo ng WTI noong September 15 nang umabot ito sa $107 kumpara sa humigit kumulang $80 per barrel na average noong Hulyo at Agosto. Sa ngayon, suspendido na ang excise tax sa LPG at kerosene matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 125.

0: Naibulsa ni Alexandria Enriquez ang ikasyam na silver medal ng bansa sa 28 Asian Games matapos ang kanyang runner-up finish sa women's 63kg jiu-jitsu event nitong Sabado. Matapos ang serye ng impresibong laban sa torneo, kinapos ang National Jiu-Jitsu Team standout kontra sa pambato ng Thailand na si Orapa Senatam sa finals ng nasabing kompetisyon via advantage. Matatanda ang dinomina ni Alexandria ang kanyang mga naunang laban sa dibisyon kung saan nagawa niyang makapagtala ng 3 submission wins. Daan para makuha niya ang tiket patungo sa gold medal watch. O match. Ito ang 2nd medalya ng bansa sa jiu-jitsu matapos ang naunang bronze medal finish mula kay Kylan Napolis.
1: Sa opisyal na pagtatapos ng 28th Asian Games ngayong araw, alamin natin kung sino ang magsisilbing flag bearer ng bansa sa magaganap na closing ceremony ng kompetisyon. Ang detalye sa ulat ni teammate Paulo Salamating.

0: Matapos gumawa ng kasaysayan sa Aichi Nagoya Asian Games, muling paparangalan sa Filipino Taekwondo Jean Jeyus Gabriel Derek Yape bilang flag bearer ng Team Philippines sa closing ceremony na magagarap ngayong hapon. Si Yape ang napiling Philippine Olympic Committee upang pangunahan ang delegasyon sa magagarap na parade of athletes sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ibinahagi naman ng Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino na nagawa pa rin makakuha ni Yape ng ginto sa kabila ng matinding pressure sa huling bahagi ng kompetisyon. Dagdag pa ni Tolentino, ang pagpili kay Yape bilang flag bearer ay hindi lamang pagkilala sa kanyang gold medal, kundi para rin sa taekwondo. Nasungkit ni Yape ang ginto sa Mixed Virtual Taekwondo, isang open gender event na pinagsasama ang combat sports at virtual reality at motion tracking technology. Dagdag din siya ng bronze medal sa men's individual pumse bilang bahagi ng best ever medal hold ng Philippine Taekwondo sa Asian Games. Makakasama rin sa closing ceremony ang mga silver medalists na sina Juliana Candelaria, Tatiana Mangin, Kurt Barbosa at Carlo Paalam. Samantala, matatandang sina Ira Villegas at Albert Ian De Los Santos ang naging flag bearers ng Pilipinas sa opening ceremony noong September 19. Paolo Salamatin mula sa POC Media para sa Atletang Pilipino, para sa bayan.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Yan po ang hatid naming mga ulat para sa bayan ngayong linggo. Mula po sa inyong Pambansang TV, ako po si Patrick De Jesus para sa bayan.
2: At bayan, 82 days na lang at Pasko na. Ako naman po si Sheila Natividad para sa bayan. At ito ang Ulat Bayan Weekend.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Sang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
3: Ampalaya!
4: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
5: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Kung sino pa yung maliit na hindi makakapagpalaot, eh sila ngayon ang hindi na rin makapag-ngisda dahil ubos na, inuubos na ng commercial fishing vessels na pumapasok dito sa municipal waters. Dahil sa laki ng mga vessels, nasisira yung coral formations, coral reef formations. Eh yun ang spawning ground ng isda. Kapag nasira yun, apektado yung fish, yung yield, yung fish population sa mga nasabing lugar.
9: The 15-kilometer rule is not arbitrary. Nilagay po yan kasi yan ang layo na ligtas na marating ng ating mga mangisda. Inaagawan pa sila ng mga gulayat ng mga commercial fishing vessels na ito. This encroachment leads to smaller catch for our poor fisher folks. Kaya naman, kahit malayo at delikado, lumalayo po sila upang makahuli lang at makapag-uwi ng kita sa kanilang mga pamilya. I'm comforted by the fact that the Chair for Committee on Agriculture, Honorable Senator Kiko Pangilinan, has a true heart for our farmers and fisher folks, and that he will look into this concern. For that, I salute him.
3: Malaking problema yung overfishing. Bag last year, 2024 to 2025, bumagsak ang output ng small fisher folk. Habang umangat naman yung output ng commercial fishers. Ika nga eh, yung mahirap lalong humihirap habang yung mayaman lalong yumayaman.
10: Kita mo yung ilaw na yan, yan ay commercial fishing vessel. So, ayan ay kumpanya ng Mercedad.
3: During our committee hearing, the fisher folk organizations presented to us a video of paano pumapasok dito sa Batangas Bay paano pumapasok yung mga malaking commercial fishing within the municipal waters. Pinas, pinuntahan ng BIFAR, in-expect, kita mo, punong-puno ng isda itong malalaking fishing vessel na ito. Nasa video. With the permission of Senator Raffy Tulfo, we would like to have his privilege speech referred to the Committee on Agriculture so we can conduct a follow-up hearing. And this time, we will call on the owners of the commercial fishing vessel Melquidar and other commercial fishing vessels owners.
11: Marami pong bodega na rerentahan ng at mapapagawa ang NFA. Marami pong papasok na palay sa NFA at marami po silang matutulungan sa aming magsasaka. Lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar na hindi po kaya talaga ng mga kasama namin sa mga magsasaka dahil po wala po silang sapat na kakayahan sa warehouse na ganyan. Laking tulong po sa aming mga magsasaka.
12: Damo, mas marami ang mabibili nila. Hindi katulad dati, limited. Kasi kami bilang mga farmers kasi dinagdagan nila yung bodega na paglalagakan ng mga palay.
13: This is one of the preparation itong ating rented warehouse facilities ng gobyerno. No? Total 65 to, dito tayo sa Tarlac na kailangan natin punuin ito ng bigas, no? At ng palay, parang in case na bumaba ang ating production sa linya, marami tayong buffer stock.
14: Ano na yung so presyo natin? Very competitive. 27 pesos, ang pinakamababa sa clean and dry, roughly yung sa wet, 21-22. Ngayon, eto, nakita nyo naman. Open bodega, simula bukas, tatanggap na kami.
15: Napaka-importante ang coordination ng national government and local government para sa maayos sa coordination sa ating mga magsasaka. Talagang hindi madali ang mga pinagdadaanan nila dahil nga dun sa abagat. Ngayon, pinaghahandaan yung extreme heat El Nino. So, nagpapasalamat kami kay SEC at sa mga inisyatibo na to para sa ating probinsya at sa ating mga magsasaka.
16: Pangarap po namin na magkaroon ng mga ganitong processing dito sa Camarines Norte.
17: Yung cold storage po ay malaking tulong na sa amin kasi yung aming pineapple, pwede kami maglala dito para sila ay ma-preserve. Dahil minsan kasi wala ang mga buyers natin sa pineapple, lalo pag sa mga produce.
13: Well, marami na natupad na pangako at mga commitment ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka.
17: Sanay ko sa pangarap na natupad dito sa Camarines Norte dahil meron tayong babagsaka ng ating mga produce kung sakaling bagsa at marami ang ating mga naitanim na mga produkto.
16: Pang gold processing po ito. Kami po noon ay napilitang nagbebenta ng aming mga produkto kahit po mababang halaga dahil hindi po namin ito mai-stock kung sa amin lang pong mga tahanan o sa aming mga barangay.
13: Well, ang utos ng ating Pangulo ay bumaba, no? Bumaba talaga sa lahat ng probinsya. Parang marinig mismo sa kanila kung ano ba yung kailangan.
18: Hindi po ito inspirasyon para lang sila bigyan ng parangal. Hindi po. Sila sa sarili nila, they will feel na they are loved by this government.
17: Pupursikit kami mga partner na magtanim pa para ito'y magamit namin sa darating na

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 2 minutos gamit bahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Lunes ngayon. Unang Lunes sa buwan ng Oktubre pa rin. Nagbulamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay nating kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Papaluzon, Visayas at Mindanao, hangad po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangisda, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, at sa lahat doon ang miyembro po naman ng pamilya. Pakiusap lang ko, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal po ang pikon sa kalsada. Kaya naman si Mamang Chupel, baka medyo inaantok-antok. Pagmalasakitan na lamang ho natin, kikalabit na lamang, iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Pero ng Lunes, sa mga bihero-bihero pa rin, pagka hindi kayo dire-diretso pagmamaneho, siguro mas maganda, gilid-gilid muna ho tayo. Power nap, importante ho yung power nap na yan. 15 minutes, sige, 30 minutes ba yan? Siguraduhin natin pagbalik natin sa Manbela, di po tayo aantok-antok naman. At saka naman yung ating pagbabalik sa hapunan, sa kinagabihan, Pratos Ricardos, makakasama natin ang mga mahal sa buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Araw ng Lunes, at siyempre lahat rin nagiging abala na naman sa pagpasok, sa mga tanggapan, sa mga eskwelahan. Ingat pa rin po, ingat-ingat pa rin at magdala pa rin po ng payong pananggalang. Importante pa rin ho yan. Ano na sa mga panahon na katulad po nito? Ala sa lamig, sala sa init, komisya ng ubod, tindi ng init. Andiyan naman yung sinud-sud ng mga pagulan. Iba't-ibang klase ho ng karamdaman ng naglalabasan. Nararamdaman ho ni Juan de la Cruz, Diyan, maraming bit-bit na alien sa katawan. Maiwasan talaga, Kundi ingat po lamang sa ating mga kababayan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Siyempre, bago tayo pumalaot at magpunta sa mga pagkakabalahan po natin sa araw nito ng Lunes, minumulahan natin ang magiging lagi po ng ating panahon. Itas po sa pag-asa, buntot. Nakakapekto itong buntot po yung trap ng super bagyong si Choy Wan. Pinasa labas naman ang ating par. O nagpaparamdam at nararamdaman nyo sa mga ilang lugar. Huling namataan po yan sa layong 2,065 kilometro, silangan-hilagang-silangan po na extreme northern Luzon. Agrayuhin yan ang lakas ng hangin na abot po naman sa halod na 95 kilometer per hour. Gray ay bugso namang 240 kilometer per hour. At kumikilos yan ng patungong hilaga. Pabilis po namang 20 kilometer per hour. So, wala po itong direktang banta. Kalupaan dito po naman sa atin sa Pilipinas. Ang magiging lagay ng panahon, area po ng Visayas, area po ng Mindanao. Sabing maulap na kalangitan. Meron pong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, At sa trap ng super bagyong si Choy Wan. Posible rin daw po yung biglang pagbaha. Kaya naman yung pag-uupo ng mga lupa, may mga moderate hanggang sa minsan ay malalakas yung pag-ulan. Ito po naman sa Metro Manila at malalabing bahagi po ng ating bansa. Bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At hindi po naman mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Nadulot po ng mga localized thunderstorms. Sabing posible rin po yung mga pagbaha o landslide ang mga apektadong lugar sakaling magkakaroon po ng malalakas na thunderstorms. Angin at ang dagat po naman natin, wind and coastal waters po natin. Yan ang Luzon. Nasabi pong mahina hanggang sa medium ang hangin mula po sa silangan hanggang hilangang kanluran. Panayad naman hanggang sa katamtamang alon po naman sa may baybayin. Parte naman ng Visayas at Mindanao, mahina. hanggang sa medium na hangin mula kanluran hanggang timog kanluran. Layad sa katamtamang alon sa baybayin po naman. Ayun. At sa lugar namang pinapanik at pinupuntahan ng maraming kababayan natin, yan pong Cordillera Administrative Region. Kasama po ang Benguet, nandiyan po ang Atok, nandiyan ang Baguio City. Sabing bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pero hindi po naman mga pulo-pulong pagulan, pag-inlad, agkulog po naman at mga isolated thunderstorm ipong araw na ito ng Lunes. Ang Baguio City at ang Benguet, maayos na po at medyo sisikat ang araw sa umaga. Pero asahan daw po yung mataas na chance ng pulo-pulong pag-ulan at thunderstorm pagdating po naman sa hapon o sa gabi. Diyan naman sa mapanti ho ng Atok, Benguet. At tulad doon ang pangkalahat ng lagay sa matataas na bahagi ng Benguet, magiging maulap ang umaga. O meron po mga local thunderstorms, kapit po naman ng hapon. Bagamat walang direct ng epekto ang Super Bagyong Choy 1 sa Luzon, sabi nga mga localized thunderstorms sa hapon ay maglulit po ng zero visibility. Tumakapal na po sa mga daanan tulad po ng Alsema Highway. Ipatulong Atok po naman. At Marcos Highway o Cannon Road po naman. Kaya yun po mga banta ng landslide o paghuhuli ng lupa sa mga bulubundukin bahagi kapag nagkakaroon po ng biglahan, malakas na bus ng ulan. Ingat pa rin po sa mga motorista natin sa mga naglalakbay yun natin ngayon bahay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Lunes a 5. 5 na po na Oktubre. Tiso ng usad ng panahon na ano po. Ay bukas makalawa, tatalo na ng susunod na buwan yan. Pagkatapos huling buwan na. 2027 na. Ano, ganong kabilis. Tutumulin sa kanyang panahon sa maantungo ng mundo ngayon. Manila, pagka may simula, may wakas eh. Ha? Ano kaya magiging wakas nito? Ingat, na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, tutok tayo sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga headliners po natin, pamahalaan ay naglaan po ng tig isang bilyong piso para po naman sa fuel subsidy ng mga magsasaka, angin isla at mga agri-truckers.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: DSWD, sinimulan na ang paghahanda sa posibleng epekto po naman ng Super El Nino. Abay, lahat doon naman talaga yung naghahanda. Dapat pati LGU kasama rin, ha?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: At Senador Pangilinan, nanawagan po naman sa DA at NFA na maging handa magbili ng palay sa mga probinsyang nagtatanim po naman ng bigas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 15 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw sa mga detalye ng ating balita. Ay nagbigay na po ng go signal si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa karagdagang pondo po naman para sa fuel subsidy. Program ng ating pamahalaan para sa ating mga magsasaka, pangingisda, agri-truckers, at pang agri-stakeholders. Ayon po kay DA Undersecretary for Agri-Marine Industrial Systems, Ari Perez, abuwang 3 bilyong pisong inilaan para po naman sa fuel subsidy program sa agri-sector. Nasabing pondo, paglalaan na po ng 1 bilyong piso mga magsasaka, pangingisda at agri-truckers bilang tulong po sa mataas na presyo ng langis. Ayon kay Perez, aring magsimula ang rollout ngayong Oktubre o Nobyembre ng taong kasalukuyan kung saan tinatayang nasa 300 beneficiaries ang makikinabang sa nasabing programa. Lala po ng DA ay good morning sa mga nakatutok at mga early riser natin sa Department of Agriculture. Pangungunan ni Secretary Chularel, good morning sa inyo. Ang pondo para sa fuel subsidy sa mga magsasakit mangingisda ay magagamit lamang sa taong 2026. Habang nagkaroon naman ng exemption sa mga agri-truckers ng pondo, ay posible pong paabutin pa hanggang sa taong 2027.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sinimulan na po ng Department of Social Welfare and Development ang pagkapatupad ng mga hakbang sa posibleng epekto pa rin ng Super El Nino sa bansa. Dapat nato na sa ngayon ng gobyernong kinauukulan, ano ho? Na yung mga LGU. Galaw-galaw tayo para hindi pumanaw. Yung kay DSWD Spokesperson at Disaster Response Management Group, ASEC Irene Dumblao. Kabilang dito ang Project LAWA o Local Adaptation to Water Access. At ang binhi o yung pong Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Nakatutokan niya mga ito sa water access at food security sa mga vulnerable sector. Taho makapaghanda sila bago pa tumama ang sakuna. Ngayon, ay nakapagtayo na po ang DSWD ng 5,311 lawa site na may farm reservoir, irrigation facility at rehabilitated waterways, abang nasa 8,671 na binhi site naman ang naitayo sa buong bansa, gaya po ng communal vegetable garden at ng tinatawag na root crop farm. Pinasinayan din po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kauna-una ang atmospheric water generator system sa barangay Gilotongan, dyan po sa Kawayan, Masbate. Itong teknolohiya na kayang gawing malinis na inuming tubig ang moisture sa hangin. Ah, galing nun ha? Para naman hindi masira ang mga family food pack sa mga bodega, minomonto ng DSWD ang temperatura at naglalagay po ng industrial ceiling fan. Samantala, nakikipag-unahin din po naman ang ayansya sa mga lokal na pamahalaan para maglagay po ng heat insulated area sa mga evacuation center. Nag-deploy na rito ng mga water filtration truck sa mga lugar na madaling tamaan po naman ng El Niño ba rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tumanggap po na tayo ng reward. EA at OWA. Palalakasin ang pagsusulong ng agribusiness na mga OFW. Dapat lang maraming OFW yung gusto nung pasukin niyan. Magkano po talaga sila ng giya o tamang guidance sa loho at natutulong sa kanila ay gititong maunawaan at hindi po naman masayag yung kanilang posibleng iting mga apo na naman. Pinatid ang dadali. Yan po naman si Meron Bastas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magtutulungan ng Department of Agriculture at ang OWA para mas maisulong ang agriculture at agribusiness sa mga nagbabalik bansa na OFWs. Ito'y sa ilalim ng Balik Agri OFW Agribusiness and Investment Reintegration Program kung saan magkakaroon ng mga returning at mga prospective OFWs ng one-stop shop support mula sa business planning hanggang sa training, financing at pagpapatupad ng negosyo na may kaugnayan sa agribusiness. Kabilang sa mga maaaring pagpilian ng native pig at chicken production, itik production, oyster mushroom production at processing, lowland vegetable production at iba pang agriculture at value-adding enterprises. Tutulong din ang DA sa access sa financing at enterprise support programs at ang OWA naman ay sa livelihood at grant programs. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulalo Jr., layo ng programa na mabigyan ng mga OFW ng kaalaman, technical assistance at access sa financing para maging sustainable ang kanilang itatayong agribusiness. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Report pa rin na tayo. Intelligence gathering kontra po naman sa mga puslit na si Galileo ay pinaigting pa rin ho ng Philippine National Police. Idetalyo naman dyan si J. Mike Bagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalalakas pa ng Philippine National Police sa kanilang operasyon laban sa mga organized syndicate makaraang itanghal ang Pilipinas at Malaysia na pangunahing binabagsakan ng mga puslit na sigarilyo ayon sa Japan Tobacco International. Batay sa industry data ng binabanggit ng JTI, tinatayang 145 bilyong illegal na sigarilyo at e-vape ang naibenta sa Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam sa nakalipas na taon. Nagresulta ito sa mahigit 13 bilyong dolyar na pagkalugi sa ASEAN member countries habang hindi naman bababa sa 2.5 bilyong dolyar o humigit kumulang 14 bilyong piso ang nawalang kita dapat sa Pilipinas mula sa mga sigarilyo at vape. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., mahigpit din ang tinututukan ng Mindanao na siyang nagsisilbing backdoor channel ng mga puslit na sigarilyo. Sa katunayan, ani Natates, walang patid ang kanilang operasyon kontra sa mga postdit na sigarilyo buhat nang siya'y maupo sa pwesto. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, J. Mike Bagala. Muli po magandang maga pa rin sa ating mga magsasaka. Ay mga tunay na mga bayani ng ating lupa. Ano ho? Kaming maging masagana ang inyong anit, maging produktibo ang buong mag-araw po naman natin. Siyempre, pagpalawin po nawa ng pong may kapal ang inyong mga kamay. Pagbubungkal at pag-aalaga ng lupa ngayong araw na ito. Ayan. 22 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Samantala, imok po naman ng Senate Committee on Agriculture Chairman Kiko Pangilinan ng Department of Agriculture at National Food Authority na ipakita ang kahandaan Direkta bumili po ng palay mula sa mga probinsyang pangunahing nagtatanim po naman ng bigas. Ayon kay Pangilinan, hindi dapat matapos ang irigasyon at produksyon, ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka. Kung dapat din tiyakin na may siguradong merkado sa kanilang ani, tapang naman yun. Bilang chairman ho ng Senate Committee on Agriculture, inilig po Pangilinan ng province by province procurement readiness report, magpapakita kung may sapat na pondo. Pasalidad at tauhan ng gobyerno para bumili ng palay sa paparating na anuhan. Malaki na yung pinsala ng ano, di ba? Ng El Nino. Bilyones na naging pinsala eh. Dito yung mga naapektahan na gano'n na kalaki ang apektado sa mga pananim. Ano ho, sa mga gulay. Palay sa mais. Babawasan yan. Kabilang din po sa dapat malinaw sa plano kung saan mga probinsya handang bumili ang DA at NFA. At siyempre, gaano po naman ang karaming palay ang kanilang kayang bilhin. Magkano ang presyong iaalok at gaano kabilis mabibilit mayadit po sa merkado ang anin ating mga magsasaka. Iginit pa rin ho ng senador, ang tunay na food security hindi lamang tungkol sa sapat na supply ng bigas, kundi dapat ding tiyakin kumikita mga magsasaka na siyang gumagawa ng supply po naman ito. O nga naman, kung puro naman tayo stock at marami tayong supply ng bigas at pagkain, pero yung mga magsasaka natin hindi naman kumikita, eh, paano naman yun? Parang mapag-iiwanan. Huwag naman sanang gano'n.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sila ho yung ginagamit ng pong may kapal. Di ba? Para magbungkal yung kanilang mga kamay ng lupa at pag-aalaga ng mga hayop. Tapos mapag-iiwanan. Huwag naman. Una, dito sa problemang kinakaharap po natin. Para mang sa El Ninyong nararamdaman, abay, bilyones na po yung binabanggit na halaga riyan eh. More kung darating yung Super El Nino. Ano na karaming apektadong pananim at mga halaman, paghahayupan, guradong apektado. Babawasan po yung ating supply, di ba? Malaman ho natin kung gano'ng nakalaki yung dapat sanang anihin, pero nasayang lamang. Sanang pakinabangan, napinsala lamang. Dapat malaman natin yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang mga magsasaka po naman sa Nueva Ecija, Tarlac, sinilalim ng DA sa ad profiling. Para po naman sa 2027 program. Hindi po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Milner Cauquier ng Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsigula ng maluwakang profiling ang DA Special Area for Agricultural Development Program sa mga magsasaka sa Nueva Ecija at Tarlac bilang bahagi ng paghahanda para sa pagpapatuloy ng programa sa taong 2027. Isinagawa ang aktibidad mula September 7 to 11 sa mga magsasaka mula Ramos, Anyao at San Clemente sa Tarlac at Limpicuan sa Nueva Ecija. Kabilang sa kinalap na dato sa ang pangalan ng magsasaka, lawak ng lupang sinasaka, Registry System for Basic Sectors ng agriculture number, pangunahing pinagkukunan ng kita, at iba pang impormasyon tungkol sa kanilang kalagayan pangkabuhayan. Layunin ng profiling na nabigyan batayan sa pagtubay ng mga magsasakang pasok sa tinakdang kwalifikasyon at hindi na nangangailangan ng suporta at intervensyon. Gagamitin din ang mga nakalap na dato sa pagpaplano ng livelihood at agricultural interventions na angkop sa pangangailangan ng mga magsasaka sa bawat lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Cocia, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marimildred Cocia ng Tayog, Pangasinan. Ngayon tayo po ay nahaharap na po dito sa paparating na Super El Nino na yan. Ano po? Nasabing magpapatuloy pa hanggang sa unang bahagi po ng 2027. Dapat kumilos na po tayo kaagad. Ano po? Kung pa man natin mamaramdaman yung matinding init na yan at yung kakulangan sa tubig. Magtaas po ng presyo ng mga bilihin. Importante, ano yung pagtatabi ho at pagtitipid ng tubig, yung water conservation and storage. Saan mag-iimbak po ng tubig? Ikahin yung tubig ulan. Gumamit ng malininis na doon, maimbakan pa sa tubig ulan. Gamitan din ng mga tamang purification tablets bago inumin. Ano? Importante ho yun. Siyempre, i-recycle po natin yung tubig. Gamitin yung hinagas ng tubig mula sa bigas o labahan. Diligo naman sa mga halaman. Panbanlaw sa banyo. Ang mga dapat ho natin ginagawa, dapat na yan inuulit at imi-eco ng mga LGU eh. Ilang paalala sa kanilang mga constituent. Pagpitong minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dako naman tayo sa Naga, mga magsasakit mga maigsda, dumadubo naman sa negosyo ng DA Filmeg. Itatalo naman si Mayra Revilla Villareyes ng Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ang City Agriculture Office ng technology briefing and demonstration on the Department of Agriculture PhilMac Grain Pro Moisture Meter and Non-Destructive Coffee Moisture Meter. Bahagi ito ng Negosyo 2026. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga magsasaka at mga mangingisda mula sa upper barangay ng lungsod at nagsilbi itong platform upang maging tulay sa pagitan ng agricultural innovations and potential technology adapters sa pamamagitan ng briefing na i-feature ang live demonstration ng grain promotion meter and non-destructive coffee moisture meter. Sinundan ito ng open forum kung saan ang mga partisipante ay nagkaroon ng pagkakataon at oportunidad na magtanong hinggil sa technology at iba pang potential na pwedeng i-apply sa agricultural production at post-harvest management. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla, Villareyes, Radyo Pilipinas Radio Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Samantala po naman, PhilMac, nakisa naman sa Dakbay Palay 2026. Yan po naman sa Nueva Ecija. Itatalo naman dyan sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Dayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nakisa ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa ginanap na Wet Season Lakbay Palay 2026 sa Central Experiment Station ng Philippine Rice Research Institute sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija upang palawigin ang kalaman at impormasyon ukol sa mekanisasyon sa pagsasaka. Dumalo sa natural aktibidad ang mahigit 500 partisipante na kinabibilangan ng mga magsasaka mula sa Rice Business Innovation System Assisted Cooperatives at Associations, mga kinatawan ng local government units at national agencies kasama ang mga partner media at social media influencers. Itinampok ng PhilMac sa kanilang exhibit booth ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na naglalayong magkalob ng mga libreng makinaryang pangkabuhayan sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng taunang Lakbay Palay, layunin ng mga ahensya na direktang maiparating sa mga magsasaka at mamili ang mga pinakabagong pag-aaral, inobasyon at teknolohiya upang patuloy na may taguyod at mapalakas ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
1: Samantala po naman sa 94 na mga MSME dyan po naman sa Eastern Visayas, nagbenta po ng mga lokal na produkto sa Bahan Detroit Fair 2026. Amin po natin ang mga kwento ng balita na katutok dyan sa Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nasa Metro Manila ngayon ang iba't ibang lokal na produkto mula Eastern Visayas sa pamamagitan ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na ginaganap sa Mega Trade Hall 5 Mega BSM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ayon kay DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang kalook sa trade fair, kabilang ang Siam mula Eastern Samar na may sales target na 5.7 million pesos. Kabilang sa mga produktong ibinebenta ng mga MSMEs mula Giwan, Borongan City, Llorente at Kinapundan ang shell crafts, crochet products, coconut at calamansi-based products, herbal drinks at banana chips. May kabuang sales target na 48 million pesos ang 94 MSME sa buong rehiyon. Layunin ng trade fair na mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto at masuportahan ng mga magsasaka, mga hobby artist at maliliit na negosyante sa Eastern Visayas. Magpapatuloy ang trade fair hanggang Oktubre 5 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Penelope Pumida, bilang paghahanda pa rin po natin sa Super El Nino. Ating kalusugan at proteksyon sa matinding init, yung health and heat safety po natin. Ano ho? Dapat manatiling hydrated po tayo. Inom tayo ng maraming tubig araw-araw at maghanda po ng oral rehydration solution sa mga ORS. Sakaling kakailanganin po natin. Protektahan ang ating katawan. Pagsuot po ng manipis at preskong damit lamang. Gumamit po ng payong o sombrero. Iwasan po yung matinding physical na gaway sa labas ng pinakamainit na oras. Alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At bantayan po yung mga mahihina. regular na kamustahin yung mga bata, matatanda, may sakit, PWD, mga taong nagtatrabaho po naman sa labas. Ano, yung mga bagay yung dapat natin gawin, parte ng paghahanda natin, Super El Nino na yan. Pagbabalik po kami, orasan natin, doon po dalawang minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng

0: nakakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
7: Ay galaw-galaw para hindi bumanaw, 36 na minuto na kapitbahay makalipas, ang 5 na madaling araw. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar, sa mga dako-dako paroon. Diyan sa may Pandan, Katanduanes, sa Rabago, Zadzad, Renciana Family, Antara Family, sa Robrigado Family na rin, magandang maga po sa inyo rin. Diyan po sa may parte ho ng Laguna. May Santa Cruz, Laguna, nakatutok ang Beltran Family. Maraming salamat. Carsola Family, ano, sa Cerebo Family. Naman sa may parte ho ng Santa Mesa. Kami ho si Abad Santos at ganun din kay Jovi Alcaide. Snake, Baron Snake. Kandang maga. Ano po tayo? Ay National Irrigation Administration, inilatag po ang mga efforts sa paganda para sa Super El Nino. Kunin po natin ang mga detalye si JP Pita ng Radyo Pilipinas, Lawag.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Ilang paghahanda sa Super El Nino na paparating sa huling quarter ng 2026 hanggang unang quarter ng 2027, nagbigay payo ang National Irrigation Administration sa Region 1 sa mga magsasaka upang makatipid ng tubig. Kabilang dyan, ang paggamit ng alternate wetting and drying technology na kung saan makakatipid ang mga magsasaka ng 30% ng tubig sa pamamagitan nito at pagsunod sa double dry planting calendar upang matiyak na hindi sayang ang anim ng mga magsasaka na maaaring masira kung panahon ng bagyo. Ayon kay niya Region 1 Manager Engineer Jeffrey Katuling, malaking tulong din ang maibibigay ng mga mobile solar-powered irrigation system upang maabot ng tubig ang mga sakahan na kalimitang hindi naabot ng kanilang irigasyon o yung mga matataas na lugar. Maliban dyan ay ang pagtitipid ng tubig na nakaimbak sa mga dam at upstream, pagsasaayos ng mga irrigation canals at iba pa. Pagtalima yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking makakasaka pa rin ang mga magsasaka kahit na may banta ng Super El Nino sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
7: Samantala, Antilla, Western Visayas po naman, pinagbabanta sa epekto ng El Nino sa agrikultura habang tinatayong mega dam sa Iloilo, handang tumulong sa atin ng mga magsasaka. Ay detalye ng balita sa JP Herbos, Radyo Pilipinas, Iloilo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Patuloy na binabantayan ng National Irrigation Administration o NIA Region 6 ang supply ng tubig para sa mga magsasaka sa gitna ng El Nino. Kabilang sa mga kabang na ahensya ang maingat

0: na pamamahala sa tubig na naiipon sa tinatapos na Halaw River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa Kalinog, Iloilo. Ayon kay JRMP2 spokesperson Steve Cordero, sa kasalukuyan ay may 116.87 million cubic meter na tubig ang nakaimbak sa JRMP2 at may kapasidad pa itong tumanggap na may git 130 million cubic meter. Kung lalala ang El Nino at mananatiling sapat ang tubig sa dam, plano ng NIA na magpalabas na bahagi ng tubig patungo sa mga ilog hanggang sa makarating pa sa isang dam upang matulungan ang mga magsaka sa iba pang karatig bayan na makapagpatuloy ng pagtatanim. Kung lalo namang titindi ang El Nino at kukonti na lang papasok na tubig sa megadam, plano ng NIA, katuwang ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at Philippine Air Force na magsagawa ng cloud seeding. Noong Setyembre, dalawang beses na nagsagawa ng cloud seeding sa lugar ng Kalinog ang NIA, DABSWM at Philippine Air Force. Pinapailan din ang NIA ang mga magsasaka na iangkop ang schedule ng kanilang pagtatanim sa supply ng kanilang tubig, magpatupad ng crop diversification at magparehistro sa PCIC. Samantala, nasa 87.64% na ang konstruksyon ng JRMP2 na kasalukuyang nakapagsiservisyo sa 500 ektaryang sakahan at inaasahang aabot pa sa 1,000 ektarya bago matapos ang taong 2026. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dahil dyan, makakasama po natin ang mismong administrador ng National Irrigation Administration, si Engineer Edgar Yenanho. Sapagat itong epekto ng Super El Nino sa bansa, talagang mararamdaman po yan. Nasabing nasa 40% hanggang 60% ang pagbaba po ng ulan, malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. Mantalang 60 to 80% po naman sa kakulangan ng ulan, dyan po naman sa pati ng Mindanao. So may matinding banta ng tagtuyot. Pagbaba ng level ng tubig sa mga pangunahing dam tulad po ng Angat Dam, posibleng bawas sa alokasyon ng tubig po naman sa irrigasyon. Pero ganun pa man, kasado na rin po yung mga mitigation plan niya, pamumuno ni Administrator Ed Gillian para kahit papano masalag matinding epekto ng paparating ng Super El Nino. Nga ng pag-asa, alakas pa at posibleng magtagal pa sa unang bahagi po at kalahati ng 2027. Nga pangunahing aksyon at intervensyon ng NIA yan ang alamin natin. Gamit ng groundwater maps, yung solar power pumps system na yan, desilting and clearing operations, water management, magpulong po sa mga masaka. Iisa-isayin natin. Engineer Ed Gillian, sir, magandang umaga po. Welcome po sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Engineer Ed. Nawala sa linya natin. Engineer Ed Gillian, sir, magandang umaga po sa inyo. Establish lang natin yung communication kay Engineer Ed Gillian. Ayan po yung pag-uusapan natin. Bagamat may problema talagang kinakaharap, pero sabi naman ng mga eksperto, mag-alala kasi may mga paparating din naman ulan. Baka malalakas pa nga. Hindi naman nakapagtataka yun kasi po akong talagang tag-init. Iba sa mababawasan ng ulan, meron ding malalakas sa pag-ulan na pwedeng mabuo. Iinit po ang karagatan eh. Pag uminit po ang karagatan, iano ho yan. Siyempre, nag-iipon ng lakas yan. Tapos magiging ulan na yan, magiging bagyo pa pag malakas-lakas, ano ho? Inyang mga dapat ito ang tabayanan natin. Dapat lahat naghahanda, ano ho? National, LGU, lahat, naghahanda rito. Ano natin? Report muna tayo? Kinero, okay na? Kinero, okay yan sir. Magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, si Kahiro. Abe, what happened? Na in-establish pa rin po namin ano, ready na si Engineer Ed Gillian. Then, mag-report muna tayo, double check natin yung ating communication siguro. Magbabangos muna sa Pangasinan, naghahanta po sa contra-epekto ng Super El Nino. Inatin ang detalye si Milton Coquina, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Naghahanda ang mga magbabangus sa Pangasinan sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa pamamagitan ng paglalagay ng water pump at aerator sa mga palaisdaan at pagbabawas sa stocking density o dami ng alagang bangus. Ayon kay Christopher Aldo Sibayan, Pangulo ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA, mahalaga ang mga hakbang na ito para mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init sa mga palaisdaan. Sinabi ni Sibayan na inaasahang muling mararanasan ng mataas na heat index sa Abril, Mayo at Hunyo. Maaari itong magdulot ng pagkaubos ng oxygen sa tubig at maglagay sa panganib sa mga alagang bangus. Hinimok din ni Sibayan ang patuloy na pag-aaral at paghahanda sa weather phenomena, lalo na sa hindi pangkaraniwang pagbabago ng panahon na nararanasan, kabilang ang matinding init at halos 2 buwang tuloy-tuloy na pagulan sa mga nakalipas na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Nasa linya na ho natin ang si Engineer Edgar Lian. Engineer Edgar Lian, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning.
4: Yeah, Kahiro, good morning. Eh, magabigat po.
2: Magandang umaga po. Ay, nabanggit ko na nga po kanina na ang inyong tanggapan, ang NIA, ready na at kasado na yung mga mitigation action plan yung ninyo para masalag kahit papano yung matinding epekto po na papanting ng Super El Nino. At yung mga aksyon at intervention po ng inyong tanggapan, yung paggamit po ng groundwater maps, solar power pump system, desilting and clearing operation, water management, pagpupunan po sa mga magsasakap po natin, ilan po yan sa inyong mga tinututukan. Unahin nga po natin yung paggamit po ng groundwater maps. Ano, engineer, paano po ang planong gawin dyan?
4: Pakiulit, Cairo. Sorry, medyo maano lang yung paggamit ng...
2: Mga paggamit po ng groundwater maps. Ano, sinasabing naikipagtulungan ngayon yung NIA sa Maysan, sa MGB. Ano, paano po gagawin dyan?
4: Yes, okay po. Alam niyo po kasi ang DNR ay meron na po silang yung pag-aaral, ano? Alam nila kung nasaan yung ating mga groundwater. So ito po ang gagamitin. Actually ginagamit na ho ng NIA ito, Kahiro. Ano? Dito natin na Philippine Point kung saan natin ilalagay yung ating mga itong ating mga solar pump irrigation projects, yung pagka ang source mo ay groundwater, no? Pero ang maganda dito, meron pang gamit ang NIA na pang georesistivity test na tinatawag, ano? Yung pang survey namin, pang verify namin kung talagang tama yung lugar, ano? Nakikita namin kung gaano kalalim ang tubig, kung sapat ba yung volume ng tubig na nasa ilalim ng ground, at doon nga po tayo nagdi-drill. But of course, Kahiro, alam mo yung survey na ganyan, totoo namang pinpointed namin yung tubig kung nasaan, pero minsan kasi pagka nag-pump tayo, minsan hindi niya masustain yung well na nagawa. So, pero, you know, at least 80-85% sigurado tayo doon sa source ng tubig. So, yun po yung ibig sabihin nun.
2: Maganda ho yan kung talagang sigurado tayo sa source ng tubig. Kasi nga, yung solar power pump system, sa po yan sa paikin nyo ninyo at hindi po yung mga mobile at solar pumps yan sa mga lugar na magiging matindi yung kakapusan po sa tubig at madalas na tinatamaan po ng dry spell. So, magtutulong-tulong yan. Yung paggamit ng groundwater maps, tsaka yung paggamit po ng solar power pump system, parang akmang-akma.
4: Yes, tama po yan, ano? Again, ulitin ko, ano? Yung kung saan yung location ng tubig ay pinpointed na po yan ng DNR. Meron silang ground map na ginagamit ng NIA. At meron ding pang-test ang NIA kung doon sa lugar talaga. Pero yung ano lang po, pagka na-drain na natin, na-drill na natin yung tubig, ang yung well, Kahiro, gumagawa pa kami ng pump test na tinatawag, no? So pinapandar natin yung nagpa-pump test tayo sa loob ng 2 araw, dapat kaya niyang i-sustain yung paglabas ng tubig, you know, yung volume ng tubig sa loob ng araw na yon bago pa natin i-fix yung ating ano, yung ating solar pump doon sa area. So napakaganda hong combination na to, no?
2: Itong solar power pump na yan, engineer, ano karami ang inaasahan natin gagamitin at gaano kalawak at kalaki yung mga probinsyang pwedeng gumamit?
4: Well, ang ballpark figure kasi niyan, Kahiro, doon sa mga around 700,000 eh. Kung talagang groundwater ha, around 700,000 pesos ang development yan per hectare, no? Yun yung ballpark figure niya. So, usually, ang NIA kasi, naglalagay kami, hindi kami bumababa ng 15 horsepower na nilalagay, ano? So, yung 15 horsepower na yan, kaya niya magpatubig ng 15 hectares. So, yun yung per, ano natin, per area, no? So, you know, at this year, ang pundo namin for solar pump irrigation is, I mean, for 2027, ang pundo natin for solar pump irrigation is 7 billion pesos, no? So, yun yung bilang. Mga 700 units ang bilang ng ating mailalagay nationwide.
2: Tama din po na inyong tinututukan yung pong desilting at clearing operation. Ano ho? Pag-alis ng mga banlik sa mga irrigation canal natin para mapaganda pa yung daloy. Kamusta rin po yun?
4: Ay, tuloy-tuloy po yun, Cairo. In fact, noon pang 2023, nagbigay na ng ating yung first tranche ng pagbibigay ng ating presidente ng heavy equipments sa NIA ay doon pa lang sisimula na tayo ng desilting, ano? At yearly yan na nagbibigay ang ating presidente sa NIA ng equipment. So yearly po lumalaki or dumarami yung aming lumalaki yung aming capability para mag-desilt at gumawa, paggawa ng brass dam sa ating mga ilog, no? So, malaking tulong po yan sa NIA at sa ating mga farmers. But of course, alam nyo naman po ang NIA, meron tayong napakarami po ng ating mga irrigators association nationwide, no? Mahigit 10,000 yan nationwide. So, kaya ang deployment natin ng equipment per region yan para mas marami po tayong natutulungan, no? So, pati yung ano, Kahiro, pati yung low bed, yung pang-mobilize ng heavy equipments, nagbigay din ang ating Pangulo para sigurado yung mobilization ng ating equipments.
2: Okay. Paano maapektuhan yung irrigasyon dito sa mga kabukiran po natin? Sigurado magbabawas po, you know? Ang pangangailangan po ng tubig, kailangan sa inumin tubig, kailangan din sa irrigasyon, at marami pang bagay. Pero parang mababawasan ang irrigasyon, gano'ng kalaking mababawas ro?
4: Ang good news, Kahiro, yung mga malalaking dam natin na buong bansa puno, ano? Yung Magat, Pantabangan, itong San Roque, itong Angat. Although yung Angat, bawas ang supply namin yan dahil alam mo naman, ang Angat, ang priority niya, yung inuming tubig dito sa Metro Manila. No? Yung Halaor Dam natin sa Iloilo, puno itong mga to. No? So, ang sinasabi ko lamang po, ma-maximize namin ang production doon sa mga areas na may mga high dams tayo. Eh, around the 25% ng irrigated area ng NIA may high dams. So, yung 25% na yan, ang ibig sabihin po yan, Kahiro, kung dyan natin bubuhos yung resources natin, ma-increase natin more than 50% ang production dyan dahil pag maaraw at tama yung supply ng tubig, mataas ang yield. Di ba? Oh. Kaya nga pagka tag-ulan, wala pang ang apat na tonelada per hectare yung aming yield. Pero pagkatag-araw na, Kahiro, yung magagaling natin farmers yan, umabot pa ng mahigit 10 tonelada ang yield nila per hectare, no? Nagdodobla talaga pagka maaraw. Siyempre, alam mo naman, pag maaraw, photosynthesis yan eh. Di ba? Pag may, you know, ina-enhance niya yung photosynthesis, mas marami na gagawang pagkain yung halaman, mas mataas ang yield niya. Ganun lang ho yan, no? So, ang affected lang, Kahiro, of course, yung mga areas natin na walang high dams. So, ang ginagawa naman ng NIA dyan, inagahan na natin ang pagtatanim para by the time na dumating yung El Nino, at least nakaraos na yung mga palay natin. At pero, yung dulo, yung mga tail end ng irrigation system natin, ay nagtutulungan po kami ng Department of Agriculture para sila naman ay makapagtanim ng high value crops para po kahit pa paano kung hindi man nakapagtanim ng palay may high value crops pa. Ang katotohanan, Kahiro, mas malaki pa ang kita ng farmers natin sa high value crops, no? Tignan mo sa Ilocos Norte, yung probinsya ng namin ng ating Pangulo. Tignan mo ang poverty incidence dyan, mababa. Dahil although, dry and very dry ang aming weather doon at kalahati, more than half ng probinsya, walang irigasyon eh. No? Pero yung mga Ilocano kasi, yung mga mahilig magtanim yan eh. Gumagawa ng paraan dyan, nagtatanim kami ng tabako, nagtatanim kami ng bawang, sibuyas. Garon ho ka-diskarte ng ating mga kababayan dyan. Ano, mais lang. So, ang sinasabi namin sa ating mga farmers, mag-diversify sila ng crops doon sa mga area na identified dami na hindi kayang patubigan. Para, munggo, kahiro, kahit minsan mo lang yan, yung una lang yan eh, na tubig, mabubuhay na yan eh. Naalala ko yung lolo't lola ko noong bata pa ako, pagka magha-harvest na sila, kahiro, no? Pag magka-harvest na sila, bababa na yung tubig, magsasaboy na yung mga yan ng munggo sa bukid. So,
2: alam niyo, Engineer Irgen Aguilian, sir, medyo kapos lang po tayo sa oras. Pero isa sa panalangin ko po sana, sabi ko nga, dati meron tayong problema sa baha, di ba? Mm-hmm. Flood control system. Sabi ko nga, kung maging perfecto man at wala talagang kalokohan ginagawa, ang flood control system natin. Pero nakalimutan natin yung mga napabayang kabundukan, problema pa rin, di ba? Kung ano man ang mga nilalatag ng NIA, kung napapabayan din po naman yung mga kalikasan natin sa taas, at siguro parehong natututukan para hindi sayang yung mga effort natin.
4: Tama po yan. Dapat ho, holistic ho ang approach dyan. Tama po kayo dyan, Kahiro.
2: Mas maganda ang servisyo pagka walang bahid ng kalokohan at yung mga flood control project na yan, hindi nakakalbong kalikasan natin, siguro mas maganda ang partnership at mas maganda at maginawa tayo pare-pareho. Engineer, sir, nabanggit ko lang, marami pong salamat. Gandang umaga, medyo kapos lang ako sa oras.
4: Sige po, Kahiro. Diyos tiyag yun na yung pagkabigat.
2: Okay, salamat po. God bless. Thank you po. Si Engineer Ed Gillian po ng National Irrigation Administration at inong kaugnayan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Tingnan nyo ito, ho. Tingnan natin walang kalokohan ginawa sa flood control project. Sabi na natin, perfecto. Perfecto lahat. Walang gumawa na kalokohan. Kalbo naman yung kabundukan natin. Kakayanin ba yan? Inga. Napabayan ng kabundukan natin. Perfecto ang flood control project natin. Inyo kakayanin? Inang mag-isip at likutin ng isip. Maraming oras. Salamat kila Alvin, kila Ardell, kay Mark, kay Marian Villos. Kasama pa rin po natin sila Nida, Susan Jamal. Pa rin po sila sa Marisol Julius Camille at Rona. Alam natin mga producer, sila Julius Gonzalez, Christopher Tinambulo. Pero ilustre na brigada nag-iiwan, magbagay, matweet tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan, laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Pinsan pa, huwag tayong magsabasa naniniwala sa fake news, bago tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ng pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa Super El Nino.
0: Headlines.
3: Food buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino.
0: Headlines.
3: Philippine Coast Guard, giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal.
0: Headlines.
3: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal nang ilalatag ng prosecution sa impeachment court.
0: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board nakatanggap ng mas maraming special permit applications para makabiyahe sa darating na undas.
0: Headlines.
3: Sa balitang sports, Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 10 na silver at 14 na bronze medals sa katatapos lamang na Aichi Nagoya Asian Games.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 5, 2026. Muling sumasang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ang pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa Super El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpatawag ng meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kung saan ay agenda ng pulong ang mga hakbang ng pamahalaan bilang tugon sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Inaasahang magiging bahagi ng pagpupulong ang mga paghahanda at gagawin ng gobyerno para mabigyan ng proteksyon ng iba't ibang sektor na maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Kabilang sa maaaring matalakay ang preparasyon sa supply ng tubig, agrikultura, ganun din sa kalusugan, enerhiya at iba pang pangunahing serbisyo sa harap ng idudulot na epekto ng Super El Nino. Una nang sinabi ni Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro na mismong si Pangulong Marcos ang nangunguna o mangunguna sa gagawing aksyon ng pamahalaan sa gitna ng inaasahang magiging epekto ng matinding tagtuyot na tatama sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Food buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Prioridad ngayon ng Department of Agriculture ang mapalawak ang food buffer ng bansa bilang paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino na maaring magdulot ng pagbaba sa overall agricultural production. Sa pagtaya ng DA, posibleng mabawasan ng nasa 700,000 metric tonelada ang projected palay production sa main harvest dahil sa epekto ng matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., pinalalawak na ng pamahalaan ang rice storage capacity nito at nagbubukas ng karagdagang cold storage facilities para matugunan ang posibleng supply disruptions. Umabot na nga sa higit 300 ang aktibong warehouses ng NFA mula sa nasa 300 at matapos na umupa ng karagdagang 165 pasilidad. Samantala, nagbubukas din ng mga bagong cold storage facility ang DA para para mapahaba ang shelf life ng mga karne at gulay. Nagsasagawa na rin ang DA ng cloud seeding operation sa mga lugar na tinamaan ng tatuyot kabilang ng Isabela at Negros. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na dulot ng matinding init, lalo na sa panahon ng El Nino. Ayon sa kagawaran, nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang malaking bahagi ng karagatang Pasipiko. Ito'y nagdudulot ng mga mainit o mas mainit na panahon at mas konting pagulan sa loob ng ilang buwan, kabilang sa dapat bantayan ang heat exhaustion na maaaring magdulot ng panghihina, sobrang pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka at labis na pagpapawis. Mas seryoso naman ang heat stroke na maaaring makitaan ang pagkawala ng balay, sobrang init ng katawan, hirap sa paghinga, pagkahilo at kumbulsyon. Payo pa ng DOH, magsuot ng magaan at maluwag na damit, manatiling hydrated at umiwas sa matagal na pagkakalantad sa araw. Kung makitaan ang palatanda ng heat stroke, tumawag agad sa National Emergency Hotline 911 o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na health facility. Samantala, ayon sa DOST Pag-asa, inaasang lalakas na ang El Nino mula ngayong buwan hanggang Pebrero 2027. Pari itong umabot ng very strong o super El Nino bago matapos ang taon. Inaasang magpapatuloy naman ang El Nino hanggang unang bahagi ng taong 2027.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinimula nang ipatupad ng pamahalaan ang baka kalikasang pamamaraan upang mabawasan ang pagbaha sa mga coastal areas. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang paggamit ng nature-based solutions bilang pangmatagalang hakbang laban sa pagbaha. Kabilang sa sinimula ng sediment trapping project sa barangay Pamarawan, Malolos City, Bulacan, inaasahang mapoprotektahan itong mga community at storm surge at pagbaha. Ayon pa kay Dizon, plano ring gayangin ang proyekto sa iba pang bayan sa North Manila Bay. Kabilang dito ang Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe at Sasmuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa Southern Mindanao na nasira sa magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, halos 400 estudyante ang nakabalik na sa kanilang classroom matapos ayusin ang pamahalaan ang mga nasirang gusali sa Mindanao State University General Santos City Campus. Sinabi pa ni Dizon na utos ni Pangulong Marcos na bilisan ang pagkukumpuni lalo na sa mga paaralan. Targetan niya ng pamahalaan na matapos ang mga ito bago magsimula ang susunod na school year.
7: Ang gusto lang paabot ng Pangulo sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan natin dito sa Region 12, hindi namin kayo iiwan.
3: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Makakatanggap ng full subsidy ang halos 300,000 magsasaka, banging isda at truck drivers na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ayon sa Department of Energy, papamahagi ang fuel subsidy ngayong buwan ng Oktubre. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Ipatutupad ito sa ilalim ng programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift. Layunin ng hakbang na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginit naman ang Philippine Coast Guard na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago makapagsagawa ng resupply mission sa Yungin Shoal. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariella, na ang provisional understanding ng dalawang bansa ay ginawa upang makatulong sa pagbaba ng tensyon sa West Philippine Sea. Anya, hindi nito inaalis ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng resupply operation. Sinabi rin ni Tariella na ang kahalagahan ng naturang arrangement ay nakadepende sa diplomatic assessment ng Department of Foreign Affairs. Samantala, patuloy niya ang pagsuporta ng Philippine Coast Guard sa posisyon ng national government kaugnay ng provisional understanding.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tinatayang abot sa 244 na dayuhan, karamihan ay Chinese nationals, ang inaresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon laban sa hinihinalang illegal na pogo activity sa Sambuanga, Sibugay. Sinagawa ang operasyon noong October 2 sa Barangay Kimos sa Siay at Barangay Tandiyong Muslim sa Alija, katuwang ang National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Ayon sa BI, 113 dayuhan ang nahuli sa Siay habang 131 naman sa Alija. Kabilang sa mga inimbestiga ng umunay pagtatrabaho ng walang kaukulang visa, pagiging undocumented, illegal na pagpasok sa bansa, at pagkakasangkot sa illegal na online activities na may kaugnayan sa Pogo. Na-recover din sa isang compound ang 78 computer monitors, humigit kumulang 3,000 cellphone, laptop at SIM cards na pinaniniwalang ginagamit sa online scams. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng pagbabawal sa Pogo sa ilalim ng Executive Order 74 at Anti-Pogo Act of 2025. Patuloy namang iniimbestigahan ang mga nahuli, kabilang ang posibleng human trafficking violations at pagsasailalim sa mga ito sa deportation proceedings.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal na ilalatag ng prosecution sa impeachment court. Narito ang balitang hatid ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak ni House League Prosecutor Gervie Luis po natatapusin ng prosecution panel hanggang dulo ang paglalahad ng kanilang mga ebidensya at ang kaso sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasunod dito ng mga tanong kung itutuloy pa ng House prosecution ang presentasyon ng Article 3 o bribery at graft sa paglilitis. Ayon kay Luis, formal na ilalatag ng panel sa Senate Impeachment Court ang kanilang posisyon paugnay sa mga susunod na hakbang. Sinabi niya na nananatiling nakatawan ng prosecution sa ebidensya upang maiharap ang isang malinaw at suportadong kaso. Giit niya na hindi nila layunin na patagalin pa yung impeachment trial. Nauna na niya na ilatag ang usapin ng confidential funds at pure threats habang nagpapatuloy naman yung presentasyon sa unexplained wealth. Binigyan diin ni Luis Ron na pananagutan ng prosecution iharap ang ebidensya dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian, tinatayang magkakaroon na ng verdict ang impeachment o sa impeachment trial sa Nobyembre. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng sa Nobyembre ay magkaroon na ng hatol ang Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa isang palayam nitong weekend, sinabi ni Gatchalian na matapos ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution para sa Article 2 ng impeachment case o tungkol sa unexplained wealth ay tututukan naman ng Article 4 o ang bribery bago simulan ang presentasyon ng depensa. Tinatayang tatagal ng 30 hanggang 45 days ang paglilitis sa panig ng depensa at maaari pa niya itong magbago depende sa mga susunod na testigo at magbabago sa schedule. Una nang sinabi ni Gatchalian na nais silang matapos ang paglilitis at magkaroon ng hatol bago ang Pasko. Una na rin sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson attorney Reginald Tunggol na inaasahang makakapaglabas na ng hatol ang impeachment court pagsapit ng December 16. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maagang pagtatapos ng impeachment trial, nakadepende sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon sa House Prosecution Panel. Narito ang balita atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Alan, tiwala ang House Prosecution Panel na tuloy-tuloy ang presentasyon ng mga saksi para sa lahat ng apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ang maagang pagtatapos ng paglilitis ay nakasalalay sa bilis ng depensa sa paghaharap ng kanilang sariling mga ebidensya at testigo. Ito ang binigyan diin ni House Prosecutor Terry Ridon kasunod ng pahayag ng Senado na maagang maibababa ang pinal na hatol bago ang Christmas break. Ayon kay Ridon, bagamat iginagalang nila ang petsang ito bilang target ng korte, hindi pa ito maituturing na pinal. Naniniwala rin ang mambabatas na pakikinabangan na magkabilang panig ang maagang pagtatapos ng impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes, makalipas pong alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakatanggap ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mas maraming special permit applications para makabiyahe sa darating na undas. Ayon sa ahensya, nakatanggap ito ng 356 special permit applications mula sa iba't ibang transport groups. Ang mga nasabing applications ay para sa higit sa 1,000 ruta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Acting LTFRB Chairperson Greg Pua na layunin ng ahensya na magkaroon ng sapat na bilang ng mga bus. Anya, maraming Pilipino ang umuwi sa mga lalawigan upang magbigay pugay sa kanilang mga namayapang bahal sa buhay. Ginit pa ni Pua, kailangang tiyakin ng mga transport operators na maayos ang pisikal at mental na pangangatawan ng mga driver.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas matibay na pagsasanay para tugunan ang mga nagbabagong banta sa kaligtasan ng publiko. Sinusulong ng Philippine National Police. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hindi titigil ang Philippine National Police sa umanap ng iba't ibang mga hakbang upang palakasin ang kanilang hanay upang makatugon sa hamon ng mga nagbabagong banta. Ito ang titura ni PNP Chief of General Luis Emilio Narcates Jr. makaraan siyang parangalan sa 33rd anniversary ng Public Safety College o PPSC noong isang linggo. Ayon sa PNP Chief, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga polis upang makasabay sa mga nagbabagong hamon at banta sa kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga binigyan diin ng Philippine Public Safety College kay Narcates ang paggabay at mga ambag nito sa patuloy ng mga programa at ng institusyon para sa edukasyon, pagsasanay at pagpapaunlad ng human resources sa larangan ng kaligtasan ng publiko. Dahil dito sinabi ni Narcates na palalakasin ng PNP ang kanilang koordinasyon sa PPSC sa pagbuo ng mga programa sa pagsasanay na tutugon sa mga umuusbong na banta tulad ng cybercrime, online scams, trafficking at transnational crime. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Philippine National Police ang koordinasyon sa mga ride-hailing at delivery firms para maiwasan ang paggamit ng identity at uniforme ng mga riders sa krimen. Kasunod ito ng shooting incident sa Makati City kung saan dalawang motorcycle riding suspects ang lumapit sa isang condominium manager. Isa sa mga itong nakitang nakasuot ng uniformeng kaugnay ng isang motorcycle ride hailing service. Ayon kay PNP Police o PNP Chief Police General Jose Melesio Narcates Jr., pinalakas ang mga hakbang sa pag-verify ng rider identity, bookings at delivery instructions upang agad matukoy ang kinahinalang aktibidad. Pinalawak din sa buong bansa ang naturang precautionary measures kasabay ng pinaigting na police presence at information gathering. Hinimok din ni Nartates ang publiko at mga riders na maging mapagmatyag at agad i-report sa pulisya ang anumang kahinahinalang insidente.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 26th ASEAN Energy Business Forum, itutulak ang kooperasyon at investment sa clean energy sa rehiyon. Yan po ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Isusulong ng ASEAN ang mas malawak na kooperasyon, inobasyon at pamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa pagbubukas ng 26th ASEAN Energy Business Forum o AEBF 26 sa Manila ngayong Oktubre 5 hanggang 9. I-host ng Department of Energy o DOE at inoorganisa ng ASEAN Center for Energy ang nasabing forum na may temang Clean Energy Unlock a Stronger ASEAN. Tampok dito ang mga talakayan sa clean energy transition, regional power connectivity, innovation at investment. Inaasahang lalahok ang mahigit 2,000 delegado mula sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo, kabilang ang mga policy makers, energy industry leaders, investors at researchers. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ng Pilipinas, bilang ASEAN Chair, ang pagpapalawak ng ASEAN Power Grid, kabilang ang mga hakbang para sa cross-border electricity cooperation at regional power connectivity. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nangunang Pilipinas bilang o sa bilang ng mga hakbang ng sa renewable energy at electrification sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Ito'y sa gitna ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at patuloy na pagtaas-baba ng presyo ng sa pandaigdigang merkado ng langis batay sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics. 13 renewable energy at electrification measures ang naitala ng Pilipinas mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31, 2026. Pinakamataas din ang kabuuang energy policy measures ng bansa na umabot sa 22. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabilis ng solar development, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Target naman ng Pilipinas na umabot sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagdating ng 2040. Ayon sa Department of Energy, patuloy ito sa pagsusulong ng Green Energy Auction Program at iba pang pamumuhunan sa energy storage, transmission at grid infrastructure. Ito upang mapalakas ang energy security at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalakas ng Department of Agriculture at Overseas Workers Welfare Administration ang kanilang partnership para matulungan ang mga umuuwing overseas Filipino workers o OFWs. Sinagawa ito sa pamamagitan ng Balik Agri OFW Agribusiness and Investment Reintegration Program. Sa nasabing programa, pagsasamahin ang mga programa, technical expertise, training at financing support ng dalawang ahensya. Layunin ng hakbang na mabigyan ng mga returning OFWs ng pagkakataong magsimula ng negosyo sa agrikultura o agribusiness bilang pangkabuhayan o investment.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabalang Presidential Communications Office o PCO laban sa kumakalat na Peking Graphic Online tungkol sa suspensyon ng klase. Ayon sa PCO, wala itong nilabas na naturang anunsyo. Payo ng ahensya sa publiko, huwag agad magbahagi ng mga impormasyon na hindi pa na-verify. Inikayat din ng publiko na umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga lehitimong government sources. Paalala ng PCO, maging mapanuri at tiyaking verifikado muna ang impormasyon bago ito ibahagi sa iba.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Panibagong record-breaking collection na itala ng Bureau of Customs para sa buwan ng Setyembre. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakakapagtala ang Bureau of Customs o POC ng pinakamataas itong koleksyon para sa unang siyam na buwan ng taon matapos umabot sa 757.4 billion pesos ang naliko mula January hanggang September 2026. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nalampasan nito ang 8.9 billion pesos o 1.2% ang 748.4 billion na target para sa naturang panahon. Mas mataas din ito ng 55.7 billion pesos o 7.9% kumpara sa koleksyon sa kaparehong panahon noong 2025. Noong September lamang, umabot sa 93.3 billion pesos ang koleksyon ng BOC, higit ng 4.1 billion sa itinakdang target para sa buwan. Iniugnay ni Pumuseno ang pagtaas ng koleksyon sa mas mahigpit na monitoring, valuation at assessment, kampanya kontra smuggling at patuloy ng modernisasyon ng customs. Target ng BOC na maabot ang 1 trillion pesos na koleksyon bago matapos ang 2026. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Libreng refresher course para sa librarian licensure exam alok ng Quezon City Local Government Unit. Yung po ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Bibigay ng libreng review courses ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pamagitan ng Quezon City Public Library o QCPL para sa lahat ng nais na makapasa sa Librarian Licensure Examination. Aktual na magkakaroon ng pagsasanay mula sa malisensyadong librarian ng QCPL ang mga kalahok na sasali rito. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Esmeralda Cadelina, head ng Research and Graduate Studies ng QCPL, ang inisyatiba ay nabuo sa hangarin na matulungan ang kanilang mga empleyado na contract of service na magkaroon ng mas malawak na oportunidad. Dagdag ni Cadelina, bukas ang programa sa publiko hindi lamang sa mga residente ng Lungsod Quezon. Anya, palagian lamang abangan sa kanilang social media accounts ang tungkol sa pagbubukas muli ng refresher course dahil first come, first serve ang magiging batayan ng mga makakasali sa programa. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, G7 member countries handang tumugon sa planong export ban ng Estados Unidos sa diesel at iba pang produktong petrolyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maglalabas ng 100 milyong bariles ng strategic diesel at oil reserves ng G7 member countries upang makaagapay sa planong export ban ng US ng diesel at iba pang produktong petrolyo. Batay sa ulat ng BBC News, ang anunsyo ay ginawa ni French President Emmanuel Macron sa isang emergency meeting ng G7 Group of Advanced Economies. Sa isang press briefing, sinabi ni French President Macron na isasagawa ang pag-release ng G7 oil reserves sa loob ng 4 na buwan. Kabilang sa G7 member countries ang US, Canada, UK, Japan, Germany, Italy at European Union. Patuloy na naapektuhan ang supply at presyo ng produkto ng petrolyo sanhin ang patuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular sa hidwaan sa pagitan ng US at Iran. Matatandaan, hindi tinanggap ni US President Trump ang isang panukala mula sa Iran upang mabuksan ang Strait of Hormuz para manumbalik ang normal na daloy ng mga cargo vessels, lula ng mga produktong petrolyo at natural gas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
10: Radyo Pilipinas Sports.
3: Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 10 na silver at 16 na bronze medals upang tumapo sa 17 sa 45 bansa na kasali sa Aichi Nagoya Asian Games. Narito ang balita mula kay Judith Karingal ng Sports Radio 918.
16: Bagamat bigo na makuha ang unang target na 8 gold medal, matagumpay pa rin ang naging kampanya ng mahigit 400 na mga Pilipinong atleta. Masaya ang Philippine Olympic Committee sa kabuuang 29 medals na bumura sa 18 total number noong 2023. Ito ang pinakamarami mula 1966 Asian Games kung saan 45 medals ang nakupo ng bansa. Bumandera ang Taekwondo Jin na si Jeyus Yape ang nagwagi ng ikaapat na gold upang maidagdag sa nakopo ni na Carlos Yulo na dalawa sa gymnastics at EJ Obiena sa athletics pole vault. Si Yape ang nagdumina sa bagong event ng virtual taekwondo. Bronze din siya sa men's pumsay kaya siya nahirang na flag bearer kagabi sa closing ceremony. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, ang gold medal performance sa mga Olympic sport ay magandang senyales sa pag-qualify sa 2028 LA Olympics. Masaya rin ang Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio sa naging resulta ng paglaban ng mga atleta. Mahigit 36 na milyong piso matatanggap ng mga

0: Ito, isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataan, tinutukan sa isang Youth Leadership Summit sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Rodeline.
10: Ikinasa ang ikatlong Municipal Youth Leadership Summit ng lokal na pamahalaan ng Basko sa pangunguna ng Local Youth Development Office at Sangguniang Kabataan Federation ng Basko. Tema sa taong ito ang Youth in Action, Leading Through Service. Kalahok sa nasabing aktibidad ang mga youth leaders mula sa Batanes National Science High School, Batanes State College, St. Dominic College at Parish Youth Ministry ng Basko. Layunin sa nasabing aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga kabataan upang maging instrumento sa kanilang pamumuno at pagbibigay aksyon sa kanilang mga organisasyon at sa komunidad. Naimbitahan naman bilang tagapagsalita sa ilang learning sessions ang mga sangguniang kabataan at youth leaders mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Tinutukan sa unang araw ang pagtukoy sa mga issue sa komunidad, pagbuo ng advokasya, pagkakawang gawa at pagpapahalaga sa kultura. Bukod dito ay huhubugin din ang kakayahan ng mga kabataan sa pagsasalita sa publiko upang magamit ang boses para sa magandang impluensya. Tatalakayan din ang pagsusulat, usapin sa mental health, self-awareness at disaster preparedness. Umaasa ang LGU na sa pamamagitan ng pangikilahok

0: sinasabing Youth Leadership Summit ay magagamit ng mga kabataan ang kanilang kakayahan at potensyal upang magbigay aksyon at magbigay serbisyo sa komunidad. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tulong sa mga magsasaka, mahigpit na tinututukan sa Mapandan, Pangasinan, sa gitna naman ng banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Darito ang report ni Sara Kayabiab.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Sara.
3: Patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahala ng Mapandan dito sa lalawigan ng Pangasinan na suportahan ang mga magsasaka at mapalakas ang sektor ng agrikultura, lalo na sa harap ng inaasahang hamong dulot ng El Nino phenomenon. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture's Office, ipinamahagi sa mga local farmers ang libreng fertilizer mula sa Department of Agriculture Region 1. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga magsasaka upang mapanatili at mapalakas ang kanilang produksyon at mabawasan ang gastusin sa mga kinakailangang farm inputs. Patuloy rin na naghahanda ang LGU upang matugunan ang iba pang posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, pagbibigay ng impormasyon at paalala sa mga ito, kaugnay sa mga nararapat na hakbang sa panahon ng tagtuyot, at pagtukoy sa mga pangangailangan ng mga magsasakang maaring maapektuhan ng kakulangan sa tubig. Mahalaga rin umano ang maagap na paghanda ng mga magsasaka sa pamamagitan ng wastong pagplaplano sa kanilang pagtatanim, pangalaga sa supply ng tubig at pagsunod sa mga rekomendasyon ng mga agricultural technician upang mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng ulan sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ilocos Region target ang 5 milyong overnight tourists at 6 na bilyong pisong halaga ng kita pagsapit ng 2028. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Daritong report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Mildred.
4: Target ng Department of Tourism Region 1 na umabot sa 5 milyong overnight visitors sa 6 na bilyong pisong tourist receipts at 30,000 tourism-related jobs sa rehiyon pagsapit ng 2028. Inihayag ito ni DOT Region 1 Regional Director Benjamin Manahan Jr. sa 2026 Region 1 Tourism Summit sa Sison Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Ayon kay Manahan, nakapagtala ang rehiyon ng 1.9 million overnight tourists noong 2025. Mas taas ng 4.25% kumpara sa 2024, umabot naman sa 20.49 million na ang same-day visits. Sa ikalawang quarter ng 2026, nasa 726,000 ang naitalang overnight tourists. Bilang bahagi ng pagpapalago ng turismo, nakabuo na ang rehiyon ng 20 tourism products at packages na maaari ng i-book. Pinalalawak din ng DOT ang market linkages sa South Korea, Thailand at China habang sinusulong ang turismo na makikinabang ang mga lokal na negosyo, manggagawa, magsasaka, artisan, guides at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbuo ng geographical indication upang protektahan ang pagkilala sa lalawigan ng Oriental Mindoro bilang calamansi king ng bansa, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Tom.
5: Isinusulong ng DA Mimoropa ang pagbuo ng Geographical Indication o GI at Collective Marks para sa Calamansi ng Oriental Mindoro bilang hakbang upang maprotektahan ang pagkakinala ng produkto, mapataas ang halaga nito sa merkado at mapanatili ang pagkilala sa lalawigan bilang Calamansi King ng bansa. Ayon sa pabalit ng DA Mimoropa, ang GI ay isang uri ng intellectual property protection na kumikilala sa isang produkto batay sa partikular na lugar na pinagmula nito at sa kalidad, reputasyon o katangian ang maiugnay sa naturang lugar. Anila, sa pamamagitan nito, layong magkaroon ng malinaw na pamantayan para sa mga produktong maaaring kilalanin bilang nagmula sa Oriental Mindoro. Inaasahang makatutulong din ito upang maprotektahan ang mga lokal na producer laban sa panggagaya, mapalakas ang pagkilala ng mga mamimili sa produkto at mapalagdagan ang potensyal nito makapasok sa mas mataas na value market. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Bicol nagkaloob ng mahigit sa 13 billion pesos na halaga ng tulong pinansyal para sa mga apektado ng dengue sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Swell Ann Luzon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuuang 30,874,600 pesos na tulong pinansyal sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng dengue sa 6 na lalawigan ng rehiyon batay sa pinakahuli nitong datos. Ayon sa DSWD Bicol, nasa 3,203 na pasyente at pamilyang nawala ng kaanak dahil sa dengue ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIGS program. Ipinagkaloob ang mga tulong sa pamamagitan ng 13 Crisis Intervention Section o CIS Satellite Offices at 7 malasakit centers sa buong rehiyon. Ayon pa sa ahensya, sa ilalim ng pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gichalian at Regional Director Norman Laurio, patuloy ang DSWD Bicol sa pagbibigay ng napapanahong tulong sa mga Bicolanong nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng DSWD Bicol na ang patuloy na pagtugon ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang mabilis, epektibo at madaling maabot na tulong pangkalusugan para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na atin laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
12: Ang taginting ng FM
13: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
13: mas maraming mararating,
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
13: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas, news nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
20: Sports Radio 918,
21: Radyo Magazine 1278,
22: at Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3,
27: Radyo Pilipinas World Service,
28: Sports Radio,
29: Radyo Magazine,
30: Serbisyo Publiko,
31: the AM and FM collab
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas,
34: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
35: Colab.
36: Radyo Publiko Serbisyo.
37: Bayan, bahay,
38: news nationwide.
39: Balitang pambansa.
40: Sa ulo ng ating
41: pinakamalawak na pagbabalita.
42: Ang Radyo ng Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas.
44: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
45: Ang Radyo ng Publiko.
46: Radyo Publiko.
47: Nag-uugnay ng pamahalaan
48: sa sambayanan.
49: Ay inyo ring mapapakinggan
50: sa 104.3 FM band.
51: Magkaisa ang tulungan
52: para sa pag-unlad ng ating bansa.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
55: Sa 104.3
56: The Capital.
57: Ang ating mga programa at serbisyo
58: para sa
0: sa mamamayang Pilipino.
1: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
0: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
1: Monday to Friday
0: sa 104.3 FM Band.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publiko.
1: And the Capital.
36: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo
0: sa mamamayang Pilipino
1: in the new era of collaboration.
2: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publiko.
1: Sa 104.3 The Capital.
36: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
36: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Eastern Samar nag-aanda sa posibleng epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Pen.
8: Naghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa posibleng pagigting ng El Nino phenomenon na maaring magdulot ng mas tuyong kondisyon sa mga susunod na buwan. Sa isinagong third quarter meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilahad ni Pag-asa Weather Station Borongan Chief Ricardo Galupe ang pinakabagong weather at climate outlook para sa lalawigan. Ayon kay Galupe, nakaranas ng Eastern Samar ng dry spell mula Hunyo hanggang Setyembre, habang inaasahang maaring makaranas ng drought conditions mula Oktubre hanggang Marso, dahil dito ay sinusulong ng PDRRMC ang maaga at koordinadong paghahanda upang mabawasan ang epekto ng mababang pag-ulan sa supply ng tubig, agrikultura, kabuhayan at iba pang pangunahing serbisyo. Samantala, nagbabala rin ang Bureau of Fire Protection Eastern Samar sa tumataas na panganib ng grass, forest at wildland fires. Mula Enero hanggang Setyembre 28, umabot na sa 26 ang fire incident sa lalawigan kumpara sa 16 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot naman sa 14.7 million pesos ang naitalang pinsala. Kaya naman, panawagan sa lahat ng estihanon, magtipid at huwag magsayang ng tubig. Iwasan ang pagsusunog ng basura, kaingin at iba pang open burning activities na maaring magdulot ng sunog. Ang sa mga magsasaka, makipag-ugnayan sa mga kinaukulang tanggapan para sa tamang planting calendar, angkop na pananim at iba pang hakbang para maprotektahan ang kabuhayan. At higit sa lahat, huwag hintayin maramdaman ang epekto bago kumilos. Maghanda ngayon, maging mapagmatsyag at sumubaybay lamang sa opisyal na weather at climate advisories ng DOST Pag-asa. Sa sama-samang paghahanda at pagtutulungan ng pamahalaan, mga LGU, barangay at komunidad, mas may iwasan ang mas malaking epekto ng El Nino sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas,
36: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
6: 37th National Statistics Month Celebration, sinimulan na sa lalawigan ng Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Jevic.
9: Formal nang sinimulan sa lalawigan ng Southern Leyte ang pagdiriwang ng 37th National Statistics Month na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Pinangunahan ng Philippine Statistics Authority Southern Leyte Provincial Office sa pamumuno ni Eutemio Livado Jr., Chief Statistical Specialist, ang pagsimula ng isang buwang selebrasyon bilang bahagi ng pambansang pagdiriwang na naglalayong palawakin ang kaalaman at paggamit ng statistics sa iba't ibang aspeto ng kaunlaran. Sinimulan ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang motorcade sa Maasin City, kasunod ang Data Dissemination Forum na dinaluhan ng kinatawan mula sa iba't ibang sektor at mga stakeholders. Kabilang naman sa mga aktibidad na nakahanay para sa isang buwan na pagdiriwang ang Training on Philippine Standard Industrial Classification o PSIC, Philippine Statistics Quiz, Basic Excel and Data Presentation Training, R Programming Refresher Course, Statistical Quiz B at on-the-spot poster making contest. Isa sa mga tampok na aktibidad ngayong taon ang Provincial Product Accounts Data Dissemination Forum kung saan ilalahad ang pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya ng Southern Leyte batay sa datos ng PSA sa taong 2025. Ayon pa kay Liabado, mahalaga ang suporta at aktibong pakikilahok ng mga stakeholders upang maging matagumpay ang buong buwan na pagdiriwang ng National Statistics Month. Sa pamamagitan ng mga aktibidad, inaasahang higit pang mapalawak ang pangunawa at paggamit ng tama at napapanahong statistics bilang gabay sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon para sa inklusibo, matatag at napamanatiling kaunlaran, partikular sa sektor ng turismo. Layunin din ng pagdiriwang na maipakita ang mahalagang papel ng statistics sa pag-unawa sa kalagayan ng lalawigan at sa pagbuo ng mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
4: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radio Pilipinas, Radio Publiko, Station sa Mindanao. Suporta sa edukasyon, pinapaigting ng lokal na pamahalaan ng Panglima Estino Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Eloisa.
10: Patuloy na pinapahalagahan ng lokal na pamahalaan ng Panglima Estino sa lalawigan ng Sulu ang sektor ng edukasyon. Ito ang binigyan din ni Mayor Benchar Estino kasabay ng distribusyon ng 20,000 peso Social Civic Project Fund sa 60 presidential scholar sa kailang bayan. Ani Estino, 27 volunteer teacher ang kinuha ng LGU upang tugunan ang kakulangan sa guro sa kailang mga pampublikong paaralan na tumatanggap ng 5,000 hanggang 7,000 pisong allowance. Karamihan sa mga ito ay lisensyado na at umaasang maging prioridad sa oras na mabigyan ng plantilya item ng Department of Education ang lalawigan na lubhang kailangan aniya, lalo halos taon-taon tumataas ang bilang ng kailangang mga mag-aral. Bukod dito, pinagsusumikapan din ng LGU na matugunan ang ilan sa mga kagamitan at rehabilitasyon ng mga pasilidad upang maging komportable ang pag-aaral ng mga bata, gayon din ang pagtuturo na mag-grow. Bilang suporta naman ni Mayor Estino sa mga presidential scholar, nagbigay din ito ng dagdag 5,000 piso na lubha rin ikinagalak ng mga scholar. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulu.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, October 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso! Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
18: Kayong din, mga prutas, pakuan manzanas sa tubas.
16: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Monday. October 5, 2026. Unang Lunes ng buwan ng Oktubre taong 2026, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan din na mapapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo until 8 a.m. Ha? Good morning. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po inyong pinagkakabalahan this morning, do keep us company, ha? Hanggang alas 8 tayo sama-sama sa himpapawid. Ngayon po ay Lunes, a 5, ha? Bilis, ano? October 5 na, 2026. Ha? Kumusta ho kayo, mga kaibigan? Para sa mga bibiyahe, may number coding ho ngayon, ha? Monday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Simula yan kaninang alas 7 ng umaga. O ito na, dagdag na mga updates, traffic updates, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Jojo Diendo. Jojo, good morning.
7: Hello po.
6: Yes, Jo, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan.
6: Yo po, sige po, please go ahead po.
7: Sinawala po ba? Kasi nawawala-wala po eh.
6: Malinaw po, malinaw.
7: Okay po. Okay po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Unahin po natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Galing po dito sa Monumento hanggang dito po sa 8th Street, moderate to heavy traffic po tayo. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Old Samson Road ay moderate traffic po ang lagay ng traffic natin. Galing po dito sa New York Avenue hanggang dito po sa Santola, Annapolis ay makakaranas po tayo ng heavy traffic. At hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue. Galing na po Ortigas Avenue hanggang dito po sa Shaw Boulevard, mararanasan po natin ang moderate traffic. At tuloy-tuloy na dalay po ng trapiko hanggang sa makarating po tayo ng Estrella hanggang Buendia. Moderate traffic po ang lagay ng trapiko. At dito po sa Magallanes sa intersection ay makakaranas rin po tayo ng bahagyang bigat ng trapiko. Pagdating po dito sa Cabrera, Pasay hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan natin ang moderate to heavy traffic. At tuloy-tuloy na po nadali ng trapiko hanggang dito po sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa Park Avenue hanggang Top Avenue, heavy traffic po ang mararanasan natin at tuloy-tuloy na dali ng trapiko hanggang dito na po sa Magallanes. Galing naman po dito sa Magallanes Station hanggang dito na po yan sa Guendia Kalayaan ay mararanasan natin ang moderate to heavy. At tuloy-tuloy na dali ng trapiko ang mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Pioneer hanggang dito na po yan sa Guadix ay mararanasan natin ang moderate to heavy traffic. At dito naman po sa K3 ng Campaginaldo hanggang Bonisirano ay makakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. At dito naman po sa Araneta Cubao Station hanggang dito po sa Aurora Intersection, makakaranas po tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. At tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko mararanasan natin. Mantala pagdating po dito sa Bagong Bantay at sa West Avenue, bago matay hanggang dito po sa Pema Road, ay mabigat na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po yan na mabilis na daloy ng trapiko, ngunit pagdating po dito sa General Malabar hanggang sa General Concepcion, ay moderate traffic po mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po nadalo yung trapiko hanggang sa Monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding po ngayong araw ay 1 and 2. Bawal kayo bumiyay simula alas 7 hanggang alas 10 na umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan, emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras nito mula dito sa tanggapan ng mga ng MMDA Metro Base. Ako po si Jojo Diendo, ang bida ng kalsada.
6: Thank you, Jojo Diendo, mula po sa MMDA Metro Base.
0: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, meron hong 12 minutes na makalipas ang 7 AM. Ito muna. Update mula sa DENR, particular sa Environmental Management Bureau, kalidad ng hangin sa Metro Manila, bumuti na. Yan ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Very.
8: Alan, bumuti na nga ang kalidad ng hangin dito sa Metro Manila ngayong Lunes ng umaga batay sa monitoring ng DENR Environment Management Bureau dito sa NCR. As of 6 a.m. kanina ay nasa fair ang air quality index sa Las Piñas, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Nasa good naman ang kalidad ng hangin sa Makati, Mandaluyong, Navotas at ang Pateros. Matatandaan kahapon at itong mga nakalipas na araw ay nakapagtala ng mas mababang air quality locality sa ilang lugar dito sa NCR dahil sa haze. Patuloy namang nakamonitor ang DNR EMB sa sitwasyon na posibleng may kaugnayan umano sa usok na mula pa rin sa sunog sa Indonesia na maaaring tinatangay ng mga prevailing winds patungo dito sa Pilipinas. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, si Merian Bastasa, mga kaibigan. Direct na mula po sa DNR Environmental Management Bureau. 14 minutes na makalipas ang 7 a.m. Ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 a.m. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 16 minutes na makalipas ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Makakausap natin ang kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
10: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. At salamat sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children first thing in the morning, ngayong Lunes na Lunes po.
6: Yes, sir. Of course, hingi lang kami ng mga update from your end sa CWC, Council for the Welfare of Children, kaugnay po ng higit na pinalalakas na aspeto ng safety o pagiging ligtas at pagiging conducive ng ating mga paaralan sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Yusek, sir.
10: Opo, Kuya Alan. Actually, tamang-tama yung tawag nyo kasi maraming happening na nangyayari ngayon. Actually, last week siguro, simulan ko yung nangyari last week, yung pending bill natin on social media digital safety ng mga bata ay nag-meeting na po kami dyan sa House of Representatives. Pinangungunahan po yung pagtitipon last week ng ating Presidential Legislative Liaison Office, ano, under Secretary Joey Salceda, Yusek Migs Nograles, kasi yung version po ng House of Representatives at Senado ay talagang pinaplansya na po natin para talaga maipasa yan, maging safe ang mga bata online. Yung mga malign influences, mga nag-i-influence ng violence, yung kasama na yung nihilistic violence, extremist na influences, yan po ay i-address. So pinagdadasal natin, Kuya Alan, na yan ay maisabatas as soon as possible dahil yan ay priority ng ating administrasyon. Ngayong week na to, tamang-tama rin yung tawag mo, Kuya Alan, this week, particularly ngayong Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe Schools, Secure Communities, ano nila, ano, na parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang Kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children, para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan. Ano?
6: Opo.
10: So yan ay mangyayari Thursday, Friday. At bukas, siguro panghuling update ko na, ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-EMOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary Jan Bicrimulya po dyan sa pirmahan po bukas.
6: Okay. Yusek Tapales, balikan ko ng konti yung panukalang batas na nakahain sa both houses na ng Kongreso. At of course, mahalagang inyong mga inputs para doon. Yung may kaugnayan sa pagiging safe ng ating mga kabataan sa paggamit ng digital technology, particular ng internet. Please share with us additional highlights dito po sa mga panukalang nakasalang at tinaplansya ngayon, yung both versions ng both houses of Congress, sir.
10: Apo, Kuya Alan, ang medyo nire-reconcile na lang natin kasi yung sa digital safety ng mga bata, ano, ang Senate version is bawal mag selected media platforms sa internet ang mga batang below 16 doon sa Senate, ano. Dito naman sa total ban yung below 16 sa Senate, sa House of Representatives naman below 13 ang total ban, pero yung above 13 pero minor ka pa rin, below 18 ka, yun yung heavily regulated lang. So parang may dalawang klaseng bata doon sa House, ano. So yan ang medyo nire-reconcile pa natin kasi ang sabi nga nung iba, mahirap naman totally iban kasi ginagamit din sa research, pag-aaral, and sa kapakipakinabang na bagay. Ano? So yan po yung reconcile. Saka yung agency po na gagawin under the DICT, pinopropose sa House version, may gawing opisina under the DICT. Dun sa Senate naman, no new office, basta additional task lang sa DICT. Ano? So yan yung mga maliliit na bagay na tinitweak na lang, pero nagkakaisa tong dalawang substitute bills na itong Kuya Alan na talagang dapat maging ligtas ang mga bata sa internet, kasi talagang hindi lang sexual abuse ang binabantayan, pati yung violence na maaring nagbubunsod ng mga karahasan din sa ating mga eskwelahan, Kuya Alan.
6: Opo, Yusek Tapales, nabanggit nyo yan yung mga age bracket, ano, na 13 sa House, 13 and below, dapat total ban. Sa Senate naman, 16 years old and below ang total ban sa paggamit ng internet. But of course, it's a balancing act, eh, di ba? Yung kaligtasan at kapakanan ng mga bata doon din sa paggamit nila ng internet sa makabuluhang paraan, bahagi ng kanilang pag-aaral, oh, bahagi ng student life, Yusek Tapales, sir.
10: Tama po, Kuya Alan, yan ang pinupunto rin ng Council for the Welfare of Children, kasi we are balancing yung children's right to protection na napaka-importante at talagang tinututukan ng pamahalaan dun sa karapatan naman ng mga bata at dun sa karapatan yung right to expression, information, saka yung karapatan na binigay sa kanila ng UN General Comment number 24, ito yung issuance ng 2021, na may right sila to meaningful access to digital technology. So talagang balancing act, Kuya Alan. Pero hindi tumitigil naman yung ating mga lawmakers at talagang very supportive po sila.
6: Iyon, pero yung binanggit niyo, meaningful access to digital technology, Yusek, ano ho? Iyon.
10: Opo, yan po medyo tricky, pero ano po yan? I'm sure it's a matter of determining the age lang, tapos opo, yung agency na magre-regulate, saka yung covered entities. Maraming tatamaan kasi dyan, hindi lang social media, kasama din dyan yung may mga shorts o short videos, na sa pananaw naman ng iba, hindi naman lahat kasi yan masama, ano? Pero yung iba naman nagsasabi, nakaka-addict daw yung pag-click-click sa mga bata ng tuloy-tuloy. So, we are working with our experts and our lawmakers po kung paano po didesisyonan po itong bagay na ito.
6: Ayan. At saka syempre, mahalaga ang paggabay mismo ng mga magulang, no? Sa kanilang mga tahanan, dun sa mga anak nila na maliliit pa sa paggamit ng internet, Yusek, sir.
10: Tama, Kuya Alan, dito naman nagkakasundo yung House at Senate version, ano, parehong may provision po yan na ang punong abala at talagang ang frontliner sa pagprotekta sa mga bata sa cyberspace man ay siyempre ang mga magulang, dahil ang child protection, katulad ng sinasabi namin, opo, ay nagsisimula sa bahay, ano. So dapat din magkakaroon ng digital training and education yung magulang dito sa batas na ito, sa mga panukalang batas.
6: Okay, at siyempre bahagi, of course, ng pag-aaruga ng mga magulang o pagbabantay, in a way, sa paggamit ng internet ng kanilang mga maliliit pang mga anak, ay yung mga gadgets naman, of course, Yusek, merong mga special settings na po pwedeng i-activate yan para ma-exclude yung mga sites na maaaring hindi naman nagagamit sa pag-aaral ng mga bata. Sir?
10: Opo, tama, Kuya Alan. Ang mga social media platforms natin may mga ganyan na, no? Kaya saludo sa kanila. merong mga teen accounts, merong mga family-friendly accounts po, no, na talagang may mga ganyang features, pero dito sa mga panukalang batas na ito, Kuya Alan, we go further, no, kasi ang gusto ng pamahalaan dito, dapat safety by default o privacy by default na, kasi minsan tayong mga magulang, hindi naman natin alam kung paano kalikutin yung application or gadgets.
6: Opo.
10: Nakasalalay minsan sa kaalaman natin sa gadgets yung safety ng bata. No? So, ang sinasabi ng gobyerno, dapat yan ay naka-default na para yung mga magulang man, kung hindi masyadong magaling sa gadget or internet, ay talagang safe din ang kanilang mga anak po.
6: Ayun. So, yun ang lalabas na, base dun sa panukala, default setting yung safety.
10: Safety po, tsaka yung privacy po, yung pagkolekta ng mga information sa yan. Bata, dapat at the minimum lang po yan, at the minimum.
6: Okay. Ngayon, hingi naman kami ng update dito sa mga child-friendly systems o processes na may kaugnayan halimbawa sa pag-report na pagpapatakbo halimbawa ng safety systems na nare-recommend ng CWC, lalo tigit para doon sa ating mga estudyante. No? Kasi siyempre sa mga schools, nandiyan of course ang iba't ibang mga measures na but we understand ang CWC, meron ding mga inputs para dito. Halimbawa, yung aspeto ng kaligtasan o kung meron man ng bubuli sa kanila, paano makakapagsumbong ng maayos sa concerned authorities sa paaralan na USEC, sir?
10: Opo, Kuya Alan, thank you po. No, ang Council for the Welfare of Children noong 2025 pa ay nagpirmahan na kami ng MOU ng DepEd, of course, sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara. No, yung aming makabata helpline 1383 ay inugnay na namin doon sa DepEd hotline. Ano, kasi pwedeng magsumbong sa kanila o pwedeng sa amin. Ano. Ang point is, kahit saan po tumawag ang bata ay may tutulong. Nakikipag-ugnayan din naman din kami sa kanila para doon sa active shooting protocol nila. No? Lalo na nung may mga nagreklamo na baka mamaya masyadong lifelike or hyper-realist daw yung gawing demonstration, ayan po ay nagbibigay tayo ng inputs din sa DepEd. Ano? At ngayon, dahil nga kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC, yung 1383, diyan naman sa emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po, kahit saan tumawag ang bata, na i-connect natin kaagad sa DILG man, sa kapulisan, sa Bureau of Fire, talagang sa lahat po ng emergency services natin, pati sa mga LGUs. Yan po ay papaigtingin pa natin, Kuya Alan. Ano? Tsaka yung, speaking about child-friendly, ang child-friendly local governance audit po natin ay talagang tuloy-tuloy. Happy to say na 1,190 na ang child-friendly LGU natin from last year, mga a little over 1,000 lang. Ano. So, pataas tayo ng pataas. Eh, nung ako'y nagsimula po noong 2022, 372 lang po yung child-friendly LGU natin. So, Kuya Alan, talagang hindi tumitigil po yung pamahalaan po.
6: Okay. At itong binabanggit mo, USEC, na mga child-friendly LGUs. Ano yung mga highlights na kanilang isinasagawa, halimbawa, para mag-qualify sila doon sa panuntunan na yun na sila ay mga child safety LGUs. Please, share with us.
10: Kuya Alan, pag sinabing child-friendly LGUs, talagang nakafocus yan doon sa apat na karapatan ng bata. No? Yung right to survival, ibig sabihin, yung health nutrition, access to health services, may programa kayo. Yung development naman, merong education, saka yung early childhood education, yung ECCD na tinatawag natin. Naka-focus din sila doon sa right to protection. Ayan, talagang dapat may programa kayo to make children safe in the community. Apo. May leadership, merong mga sports, merong mga programa to make kids resilient, etc. No? At siyempre, yung huli yung participation. Kasama ang bata sa governance. May mga ano po dyan, ano? May mga local children's association na nire-recognize po ng ating mga LGU. So parami ng parami yan, Kuya Alan. And in fact, sa December, yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities, yung nanalo sa audit, doon po maglalaban naman doon sa Presidential Award. So abangan po natin dyan, wala pa po kasing winner, talagang inaalam pa natin doon sa mga finalists kung sino po mananalo.
6: Opo. Isang punto sa lang, USEC, ano ho, dito po sa hotline ng CWC, yung 1383, sa kasalukuyan, ano pong nature ng mga concerns na itinatawag sa inyo? Diyan po sa hotline na yan, sir.
10: Opo, Kuya Alan, first of all, 24/7 na po pala yung CWC Makabata Helpline 1383 natin.
6: Opo.
10: Karamihan po ng tawag, Kuya Alan, and by end of July, kami nagulat na 3,000 plus na po yung tawag namin. Ano? Eh, last year, mga 2,500 lang po yata kami buong taon na. So maraming tumatawag ngayon about mga inquiries sa mga karapatan nila, potential violation ng at pang-aabuso sa bata. Marami po kaming inquiries, yan po yung bulk ng tawag sa amin. Pero doon sa actual cases, violence against children na andyan, mayroong mga bullying, may sexual abuse, lalo na yung online sexual abuse, at psychological abuse po sa bata, may mga mental health concerns po kasi sila minsan, yan po ang bulk ng tawag natin. So tawag lang po kayo, 24/7 po kami.
6: Okay. In closing, Yusek Tapala, sir, mensahe para doon sa mga kababayan natin, kasama na of course yung mga parents, mm-hmm. ano, lalo na yung may mga maliliit pang mga anak, para sa higit na awareness o para sa kaligtasan ng kanilang mga chikiting. Please go ahead, Yusek Tapala, sir.
10: Kuya Alan, para po sa mga magulang, para na rin sa mga bata, no, mga nangangalaga sa bata, pati mga lolo't lola, no, child protection starts at home, no, bantayan po natin ang ating mga bata, gabayan po natin sila sa cyberspace at sa internet. Para sa mga gun owners, let's be responsible. Ikandado lahat ng ating mga firearms para hindi po yan makukuha ng mga bata. Pagdating naman po sa mga eskwelahan, ituloy-tuloy lang po ng pamahalaan ng mga paaralan ang pagsunod sa mga regulasyon ng DepEd, ano, lalo-lalo na yung Department Order 6, Series of 2026, yan yung safety ng schools, ano, at yung regulation ng digital mga gadgets po nila. Ano. Sundin po natin yan. Hindi po tumitigil, Kuya Alan, ng pamahalaan dahil nga po sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga. Thank you po.
6: Yes, sir. Thank you, Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 30 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM, yung iba naman through Sports Radio 918 kHz, at yung iba sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po'y sabayan din na mapapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga himpilan. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Commission on Higher Education sa pamamagitan po ng chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupis. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 34 minutes na makalipas ang 7 AM. Lunes, 5 na ng buwan ng Oktubre, taong 2026. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Higher Education o CHED. Makakausap natin ang chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupis. Ma'am, magandang umaga po.
15: Yes, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Alan. Palaging nagkakataon, palagi na nandito ako sa Ilocos.
6: Uy, nandiyan kayo, ma'am. But thank you for the opportunity at makapanayam namin kayo.

0: Yes po, maraming salamat for the question. Ang HEPCON ay naganap yung October 1 to 2 sa Cebu. This is a venue where 159 Philippine institutions to connect with 51 institutions from 13 other countries. Ang layunin nito, Sir Alan, is very simple, para lang sa to expand the internationalization program of the higher education institution. So maraming salamat at napahalagaan ito na activity ng CHEB kasi po talagang kailangan palakasin ang partnership ng higher education institution sa mga foreign countries, higher education partners natin.
1: Opo. So, ang ibig sabihin nito, halimbawa itong pagpapalakas ng linkages with other countries pagdating sa aspeto ng pag-aaral, so ika nga yung mga international student exchange kasama dyan o yung mabilis na nire-recognize yung mga degrees na tinapos ng ating mga estudyante dito sa Pilipinas sa kanilang mga lugar sa ibang bansa, Dr. Agrupis, ma'am?
0: Yes po. Isa ito sa mga estratehiya para mapalakas ang ating academic mobility.
1: Mm.
0: That means students coming in and Filipino going out. And then ipalakasin din namin para ma-expand din ang ating scholarship program. At yung credit transfer and joint program ang importante dito, Sir Alan. Kasi
1: opo,
0: hindi na natin napagbabawalan ang mga Filipino learners natin na mag-aral sa ibang bansa o maghanap ng trabaho doon. So, kailangan equal opportunity at equal recognition ang dapat mangyari.
1: Mm-hmm. And we understand na isa sa mga highlights nito ay yung collaboration pagdating sa international research, particular sa ang mga areas po higit na pinalalakas itong collab, ika nga collaboration pagdating sa international research, Madam Chair.
0: Yes po, ang importante na pinagbibigyan namin pansin ngayon ay ang mga priority areas, programs natin na hindi ko naman masasabing mahina tayo sa Pilipinas, pero yung mas malakas ang sa other countries kasi we are still seriously building the capacity of our SEI. Isa sa mga laman ng kanilang agreement ay ang mga scholarship or joint programs ng artificial intelligence, robotics, and then other na health sciences, smart agriculture, renewable energy, among others.
1: Mm. So napakalawak ng mga areas pa lang mga ito, Dr. Agrupis, ano po?
0: Yes po, yes.
1: Okay. Ang isang puntos pa, of course, we understand na ang ating Commission on Higher Education ay naglabas din ng kaukulang mga panuntunan o guidelines sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Dr. Agrupis, ma'am, please.
0: Yes po. Kailangan natin recognize that artificial intelligence is becoming the leverage across higher education institution in the country.
1: Opo.
0: Ay kailangan din makontrol because we do not want na yung artificial intelligence ang mamumuno sa loob ng universidad.
1: Mm.
0: So, paugnay nito, kasi po last year, clean-off namin ang aming policy para merong framework ng lahat ng higher education institution sa pagbuo ng kanilang policy and guidelines on how to use artificial intelligence. We issued already a CMO for the responsible artificial intelligence in higher education. We call that CMO number 12, Sir Alan.
1: Mm-hmm. Ayun. So ika nga, yung aspeto ng responsableng paggamit ng artificial intelligence. Dahil nga po, Doc, di ba, ito na ang mga senyales ng modernong teknolohiya. Pero pagdating sa pagtuklas ng kaalaman at pagsasubmit halimbawa man ng mga reports at iba pa, kinakailangan responsible use of artificial intelligence, Doc, di ba ba?
0: Yes po. We do not inhibit the use of AI because they are really powerful
1: Opo.
0: in

0: terms of or making outlines. Lahat-lahat po kasi data-based itong artificial intelligence.
1: Yes.
0: But we really need to have a guidelines for the responsible use to protect ba yung academic integrity ng ating higher education institution.
1: Yes, yun. Ang ganda ng term. Protecting the academic integrity of our higher institutions of learning, di ba, Doc?
0: Yes po. Yes po, yeah.
1: Yan, okay. Well, Dr. Agrupis, ma'am, salamat po ng marami ha, sa mga update na inyong pinagkaloob sa amin mula sa Commission on Higher Education at baka ho kayo yung magli-lead pa sa flag-raising ceremony. Sika nga, we'd like to thank you for joining us this morning dito po sa programang Boses, ma'am.
0: Yeah, thank you very much, Sir Alan. At inuulit ang papasasalamat namin on behalf of the whole Commission on Higher Education and the Higher Education Institutions in the Philippines. Maraming salamat sa mga media partners namin at kayo ay nangunguna sa pagbibigay ng oportunidad para ipalaganap ang mga magagandang layunin at programa ng CHED. And I would like to take this opportunity to greet everyone.
1: Opo.
0: Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga magtuturo at pagiging magtuturo.
1: Ganun din sa inyo, ma'am, of course.
0: Yeah, thank you so much, sir.
1: Thank you and good morning, ma'am.
0: Good morning po sa lahat.
1: Thank good you. Good morning. Yes, good morning. Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson po ng Commission on Higher Education o CHED.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278
6: kHz. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oo, ang ganda pa naman ang kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 47 minutes makalipas po ang 7 a.m. Whole of Nation approach sa pagtugon kontra krimen, pinalakas ng Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
15: Report. Basalan, pinagtibay nga ng Philippine National Police ang pangakong palakasin ang kanilang mga hakbang para sa community-based policing upang labanan ng krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Luis Melencio Nartates Jr., kailangan ng whole of nation approach sa pagtugon sa kriminalidad at mahalaga ang papel ng bawat sektor sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad. Inalimbawa ni Nartates ng Cebu City Police Office dahil sa pagkakasan nito ng Cebu City One Act Program kung saan tulong-tulong ang mga habal-habal rider sa pag-uulat ng mga insidente maaaring mangailangan ng presensya ng pulisya. Layunin ng inisyatibang ito na isulong ang pagiging mapagbatyag at pagtutulungan ng mga residente at iba't ibang stakeholder at mapahusay ang daloy ng impormasyon sa pagitan ng mga komunidad at ng law enforcement units. Sinabi pa ni Nartates ay pinapakita ng mga inisyatibang ito kung paano makatutulong ang mas matibay na ugnayan ng pulisya sa mga sibilyan, sa mga pagsisikap laban sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maraming salamat si J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula sa Kampo Krame. Ito naman mula sa Department of Energy. Pilipinas isusulong ang matatag na ASEAN Energy Agenda sa gitna naman ng krisis sa enerhiya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
16: Yes, Boss Alan, sa gitna nga ng pambansang energy sa enerhiya at patuloy na pandaigdig ang krisis sa enerhiya, Boss Alan, isinusulong ng ating bansa ang mas matatag na agenda sa enerhiya ng ASEAN. Ito ay bahaging bosala ng pag-host ng ating bansa ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting o AMEM-44 at iba pang mga kaugnay na pagpupulong na gaganapin simula ngayong araw hanggang September 9 sa Philippine International Convention Center sa PICC. Bilang ASEAN Chair, layunin niya ala ng Pilipinas na pagtibayin ng mga hakbang sa seguridad sa enerhiya, pagpapalakas ng ekonomiya at paghahanda ng rehiyon laban sa posibleng krisis sa supply ng enerhiya. Isa rin sa bibigyan din basahan ng ASEAN Power Grid o APG na naglalayong palakasin ang koneksyon ng mga power system ng mga bansa sa ASEAN at ang kooperasyon sa cross-border electricity supply. Isusulong din ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security bilang bahagi rin ng koordinasyon sa pagtugon ng mga bansang ASEAN na malaki ang pagkaantala o kakulangan ng supply sa petrolyo. Nakatuon din ang plano sa pagpapalakas ng seguridad ng enerhiya, paggamit ng mas malinis at mas sari-saring mapagkukunan o energy mix, pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapahusay ng energy efficiency at layunin nitong isulong ang makatarungan at inklusibong transisyon tungo sa maaasahan, abot-kaya at mas malinis na enerhiya para sa bawat mamamayan ng ASEAN. Basalan mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, AJ Ignacio.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Weather update muna, direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
14: Radyo Pilipinas. Weather!
1: Iatid sa atin ni Charmaine Barilla, maya-maya, wala pa pala sa linya. Okay, ang oras po natin mga kaibigan, 51 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: O, paalala mula sa Department of Health mga kaibigan, ha? Pagka mainit ang panahon, bilang paghanda na rin sa papalakas na El Nino. Kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig. Let us keep ourselves hydrated. So, ano yan, di ba? 8 to 10 glasses of water a day. Pagkatapos, wag hong magbibilad sa direct na init ng araw. Yung tipong mula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3 ng hapon. Iwas-iwas, ha? O, ito na talaga ang Pagasa Forecasting Center sa pamamagitan po ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning!
14: Radyo Pilipinas!
13: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tagapakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung trust ng Super Typhoon Choy 1 sa labas ng ating FAR ang nagdudulot pa rin na mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may buong Mindanao, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Dito naman sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit paghandaan yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Barilla nag-ulat.
1: Thank you, Charmaine Barilla mula sa Pag-asa. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 5, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Buqueron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kain din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.